0: na ba kuman ako pro Marcos in the first place? Lalo na akong bakong pro Duterte. Ah. So mga DDS na nakaantabay ngunyan, ipaliwanag daw po nindo ang mga araw kaining mga alingas-ngas. Bakusan naman ni basta-basta ngayon mag-casting pagdududa. But this had to be explained. Take note, all of these allegations took place at that point in time that Sara Duterte is an incumbent vice president. Ah? Sabi mga tugang, ipigpresentar kan prosekusyon, prosekusyon si Attorney Cabrera para suportaran ang allegasyon laban kay Sara Duterte na igwa siyang mga undeclared assets as in na may paliwanag na tagong yaman kan siya magtukaw bilang upuon kan siya magtukaw bilang vice presidente kan sa tuyang nasyon. Maliwanag? Ah, maliwanag. Sabi kaan man ito, day mo man kay puhan maging henyo, day mo man kay puhan maging pantas, tanganing masabutan, kumbaga sa inhali, ang mga da'y pinagdeklarar na yaman na yan, ang da'y may paliwanag na yaman na yan, you need not be super duper intelligent or even a genius. You being an official of this country, an elected official at that. And yet, sabi kan PSA, sabi kan Philippine Statistics Authority, at present, hababao na ang balur kan sa tuyang piso, lain pa kan nasa 73.5 sa mga Pilipino sa presenting panahon ang nasa below poverty threshold. Yukon mo yan. We're talking about 73.8% Manoy Tupi out of the 112 million Filipinos sa satuyang nasyon. Sabi kan istatistika, nagsasabi na kadaklan more than half of the million, 12.5 something million Filipinos at present ang grabe ang pagtiyos. Tapos may mga araw kita kaining maisihan na ang vice presidente na mamakyaw nin Nike na sapatos. Pwedeng day mga ibig sulot na ito gabos ko, diba? Kaibig papanao niya.
1: Sana
0: o kaya so typical bagang sa sarong turukawan nagkakan duman sa sarong pamusong restaurant sa Japan. Nagkakantidad labi. Ha? Labi 200 mil pesos? Samantalang kami nga ni. At yan day, may aram ko may panguntuhan pa. Ay kung nga ni aram kung makakapamahaw ako dyan sa restaurant ni Manay Rosita. Napakaday ko na naman abuton so kwan. Ipisil magamanoy tupi ang vice presidente. Nagkakakansarong turukawan sa namanoy tupi. Nakagagastos din 205 mil pesos. Sarong karaunan sana. Unique. Samantalang ako, tipid na ang sanggatos. Ah, pinakakuan na ang pamahawon ko, baka mga 50 to 60 pesos lang. Igwalang magkaigwalang ang sakuyang kuan tulak. Pero ang vice presidente pala, Manay Linda Bolaños! Manay Linda!
2: Thank you.
0: Nagkakaon sa sarong Japanese restaurant. Kantidad 205 mil pesos. Pagdai pa ka mo nagkagirimata, mga DDS ka mo. Grabe ng kapatalan. DDS ka ba? Huwag mong sabihing DDS ka pa rin hanggang ngayon. Salamat tunon bukas sa indong pag-antabay. Liwat ini si Papa Rod Perez. Salamat tunon marina pagkaaga.

0: right now, right here on Ulagon Retro Morning.
1: Retro Morning.
0: Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humiwit.
2: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya.
1: Lady Ligaya.

99.7 orago na niya sa 16 na minuto makalipas ang alas 8 ng pagka-morning. Yanzo, magandang araw ng Monday. Happy Monday you all mga ka-orago. And how's your day? Ano ba? Medyo nanghihina. Medyo matamlay kasi Lunes na naman. Grabe yung Sabado at Linggo, no? Ang bilis lumipas. Yeah, so for your greetings and messages, you better send it now sa aming number na 613-55-603-93. Samahan niyo ako till 11 sa programang Orago ni Retro Morning. At sa mga gustong sumali sa ating pahabaan challenge para makakuha ng Atami Sardines, go na mga ka-oragon, tawag na kayo later sa aming number na 613-55-603-93 or 09777-47-0902. Diyan lamang kayo. Here's Everyday I Love You by Boyzone. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Orago.

0: kanin. Parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Reliving your memories.
3: I can see the pain living in your eyes.
2: And the songs that made you smile.
3: No,
2: feelings you won't let go.
3: Around it just begun.
2: Uragon Retro Morning.

still listening to the Double Line 90.7. Orago na niyang it's 8:35 in the morning. Yes, so magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga listeners out there. Welcome sa programang Oragon Retro Morning. Yes, batiin natin ang ating mga listeners, lalong-lalo na dyan sa Rosales Eatery. Hello dyan kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Magandang morning. Siyempre dyan sa Ilawod, Daraga. Ayan, dyan sa Irish Carinderia sa mga drivers ng Rawis B and Daraga Legazpi Route. Magandang morning. Hoy, sa mga taga-barangay Kagbakong Legazpi City, shout out. Siyempre, shout out din sa mga staffs ng Ako Bicol Party List. Lalong-lalo na kay Ma'am Sally. Na marami talagang mga programa na nakakatulong talaga sa ating mga nice kababayan. Yes, so dyan din sa Dita Legazpi. Hello kay sa Salcedo, Lagrimas, Perez, Dino, Boras, and Inteya family. Magandang umaga po sa inyo. Maganda ba ang gising? Or hassle? Nagmamadali? Kasi kapag Lunes, guys, alam nyo na expected nyo na traffic, punuan ng mga jeepney. Kaya talagang hassle. Kaya gising na lang ng maaga, mga ka-Orago. Yan, so tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programa Oragon Retro Morning. So here's Mito Yunting, Minahal Kita. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: pagpipilan mo na nga yan paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh, bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
0: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Hagol!
3: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radyo Uragun.

0: You're still listening to Big Double Line 90.7 Oragon. How's there have it? It's 9:14 in the morning. That's Whitney Houston. Where do broken hearts go? Saan nga ba mga ka-Oragon? Dito yan sa programa ni Ligaya. Dito natin binubuo ang broken hearts. Yes, good morning! It's a Monday, in case na nakakalimutan nyo. Yes, today is October 12, 2026. Happy birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays, most especially sa aking pamangkin na si Ike J.
1: Happy birthday!
0: Yes, happy birthday! And alam nyo ba guys na today is special non-working holiday sa Talisay, Batangas. By proclamation number 1466 ni President Marcos, kinokomemorate ang Battle of Batangas. Kaya hello sa mga taga-Talisay. Ayan mga ka-Oragon. And yes, eto nga, alam nyo rin ba na October is a Filipino History Month kasi back in October 1587 and 439 years ago, first time na may mga Pilipinong Luzones Indios na tumapak sa Morro Bay, California. Nauna pa tayo sa Mayflower Bes. Kaya proud to be Pinoy tayo today mga ka-Urago. And from Where Do Broken Hearts Go To? Song na para sa mga naniniwala pa rin sa pag-ibig. Eto na guys, Someone Who Believes In You by Air Supply. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

pa ni. Nadaya talaga ako sa murang kaswado. Ha? Ano man? Nagsishampoo pa kaya mag-apit? Ikaw, ibigay ba akong sentensya doon? Ngunin, maya ito sabi pa kataog sa manuko. Kaya pati lugod ikaw na pierde sa pusta. Ay, dahil nang gayon pa di. Kasi nga. Ha? Ano yung sabi mo? Nagpusta ako pa rin sa balyo.

0: pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

99.7 Oragon and Hills, 9:34 in the morning. God Gave Me You by Brian White. Kamusta, kamusta, kamusta ang araw ng Lunes ninyo mga ka-Oragon. I hope you're doing well and okay today. Kahit na talagang parang pilit na pilit kayong umiti ngayong araw ng Lunes. Kasi nga magta-transition, diba? From weekends to weekdays. Marami naman yan. Tapos yung sahod sa Thursday pa. Pumapasok para sa sahod, mga ka-Oragon. Kayo ba yun? Pero syempre naman, kasama na yan. Pero kapag passion mo rin or gusto mo yung trabaho mo, never kang mapipilitang pumasok. Pero that's life. Who are we to judge, mga ka-Oragon? Hindi naman kami attorney, hindi naman kami judge. Yowza, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Para sa inyong mga pagbati, sige na send na sa amin number 613-555-6393. Leo, pwede ba play biyahe? Salamat. Saan ka pupunta? Ayan, batiin ko si May Susan, May Sema, Octavo Family, Makiniana Family, Gulondrina, Astillero, and Bahamunde Family. Magandang-magandang umaga po sa inyo, Jarn, sa Maruroy Daraga. Siyempre, sa mga taga-Puktol, Pilar Sorsogon. Shout out din sa Velasco and Makiniana Family. Siyempre, batiin ko rin ang ano ba guys? Ang Rodriguez family dyan sa Anislag Banyandero relocation site. At tutok na tutok din si Manay Linda dyan sa Victory Village. Yan, tutok lang dahil more great songs are coming your way. So here's I Could Fall in Love. Stay tuned in only here on BIG99.7. Orang.

0: tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9:40 na umaga. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Pali, nandaya talaga ako sa mulang kasuwado. Ha? Ano man? Nagsishapon pa kaya mag-aprit? Ikaw, hindi na ba akong sentensya doon? Ngunin, ay, ito sabi pa natawag sa manuko. Kaya pati lugubi ka na, pwede sa pusta. Ay, dahil ang gayon pali. Kasi nga, ha? Ano yung sabi yun? Nagpusta ako pali sa baliyo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Nanay, anong pangalan mo?
4: Lilia.
3: Nanay, ba't nagpunta ka dito?
4: Nanay,
3: nailo ka na?

listening to Big Double Line 90.7 Oragon at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. So welcome pa rin sa programang Retro Morning. And alam niyo ba mga ka-Oragon na ang kantang yan na ano yan, With a Smile ay simple lang pero timeless. Part yan mga ka-Oragon ng Circus album noong 1994. Yung album na nagpatunay na hindi one-hit wonder ang Eraserhead sa After Ultra Electro Magnetic Pop mga ka-Oragon. Yan ay sinulat ni Ellie Buendia noong siya ay college pa. So meaning guys, pampalakas loob sa taong umiiyak, pagod or nawawala ng pag-asa. Kaya line na lift your head, baby don't be scared. Pang-comfort talaga siya mga ka-Oragon. And fun fact mga ka-Oragon, isa sa pinaka-kinocover ng OPM song over. From Isa Siguera, South Border hanggang Regina at lagi pa rin requested sa mga graduation, moving up at syempre sa mga broken-hearted na gusto ng konting hope. Ayan mga ka-Oragon ang With a Smile. Yes mga ka-Oragon, tuloy-tuloy lang tayo sa programa Oragon Retro Morning. Sa aking pagbabalik, tatanggap tayo ng pagtawag para sa mga naisumali sa ating pahabaan challenge. So coming right up, a song by Q-Shay. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

90.7, orago na niya sa 14 minutes after 10. And kasama nyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Uy, grabe naman itong mga ka-oragon. Si Raisa or si Raisa May Dizon, mga ka-oragon, ay nakatanggap daw ng mga threatening messages. Grabe, nakakatakot, no? Yung wala ka namang ginawang masama sa ibang tao pero makaka-receive ka ng mga threat sa buhay. Sana ay tapos manghihingi ka ng kapalit. Ganun. Ano bang hanap nyo, guys? Grabe, no? Talagang kaliwat kanan na din ang mga krimen ngayon, mga ka-oragon. Lalong-lalo na yung pagnanakaw. And talagang thank you so much naman sa PSO dito sa Legazpi, mga ka-oragon, na pinarangalan din. Dahil talagang naging matalas ang kanyang, ano guys, ano tawag dito? Basta yon, naging mabilis ang kanyang aksyon at nahuli yung nagnanakaw sa O-Save. So talagang congratulations naman, napakagaling. And syempre, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga listeners out there, lalong-lalo na dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello po sa inyong lahat, mga ka-oragon. Saludo po kami sa lahat ng mga PSO out there, mga ka-oragon. Talaga namang ginagawa ang kanilang mga trabaho. So sana naman sa mga kababayan natin, sumunod na lang tayo, guys, sa batas trapiko, sa lahat ng batas. And yes, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. Here we got a song, Let Her Go by Passenger. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 ng Oragon.

0: Ay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong tigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon! Uragon!

99.7 Orago Enias. Pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago. Uy, sana all. Solid old school OPM love song. 90s band. Uy, nakaka-relate talaga ako dyan. Yan ang bandang Menopause. From Cebu rin, like Q-Shea. Bakit maraming banda mga taga Cebu na? Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Grabe naman yan. So, ito yung mga tugtog na pangharana dati, mga ka-Oragon. Alam nyo ba yun? Pang mixtape, pang dedication sa radio. Hanggang ngayon, sinasayaw pa sa mga kasal at debo. Sinasayaw, evergreen promise song, mga ka-Oragon. So, yan mga ka-Oragon. Batiin ko pa rin ang ating mga listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Talagang lagi ang nakatutok dyan, mga ka-Oragon. And syempre, batiin din natin ang mga staffs ng Pacifica Agrivet sa mga poging-poging sina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Michael, and sa dalawang nagagandahan na sina Jen and Eileen. Magandang morning! And kapag dumadaan ako sa kanila, eh, talagang nakasmile na sila. Nandyan kayo guys sa Pacifica Agrivet. Dito lang yan sa may Bitaño. Yes, mga ka-Oragon, na talagang mababait ang mga staffs at syempre ang kanilang boss. Yeah, so tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan sa programang Oragon Retro Morning. Kaya dyan lamang kayo, and here's AGs sa may mga dinaramdam ngayong araw ng Lunes. Lunes na Lunes, bigat. Here's Luha, na natili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

pa di nadaya talaga ako sa burlang kaswado. Ha? Ano man? Nagsishuffle pa kaya magapritikan? Ibig na ba akong sentensya doon? I mean, ay, ito sabi pa natawag sa manuko. Kaya pati lugubi ka na pwede sa pusta. Ay, dahil ang gayon pa di. Kasi nga, ha? Ano yung sabi mo? Nagpusta ako pa di sa balyo.

Umaga po, ako po si Marie. May anak po ako na laging nagkukumbulsyon. Simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po.

0: dahil kasi na po, naglalaro na po. Dahil lagi siya nawawala ng balansi ngayon, masigla na po sa tulong ng mga supplement po ni Doc Nis. Kaya maraming salamat po sa Men's Wellness Center.
1: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Men's Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Mga alaala ng nakalipas. Kay sarap balik-balikan. Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso. Dito lang sa Urakon Retro Morning.

0: 107.7 Oragwena. Ako ay isang sirena. Pakanta nga ako ganyan. Dahil sabi nga ng pag-asa ay uulan ngayong araw. So, totoo nga. Dahil mahulimlim sa labas. And asahan nyo guys sa ang pag-ulan. Kaya wag na wag kakalimutan ang payong, ang kapote, at syempre ang tagapayong. So may dala dapat na tagapayong. And once again, happy Yipay birthday sa mga nagsiselebrate ng kanikanilang kaarawan ngayong araw ng Lunes. May naalala ka ba, Ate Weng?
1: Happy
0: birthday sa aking pamangkin na si Ike Jake. At eto ka, birthday niya rin pala ang anak ni Sir Erwin Febre na si Mickey Boy. Happy birthday. May maraming nagba-birthday ngayon, ha? Ayan, itago na lang natin sa pangalang Mickey Boy. Karos lang. And happy birthday. Sana ay happy ang mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthday today. Sabi niya nga, pray. Always pray. Yes, mga ka-Oragwan, syempre dapat ipagpasalamat mo na meron kang another chance, another year na ma-enjoy ang life. Kaya magbago ka na. Magbago na kayo sa mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today. Charis lang, mga ka-Oragwan. Ayan, babush na muna for now. I love you guys. So from the bottom of my heart. Ingat-ingat sa lahat. And syempre mamaya abangan niyo si Manuel Jess Magallani sa programang New Normal 11 till 12 noon. And of course si Ate Maymay, ang atin ng lahat, 1 till 3 p.m. sa programang Oragon sa Hapon. And ang paborito niyo ring DJ na si DJ Rod Rabbit, alas 3 hanggang alas 5 sa programa Oragon Express. Kaya dyan lamang kayo, here Sweet But Psycho. Stay tuned din only here on Big Double Line 90.7.

0: Magbulag na kita. Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Saru sa na.
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta pikulado o lagun.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa. Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended. Oo, tamang narinig ninyo. Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tugan sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 16 minutos na makailisa na alas 5 ni alas 11 ni pagkauto.
2: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Ang programang ini, hatod sa inyo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansangguni ang panlalawigan kanalbay. Huli na ang programang Kompletos Ricados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon yon susug sa tamang impormasyon. Inian bagu normal the new normal. Kuya na ang sa indong pirming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
3: Basta Bicolano, Oragon.
4: Basta Bicolano, Oragon.
3: Basta Bicolano, Oragon.

Hoy lewat pada tu mga tukang kita pun magsar bay sabay di sa program ngan bagong normal aldaw kita ngunyan mga tukang ding lones despiras kunyan sabarang kay bagong gabrikan Legazpi. Sa lewat po marinaw tu na sa mga parantaba niya to di sa bilog na 70 ang barangay kansyura ni Legazpi diyan po sa Banuan in Daraga Banuan in Kabalig sa 1st, 2nd and 3rd si Kam Provincia. Asin sa nakapin ang party kan Bicol na panagos pang pinagabot kan sabi ang makusog asin malinaw na signal reporting po duty na po kami kunyan.

Ay, sa mga mabasi nga tuloy yung mga tugang. Maka mga kumusok, kaya ako integrated school, inaabasan mga tugang, di dahil ikot na sa wire, marasa pa, ano, di lamang kamukha nagkakuronsensya. Minister Bonino sa mga estudyanteng malaog sa klase, ngunyan na pagkaldaw. Maka mga kumusok, ano, grabe, bako sa nasarong bis ang nyari. Ako kang nakaaging aldaw mga tugang, so cabinet ko bukas. Nakuha sa kuya mga tugang, siguro mga 16 na t-shirt. Panaghali pa ano sa mama ang nawarat lang duman sa arong si Papa tapos gari nagluwas si Papa dahil nasarado sa pintuan nalingawan ko man isarado sa cabinet ko kaya sabi ko mga tugang kulog ding payo nagsakripisyo ka nagpagal ka tapos ibang taon makikinabang dahil bali inagad mo dahil bali nagtaram ka kayo sa hapason mo kasi po nag-iisip akong napasain na paano nawara ayo.

0: Ya da chamiña, basudio ra chamiña.
1: Someone who understands me.
0: Ata bako lamang mga tugang karo-karo amak amakon mo yun ano? Nagkataon lang siguro na tinaming siguro ng yon dumang sarong si Papa. Ano man ang lawman ko si Papa 81. Siguro nagkatorog si Papa pagbukas ko mga tugang ata pinili pa sa mga branded na t-shirt, sa mga jag kong t-shirt, sa mga Rajay. Dinali talaga. Kaya Irak man, sabi ko, welcome na lang tabi sa indo. Sana tabi maging maray ka mukhang pigigibo nindo. Doon na lamang pinaligtas o kinako integrated school. Nagigibo man ko ta na kayo magkakanigong piyagan school principals. Kami po sa barangay, di man kami nagkukulang. May guwan na nga niya kami mga tugang kay mga CCTV. Alaga din na abasan pa.

0: Sa ngaran po, kasangkol ng panalawigan kang albahay sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor Ideco, kasabay na po ang kinatawan kantulong disito kang probinsya, kinatawan Carol Sigaso kang premier disito, si Mang Silating kinatawan Vic Ziga Jr., kinatawan Mel Abadesa, good morning, si Mang si kinatawan Brian Arandia, kang premier disito kang atay disa kang albahay, good morning, tabi sa inyo pagos. Sana tabi na sa mareka mong kamugtakan sa mga oras ini matang telepunan gabos ng miyembros kang familia. Imagine na pati mga tugang supagklase kang mga kakian. Napirwis yung mga tugang dalanta ng ilaw, aram, taman sa napumunyan. Sobrang init ang namamatian kan panahon dara mga tugang kang super El Nino.
1: If I had only one friend left, I'd want it to...
0: Oy, dumantami sa mga nagpaparapo sa social media, nagpaluwas sa mga tugang ng pahayagan komisyon ng eleksyon. Dalantag ba mga tugang kay mga nagluluwas sa informasyon ng makakaigwada kay eleksyon ngunyan ng December. Sa hindi apo tabi ali, anapot sa hindi mga tugang kan Comelec. Sa lokal na gobyerno kan Legazpi, sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isham Ismail, kasabay na po ang kinataan mga miyembros kan sanggo ng paglungsod. Sa Panginoon mga tugang ni Vice Mayor Lab Ruiz, kasabay na po ang mga konsyal kan Legazpi, Councilor Lau Biltran, good morning Your Honor, and of course Councilor Ato Valladolid. Asin mga tugang sa Gabos Panyatong, amigong nagantaboy ng unyan na pagkaldaw, good morning.
1: Blessed, and I feel that way still.
0: Advance, apipiesa po tabi sa mga taga-barangay Bagong Gabri, Dispiras Gunyan, asin mga tugang sa aga.

0: Asin mga tugang sa mga taga-barang kaisan sa Canligaspi. Good morning, tabi sa inyo ka, boss. Nagpapabot man yung advance happy peace sa mga taga-barang kaisan tulad talagang Canligaspi. Si Kagawad John Barsen, asin man si Kagawad Kaloy Bonggol. Sa mga espesyal niya itong amigo na kantabi ng unyan ng pagkakamaray na morning, siyempre mga tugang ang sanggo niyang bayan Kandaraga. Awan na lokal na gobyerno Kandaraga sa Panginoot mga tugang ni Mayor Vic Perrete. Kasabay na po tabi ang gabos sa miyembro kang sanggo ng Panginoong Bayan sa Panginoot po ni Vice Mayor Labrovisa. At siyempre po mga tugang kagawad, ayan makasinag, kagawad Bob Magalona, ang kagawad na ang solamenting kamabutan magtabang mga tugang sa mga daraginyo. And believes without a doubt could move a mountain for someone to tell it to. Kagawad Pilo Dilomin, asin sa kabos pa niya itong kapako mga barangay official sa nagkantabay ngunang pagkakamaray na morning. Siyempre mga tugang ang sakuyang padaba sa namumuta na barangay sa panginginot po ni barangay Captain Nelson Magaliano. Kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagriba sa council. Kagawad Tin, kagawad RD, asin si kagawad Roland. And siyempre mga tugang sa muyang pagribang birthday boy, happy birthday dabi kagawad Toy Labanes.
1: Happy birthday!
0: Kagawad Toy, happy birthday!
1: Happy birthday!

Chin Chin Milina Guasun Chin mangatugang sa opisina kan Department of the Interior and Local Government Daraga and of course mangatugang good morning kay Chak Minya. Ano Chak Minya maparada ka Chak Minya ngunyan? Sa kabusabi mangatugang ng mga partoklo sa pampublikong eskwelahan na nagantabay ngunyan good morning and retired na pala lang sa kulang kapamilya. Retired na pala lang si Madam Tod sa Puli. Ako si Kagawad RJ Nabig tama naman kami mga tog nga makama ko man laogon ka sa arong salbata na sabi ko kadaing supog dayang kamugtaking tawo malaog ka ning arog kayan o oh, ikatabi ice candy grabe ang reklamo sa imo tabi ice candy ikaw palan minauras sa ka pag una mo tag sa diri ka na kan opisina pati pala ng bako mo naman trabaho gusto mo pang pakiaraman para pala nag-interview ka na nag-entertain ano ka GRO ka mga estupidong tabo. Thought you were the best. I guess I always will. Always felt that we would. Asima nagpapabot yung marinaw to sa bilog ng mga tagapandan ang kapitan na alos mga tukang 41 nagserbisyo bilang Vice President kang SSS Karo Reservist Professional Eligible asin mga tukang may counterpart na Regional Director. Good morning tabi Kap Narsing Monreal Kap Marlo Mirandila Kanbalinad. Good morning. And good morning man tabi kika pamilyang Jordan Brivo dyan mga tugang sa barangay Bungalon. And of course mga tugang kinangilan na Marbella. De Conception, good morning. Ang pinakamatibay na kagawad kan pandan. Asiman mga maigusming senior citizen, good morning kinang Tisa Velasco, asiman kinang Irlene. Siyempre mo tabi kikagawad. Ano kagawad dek? Okay ka na? Siyempre mga tugang sa mga maigusming Beach Ws, congratulations sabi sa Indoga Boss. Nadawag kima ding Alma asimang kima ding Efren Lonyosa Lottery Loria mga Dayan good morning Dayan siyempre po mga tugang si Manita good morning good morning good morning ano bet si bit nagniwang si bit ano bet maraya na yan sa imo bita bawas bawasan mo bata ko tana sa Biyernes si iba tayo ka makipiesta di ka nagad magpa high blood bit difícil na ah yan ang solamente yung itaram ko sa imo oy Manay Bilin good morning asim good morning man tabi kay Luna Plaza I could move kag nakaging nga Sabado mga tugang ginibo pa ang medical mission dyan sa barangay Tesan Canlegasme makakaigwa na kamudyan kay butika sa barangay and sabi nga ni mga tugang kada individual ang kada pasyente pwede po kamong makabiling bulong na kantidad sa 20 mil pesos ikataw yan mga tugang kan city government kasabay ng mga tugang Department of Health at si Manang ako Bicol so according to Congressman na Pilo Garbin because sabi nga ni mga tugang kinakaipo na matawan taki magkakanigong proteksyon ang sa tuyang mga katugangan.

man ano, alos ang gabos-gabos sa kabarangay mi. So kampangan mi mga tugang amat apat na manok na pambulang, ako di lamang pinaligtas sa dilaw talaga sa arong. Marasa pa mga deng kamugtaking tabong. Kaya pag minsan mas kanong gibon mong karahaya no. Marasa pang may mga arog kaya. Gustado ko na ini. Namakamakon man, iskwilahan din nalang mga tugang pinaligtas samantalang iyo ang lugar para mga tugang pangatamanan niya to ang mga kaobinesan. Matawan niya to kimagkakanigong lugar para ma-develop ang utak. Halaga, dinabasan sa damarasa pa ano. Makonsensya tabi ka mo kan pigigibon nito.

Iyo, iyo talaga. Diyan man lang yan. Oh. Kasi aram niya mga pasikot-sikot sa barangay eh. Baka mormono, Ramil, na araw ka nang nangyayari. Tapos mabasulo nindo sa mga barangay official, nadalihon nindo sa Facebook, nadalihon nindo sa social media. Naro nga kanya, araw kayan. Kansaro nga ni mga tukang, may naling ako sa Facebook, na orasyon nga sa mga barangay official, dalidalihon ko baga, nakatultol. Igo amang kaming saro mo na pag-iriba sa broadcast. Ayan ang ibang topic, manunungod mga tukang sa mga palpak ng mga barangay official. Nyata sumaray na barangay official, nariparo lamang nindo. Ilingas o Taganaga, na nag-uroambog mga tugang. Pag na-postpone ang barangay election, ma-resign siya. Tag nakakamal na mga tugang kipirak, diyan niya naghali. Kaya ka mo magparatarman, diyan manido kayang panindugan. Tag-iwi ang mga tugang kipirak.

Lunes kunyan, padago sa impeachment mga tugang. Siguro, di naman ka bumangala. Sabaka tabi mga tugang nagkabaraya din sa mga senador. Baka tugang mga tago, pagabot mga tugang ning oras. Di man mga mapapatunayan mga agulok ako ng aligasyon. Gabos man sila mga tugang ngawa-ngawa. Baka po tabi pagabot ka ning oras, convicted na siya. Para mga tugang makabilo siya kan mga dapat nilang gibuhon. Kasi po ang traidor, mas kanong gibuhon mo traidor. Imagine na, pinadaba mo mga tugang pagabot ning oras. Nakulang na itabang sa imong ngunyan, traidoran ka. Imagine since 2024 till now, pigdadali pa mga tugang. Kaya sabi ko, dapat kamong mga kababaihan, kung kamong malaban, dapat ay gaman lamang kamong kimapusong bato, bako na pusong mamon. Kasi po, mga tugang pagmusong mamon, ha? Pagpusong mamon, mga tugang, pigabuso yan. When we were together, hoy, duman tabi sa mga barangay sa ingat tabi ka mo. Talagang nagdalako lang kaso ng dengue. Sa probinsya kang in general, mga tugang salba, I think, igwa na po kita 27 na casualty. Pangduwa mga tugang ang nasa record, mga tugang ang pangduwa po ang banuan kang daraga. Pero kami proud ako because nailing ko mga tugang kongkura no katibayan sa mo yung mga BHWs. Kasabay na sa mo yung mga BNS, naglilibot mga tugang para matawan kay magkakanigong tabang. At mga residentes kan barangay maimpormaran mga tugang manungod kami sa tama.

0: one friend. Amigong Jokes, good morning. Ano, kumusta na sir? Kumusta ng buhay retired? You Oy, madam, aram ko na madam sa pinakarason. Yata pala madam ta naghali sa saro. Ito pala madam, sa trabaho niya. Gusto madam na, aram mo na ini madam. Ikang pigmimin ko madam. Ito pala madam, sa bako mo niya trabaho. Gusto pang pakiaraman. Imagine, nagre-reklamo sa nakapiraming pagiriba. May tuyo ngayon kami. Gusto ming mag-interview. Yun na nagampang salbata na kadang supo ano? Bako mo naman niyang trabaho, dahil mo na pakiaraman. O sige, yaw ka na. May tinaawan ka na sa sarong department. Diyan ka magsawa. Dapat mong gibohon. Basan importante, kung nang pigagad mo sa pagiriba mo, itao mo, bako na udason mo pa.
1: I had only one friend left, I'd want it to
0: Leman po, ano lang, nabigla lang, gari kaya ako, so gari baga ko din kamuktaking tamong pigtataraman.
1: Times the world was on.
0: Ano Primoy, kumusta lamang Primoy?
1: Times it wasn't fair.
0: Ramel, Recuenco, good morning.
1: Sometimes it gave a helping hand.
0: Yata, nailig mo supligis ka na hangog ko.
1: We didn't care, 'cause when we were together.
0: Kaya ngunyan, may direktibang ipinaluwas ang Department of the Interior and Local Government na magpapudbangat ang kibarangay assembly ang mga barangay. Siguro pag-arog kayo ng bagay, ma-informaran may kamo. Bako lang tabi ang problema sa barangay, iasan nindo sa mga barangay official. Iyo po, ta kami mandated by Luna sa puso, bimatrabaho kami 8 hours, 5 to 8 in the afternoon. Pero kung lampas sa oras, ibang ururo na yan mga tugang. Imagine na naira ako kan mga estudyante sa muna. Nagkasarayang mga tugang sa buhay kan mga estudyante ngunyan. Nasayang mga tugang sa pag-aadal kan mga estudyante ngunyan. Gara mga tugang kan mga tawong mansibado. Ang makama ako mo eskulahan, baso nindo mga tugang sa wire. Ito palan, ang laog palan kang wire kayo mga tugang sa kuryente. Mahalon palan ang kantil kayo pag pinakilo.

Rena kada tabi sa kabus sa mga taga-Balina, sabi po ni Kap Maro Malo Mirandilla. Inam ko sa mga tugang sa kabus pa itong amigo na nagantabay ngunyan, maray na morning. Imagine ano, di na lamang pipaligtas mga tugang. Grabe lang ngunyan, di mo na masabutan mga pigigiribo ninda eh. Ama ka mga kon mo eskwelahan. Para dito mga tugang sa dapat ko tara imbis sa magtabang kamo kon may aki man kamong nag-eskwela diyan so kasarabay. Dapat mo tabi magingat kamo ano kami. Irak man ano, imagine na eskwelahan. Na-cancel mga tugang sa klase kan mga estudyante because sobrang init. Ang mamamatian mga tugang. Aram tamasanan kamugtakan kan panahon samantalang ang Department of Education. Sabi mga tugang ni Sir ni Sir Trelantina. Sinda mga tugang nagigibon na ni magkakanig kong pagi para po tabi makaikuha ng adjustment sa klase. Pero araw kayo ni mga tugang na pigpapakarengan iso-eskwilahan, lalo palugod na pigahabasan.

Oi, Kagawad General, mabini kan barangay Salvation Kandara ka. Good morning, tabi Kagawad General. Ang mga auto tabi kan barangay, dahil tabi nyo paggamitin sa mga personal na gamit, kung ka mga binua, kung ka mga ginurot, gamitin nyo sa itong personal na kwarta, bako na magamit ka mo kampundo kan barangay.

Baka murumundo kagawad dyan, ilo sa eskulan may nabasan. Dinarali sa drapwire. Siguro ipapabakal mga tugang ano. Sabi kayo ng pagiriba ko, sabi ni Jello, ang sarod ang ano kayan, ang sarod ang mga tugang kayo na kurulyo. Gari, ang per kilo yata kayo, mga nasa 600 pesos. Ang kada kilo mga tugang kayo na bronze na nakupado man sa pigabas. Marasa pa, ano di lamang ka mo nagkakoronsensya?

0: Laki umi.
1: Ya tak, grabe na tama. Tipo
0: na
1: utto. Ha? Tipo na utto. Ayun na o. Nag-chat na o. Madumang da kita.
0: Madumang ako dyan na bangin talaga. Sabi kong abri. Pag madumang i-chat mo, mag-iliyan. Ito na, kung dumabaw ka mag-dumal.
1: Ano, magpailom naman naman sa chami niya?
0: Uy.
1: Ano siya minya? Sabi ni Topi, kung pwede na kami wag niya sa'yo mong unya na banggi. Paguna ko, deka na. Ba't ang malilit ko ta'na ako tapos nagdalidala ko ta'na ako masupog ki Topi.

Hoy, dyan sa Taysan, magkakaigwa na po tabo kami kamukibutika sa barangay. At o dyan sa inyo, mga tugang kan ako Bicol, siyempre po tabi ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Sabi mga tugang ni Mayor Isham Verse, sugabos mga tugang na naka-enroll sa AKAP. Kamutabi makakaka mga tugang ki 20,000 worth medicine for the whole year. Now, sana nga ni ano dapat ko taan akong mariseta man? Ano? Mariseta man ko taan ang mga tugang. So itong talagang ano lang ganda nga ipo arog sa muya o. Kami ang sarong insulin mi mga tugang, mga 8 days lang yan. Ang sarong sa muya, pati to Jeyo. Dahil man ako pwedeng maka-avail kang 20% discount. Dahil ang tabako pa man ako senior citizen. Ano na sa nanggibunta kayo ni Cap Aguilarena? Pero makaugmaano, pigilin ko paano mga tugang. Kasi ngunyan, grabe na ang forma kang nagkapira. Nagpuporma na mga tugang ang nagkapira para mga tugang pagandaan ang 2028 election. Sabi nga ni, dahil kita magkakaigwa ng election sa barangay because mga tugang sa Republika 1-2-1-2-3-3-2-6 na pigpirmahan mga tugang ni Presidente Bongbong Marcos. Now, ang problema lang ngunyan mga tugang, may mga nagpaparaluwas mga tugang sa Facebook na ang pigpiplik ang iba. So, inot na yan mga tugang. Sabi ko, diyan agad nakakotronaw na nagkapira. Again, dublihon ko ah, dahil tabi ngunyan ki election. Iyo? Unless otherwise, na magpaluwas mga tugang ki ano, magpaluwas mga tugang ki direktiba ang magtiaro ang Supreme Court na malawos saka lang po tabi. Pero ngunyan, dahil agad ka mo magparatubod kang nailing nito sa Facebook, tamalilibong lamang ka ng sa inyong payo. Iyo po? Yan ang advice ko sa inyo. Sabi mga tugang kan Department of Interior and Local Government, that is illegal. Dahil mga tugang kimagkakanigong basihan ang nagluluwas sa mga tugang na impormasyon. Iyo? Good morning tabi, amigong Robert Ala dyan sa Balinad. And good morning matabi Kina Tripul Camarillano. Kaya sabi ko, iyon naman yun yung panahon na sabi nga ni, kita magkasararo naman. Ining mga, so mga politikong may amnesia, pagkatapos mong pakinabangan, tapos mga tugang lingaw ka na, kang inot sa so mga nagsakripisyo sa imo, lingaw mo na, tapos sa pigdadangog mo sa so mga taong sip-sip sa balibot mo, na imbis mga tugang natawan ka, kimagkakanigong advice para sa karahayan kan sa imong nasasakupan. Now, kung padaba mo ang sa imong amo, both negative and positive itaramo, so that mga tugang, kung positive, ipagpadagos. Pero mga tugang kung negative, tatao ka i-adjust mo ang sa imong sadiri, tanganing di ka magkaigwan ng problema. Bako na kung unang tinaram kang alipuris mo, minasunod ka, iyo? Tay ka ang boss, ika ang masunod, iyo? Arugo nindo ang pigigi mo mga tugang ni Mayor Isham. Siya po bago ang alkalde kan Legazpi. Bako mga tugang sa pag-ambog. Sabi ko kanya kasi bago nga sa reporter Mickey Alan, sabi ko, Lan, ako niya ako nagngangalas, sabi ko, maswerte ka mo dito sa Legazpi. Delanta, sabi ko digdi sa Legazpi, maski niya ko aki pa si Mayor Isham, antara mo niya ko, ang desisyon niya ko sa laruan lang, kung ika-department head, digdi ka lang. Ang bako mo trabaho din mo pakiram, as long as na ika-executive assistant, ika-municipal administrator, pwede mong gibuhon. Kaya sabi ko, maswerte ka mo kagawad balin, naigwa ka mo ki-alkalding arog mga tugang ki Mayor Isham. So, kailangan ba man kitang amigo? Na mga nagkakamot mga tugang kilokal, mga chief executive, hindi mga tugang nakakapag-desisyon, bako mga tugang arog ka ng kapin, nakalakol mga tugang mga nakapaliwot, inyo? Hirap mo sa pag-iriba ko, ano? Iba pala mga tugang ki-screening committee. Sabay tayong ma-entertain ka pa kita, wala ka lamang nag-entertain. Nasupos sabi pag-abot mga tugang sa pag-ibok ang budget kang sarong local government unit. Igwa kita mga tugang sa local finance board. Dapat iyan ma-recommender sa iyo. Kaya inapot ko mga tugang si Councilor Lau. Digdi mga tugang sa Legazpi, mapo na po kan pagdangukan budget kan munisipyo o kan syudad mga tugang ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Sabi mga tugang ni kinatawa o ni Councilor Lau Beltran, tigalat niya mga tugang na mag-sumitir kan sa ng mga requirement kan mag-sumitir mga tugang ki budget ang gabos sa department kan lokal na gobyerno kan Legazpi para mga tugang makagiwo man siya ki magkakanigong paagi tanganing magkaikwan ng discussion because ando dyaro kinakaipuan mga tugang October 15 na kapag-sumitir ng mga tugang ng budget ang national government. Although duman sa Senate, sabi mga tugang kan Senate President na Manikin, upo na mga tugang supportin ang pagdangugkan annual budget ng Pilipinas.

Another choice na pwede ming pagpilian. So, nagman ako, nabasa ko naman mga tukang sabi ko, kung inkaso palan, pwede magkaigwaling 3 corner and fight ang daraga. Kung inkaso mga tukang, because till now,

0: tutubod doon. Kaya namundo ako. Ah, kang yaon kami mga tugang sa Taysan, ururon-uron kami kan sa muyang pagiriba. Sabi ko, aw ano? Nasala na niya ako. Ako kan pigtataram ko sa indo. So saro mi paanong pagiriba, nagpa-identify kaning maray ilinga. Ika an pigbugtak diyan. Siguro kung gusto pa niyang pakiaraman ko taanas sa trabaho mo, pigturuan mo pa kung paano ang pagibok kay Barreta. For W1H, tanganing pagabot mga tugang ning oras, iyonan maurag diyan sa lugar na yan. Irak man ano, namumundo. Ako ko taanak kagawa Janil, abo ko na magpa-entertaining araw kan. Pero mga tugang pagminsan, ako ang kikararaw-karawan. Oy, napa no. Ining tawong ini. Kaya sabi ko, maurag man ano. Baka niya ako may plano man ining maging ano, dapat nag-apply niya lang ko taanak, municipal administrator. Tanganing maging kanang kamay, tanganing gabos na urag, may paluwas niya. Kung talagang maurag siya, gibuhon niya gabos, iyo? Ha? Gibuhon niya gabos. Inda ko sana, oy, di ko aram kung pera po ngunya ng annual budget kan munisipyo kan daraga. Because ang pagkakaram ko mga tugang as para sa Legazpi is concerned, si Councilor Lo Beltran bilang chairman kan Committee on Appropriation, pigalat na niya mga tugang na magsumiter kan sa annual budget. Ang gabos mga tugang na department head, kan lokal na gobyerno kan Legazpi, tanganing magibuan naman niya kay magkakandigong pagi, pira ang budget na idinagdag. Ha? Kasi po malinaw sa lay na dapat po mga tugang bago po tabi magabot ano October 16 na kapagsubit ng mga tugang kan budget. Pero sa arog ka ng sitwasyon, makamurumundo mga tugang ano, na pag-una mo siya ng nakakaaram kan gabos, matindi talaga mga tugang si Ice Candy. Grabe pala ano. Kaya sabi ko duman sa nakapira akong pag-iriba, nyata talaga tiyaga pa ka mo, nagpaparalaog-law pa ka mo dyan. Batay ko man kaming kasabay, pag una mo mga tugang, minado diskuter, malunungul sa budget kan sarong local government unit. Ang budget niya ako kan sarong local government unit, bako niya ako sa sarong taon, minaabot siyan. Ang pag-abot niya ako kan budget kan sarong munisipyo, kan sarong local government unit, minaabot niya. Igwa na yan ki-estimate na amount. For example, ang barangay Karugkog, igwa mga tugang kimaabot na 10 million na budget. Ira, National Treasury Allotment. Now, yan mga tugang, day mo mo yan, day mo yan, direktaminting pigbagsak na sa barangay. Unrelease kan mga tugang, every feeding, quarterly feeding, every month. Pero kung mauro-analyze ka, mataram-taram ka na sa ultimasana sa mong pigtataram, pumundo ka na kan nguras pak mo. Di ka na magparataram, masubog kan tawong nakakadangog, masubog kan tawong nakakasabot, nakakaintindi kan pigtataram mo. Iyo? Arog kan mga tugang, kaya sabi ko, arog kay niya, sa Legazpi po, sabi po ni Mayor Isha, o ni Mayor Councilor Lau, bilang chairman kan Committee on Appropriation, pigalat na niyang magsumiter ang mga department head para mga tugang madiskuter na as in base duman sa annual budget kan sedang barangay o kan munisipyo kan syudad ng Legazpi. Sa mga barangay, sa mga tugang arog kayan as in mga tugang sa munisipyo arog mangkayka, pigalat ko po ano ang payag ni Kagawad Makasinag sa aga Martes, regular session ng Sanggunyang Panalawigan o Sanggunyang Bayan ka, yes, Sanggunyang Panalawigan iyuman, baka mga tugang makaagad lamang kita kimagkakanigong ideya kung pira ang annual budget kan pira po ang NTA na nagabot mga tugang sa Legazpi. And then, pira po kang national allotment alis sa national government under the Public Act 7160. Gwa kami mga tugang ki authority na magpasar kami ng tax ordinance. Tangani mga tugang makaigwaman kami ki income na pwede mong gamiton sa pag-implementar kan mga proyekto sa barangay. Pero arog kayo ng sitwasyon na makamurumundo na supposed to be subakuman miyembro kan local finance board. Kasarabay pa duman mga tugang, ano man ang participation mo man, kung igwa ka ng pigkakaputan na ang concern mo para duman sa mga tao, pakiaraman mo. Pero kung bako mo naman gibude ka na magtrabaho, di mo na pakiaraman. Let the people in charge sa araw ka na bagay makiaram. Iyo, ika, kung pirang kaipon kang department mo, iyo sila nipaabot mo, iyo. Kaya sabi ko, duman sa mga pagiriba, may nag-ururon kami, ano, nagsaltunan na nagtaram si Jess Magallanes. Dahil, kasi sabi ko, di ka mo mag-pretend. Narog kayo ni Arog kayo. Bako man kita sa nagdatalam na may urag kita. Pagminsan makaurag man kita. Iyo? Dapat sabuto nindo ning Maria ang pigtataram nindo. Imagine nag-uro-analyze bako tinurotak-takan ko. Sa nakaging Biyernes. Irak man eh. Ano na sa mga empleyado dyan sa munisipyo? Nagsurildo na lamang sa mga job order. Igwapa ka mong sufficienting pondo. Like mga tugang ki mga nakasayin sa barangay, nagari-inarali na. Tapos sabi, nagtitipid ang mga tugang. Nandito ulitin mo pa dyan. Clap, clap.
1: taas kamay, ikot-ikot, sabay-sabay.
0: Dapat kayo ni mga tugang si ano, dapat kayo ni mga tugang tawon ni Horacio Inpirata, o katawan kayo ni Ipasantigbar, tanganing magburba guman lamang kan ugali niya, no? Pero kamo dyan, apat kamong pirming pigli reklamo. Sa oral daw, naginibo ning Diyos, pag may mga reklamo, kamo pirmi ang nasa printira. Di na lamang pwede pang mabago ang pangaran ni Diyan, na pirmi na sa nakamong nasa ampangan. Grabe, ano?

0: Good morning, Tabi kanyang Mila Lorilla ng Mila. Good morning. And good morning man, Tabi, kay Kevin Soto. Kami mga tukang patapos sa kami kan sa mo yung mga termino. Magabot mga tukang kan panon delanta sa bago po tabing Republic 1236. Sabi mga tukang duman, kaming mga second term na din na kami pwedeng magkandidato pa sa 2028. Sa barangay Mida, cool kaming mag-graduate. Kasi Kevin Soto, sigurado ng pagiging kagawad kay ni Kankid ako. Kaya ngunyan pa sana nagpupunan yung magpainog mga tukang sa nganyang pagabot kan oras. Talagang kwalipikado na siya na maging miyembro kan sangguni ang barangay or barangay official. Any position na available sa barangay. Makamormondo, mga tukang pagbay mga taong araw ka na pigreklamo. Makasubog na ang giwagibo nindo. Okto September, mga tukang, ma-file na po kang certificate of candidacy. Dumanta na mga tukang maaraman. Kaya duman sa pigpost kan sa mayang pagriba ni Eric. Sabi mga tukang duman na pigpost pa ano ni Eric. Between Labrowe sa sin mga tukang si Mayor Vic Perete. Tapos nailin ko duman sa mga nag-comment. Isabay man di ang mga tukang sa pangaran ni Vice Mayor Bob Magalona. Although, si Bob Magalona po patapos sa kansayang termino. Because, nakatulong termino na siya mga tukang bilang barangay municipal kagawad kandaraga. Nagpon siya kang 2019 and tell-tell na mga tukang sulaso niya sa 2025. Kaya abangan ta po kung anong mangyayari yan sa daraga. Si maraman niya to kung ano pa mga posibilidad si Saipan pwedeng magkarandidato na mga miyembro kan sanggunang sa alkalde yan na nagluluwas. Sabi po mga tukang, kasi ako sa daragay nyo, abo ko man magpare-speculate. Sabi ko mas maray na mga tukang so aktual kaysa mga kurukarkulo ka na di man kay mangyayari. Oy, maray na agad tabi kay manayo tapos kay manayo binji or anrade. Alay ka manayo, pasiguro ka manayo sa balay mo, bata manayo ang balay mo, arani dito sa may cover court. Baka tabi manayo magpanik dito sa cover court, diretso sa balay nindo. Ako manayo, subado ko manayo, dinali. Siguro nailing naturog si padiri, si papa. Lumino ang mga tukang dinali, subado ko sa albatana. Malibong sa bayo. Imagine, nagtitipon ka tapos manayo, nawara sana. Ate Yol, good morning Ate Yol. Apepe sa tabi Ate Yol. Ang sa kanyang kapamilya, good morning Kinong Marino. Nong, good morning Nong. Ano na, kumusta? Pakiriparo kan mga balay nindo dyan. Kaya sa namumutan kong mga kabarangay, pakiriparo tabi nindo kan sa idong balay. Tatibal tabi paguna nindo, nagagiagisa na. Yato pulan mga tugang mahabas na. Imagine ang sinakripisyo nindo mga tugang din yung pagtao sa iba. Lalantaan kwartang ngunyan mga tugang din man tabi pigpupurot. Magsakripisyo ka mo, pati bunay-bunay nindo, pwedeng daraplosun, maghanap ng kwartang legal. Apire sa mga tugang kung mahilig ka sa illegal. Iyo? Eksakto na pong 9, bago po mag-dose, mabalik po ako pakalisin na kapir ng hanap buhay.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Ako si Mirjora, araw, kang data ko nagpapalinig kan sa kuyang mata sa kapagpapa, di ako nakakailing. Kang di katapla, nakakarap na sa video 5, data ko nakakarap sa billboard. Ngunyan na nagpapalinig na ako, nagkaano na po pagpatang, buminalik kan sa kuyang pagiling. Kaya, hindi na ako nagpapalinig. Ilang taon na, kaya ngunya, kamasa na ako. Salamat ako sa Malayo sa nakamalikan sa kuyang pagiling. Salamat sa Wirin na nakatabang sa pag-anokan mata ko.
3: Ang main Sumala Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

0: Planning.
1: Isang paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
2: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
3: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
2: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
3: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
2: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
4: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
5: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising. Dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto pong 4 minutos bago po magabutan ng alas 12 ng pagkauto.
0: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya't siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Balik kita mga tugang sa programa. Maray dyan sa Balinad. Ta ang CCTV dyan mga tugang sa Balinad. Kompleto. Bako tabi kap malo. Dyan mga tugang sa Balinad. Ang CCTV mga tugang. Paglaog mo pa sana sa Balinad. Kadakul ka ng mga tugang mailing na CCTV. Kaya libre. Aday nanggan mga tugang makakabili ng mga maabas. Samuya talagang pig-intensyon na. Pig-intensyon talaga mga tugang sa panghabas niya. Enot kay to susular. Dinali mga tugang. So saro mo na harong duman inaabasan. Igwa mga tugang kiparabakal, nagpabakal kilumbod, nagpaparaguti, di man kimanyog. Tapos mga tugang, mga oragon pa. Iyo? Pagpasok mo pa lang. Good morning, Tabi. What, yes? Aram ko na yun na pigay, sabi mo. Iyo po, Tabi. Ano? Pag-una mo, he knows everything. Pag-una mo, she knows everything. Ano? May nagaputik di kung kumusta na daw sa mga jabo rin na pigasayin sa mga barangay sa drag. I don't know kung narin po yan nire-resume. Kung hindi pa nire-resume. Yo? Taan na aram ko dyan, nakakakuha ganyan na gusto magkagawin dakol na savings para mga tugang gamiton sa mga proyekto. Paano man kaya? Pag personal, di kang dilan siya. Yo? Ha? Sabi mga tugang ni 3515, magayunon bagatabi ang opisina digdi sa ano. Yan nga niyang pigahapot ko kung ano talaga dyan. Ano siya? Executive Secretary, ka-counterpart mga tugang ni Ralph Recto. Ano siya mga tugang? Municipal, ano? Mura ka din. Basta ka, ako personally. Ano, Tamiyo? Sarabay kita, Tamiyo, nga na. Sabi ko nga ni, kung ano man ang plano, ako, dakol man akong pag-iriba, ano? Na, pwede man kaming mag-ano. Basta, sabi po kan mga nag-chat kay Eric, nag-comment naman sa pig post ni Eric. Sana nga yatabi, ano? Ha? Sabi mga tugang kanpig, nag-post pa ano si Eric ngaya sa Daraga, arog niya kay ni Labruis niya tapos niya Big Perete. Tapos yung mga nag-comment naman kay Eric, isabay man dyan mga tugang si Kagawad Bob Magalona. Abangan tabo-tabi kung walang tunay na magiging opinion kan publiko, ano? Sa araba ganito mga tugang, ang Daraga dapat magkaigwaman kay Daragay niyo. Yo? Ano na lamang, may investigasyon na lamang, may findings na lamang. So, investigasyon dyan sa boundary kan Kilikaw, Malubago, Binitayan. So, nalamusan mga tugang, ano igwa na lamang ki findings. Kasi po, tabi, ang pag-aram ko inagad kan sanggo ng bayan kan Daraga na makigwa mga tugang ki investigasyon. Dalang tamay nalamusan nga ni mga tugang, pangtulo na po ito. Ha? Kasabi nga ni, so, naasay niya na nagkakwari. Sabi mga tugang, sa kakakalkalda kan na parakwari dyan, so tulay kan na Duterte Highway, inabutan na mga tugang, nakalkal na mga tugang so tulay. Dapat na nagpalwas sa cases and desist order, mag-ibuhan man mga tugang kayo magkakalo kong pagi. I don't know kung ano mga tugang ang nangyari. Good morning, Tabi, sa kuyang kapamilya. Good morning, Tabi, kay Dexter Padilla. No. Ang pinsan mga tugang ni Robin Padilla. As in, good morning, man, Tabi, kay Mark Abayan. Nag-aputig din mga tugang nga kung ano da, Tabi, si ano, Tabi, iwan ang posisyon ni Neil Montaliana sa munisipyo. Di ko po aram, baka po pwedeng nakatindog, pwedeng nakatukaw. Baka consultant. Iyo, ang makakasimbag sa indokan mga tugang, opportunity si Mayor, tapos opportunity si Kagawad Neil Montaliana, at si dating kinatawan Neil Montaliana. Kung ano ang posisyon niya sa Madaraga. Tama yung magayuno na tabing munisip. Magayuno, may magayuno na tabing opisina. Good morning, man, tabi, kay Manay Bilen. Manay Bilen, ingat na lang tabi kamano sa mga namumutan kong kabarangay. Ingat, oy, kay Joke, kay Jimenez Joke, good morning. Duman tabi sa mga namumutan kong kabarangay, ingat na lang tabi kamo kan sa idong mga propriedad. Dalan ta makamurumundo, so iskwilahan mi mga tugang day na lamang pinalampas. Jesus Mario Joseph, ano? Kung gusto ninyong magkapira ka muning madali, maghanap buhay ka mo, iyo? O kaya magagad ka muning bendisyon, magagad ka muning bendisyon kay Father Flavio Villanueva, magagad ka muning bendisyon kay Congresswoman Laila De Lima, magagad ka muning bendisyon kay Chel Jokno, sa mga miyembro sa mga tugang akbayan kay Risa Ontiveros, na magtsinda ka muning shabo, tanganing makaigaw mo ka muning kwarta. Madali, isa na ang kwarta dyan, iyo? On minuto ng mga tugang makalisa ng last dosis sa liwat po sa ngarang kansanggo ng palalawigan kang albay sa panginginot mga tugang ni Vice Governor Diday ko. Sa inyo po tabi ka po, sumaray na Otobicolandia, happy lunchtime.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: Basta

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
3: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
4: Kasangga at kalusugan, coming up next.
5: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga suki ng programa Kasanggat Kalusugan at ng mga produktong laging nababanggit dito sa ating programa. Welcome po sa inyo mga tagapakinig natin. Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito, nawa po'y ligtas po kayo mga kasangga. At kumusta po ang kalusugan natin? Dapat palagi tayong nagpapalusog ng ating pangatawan. Napakamahal ang magpagamot. Dapat una pa lang, alagaan na po natin ang ating pangatawan. Iwasan ang malalang bisyo. Iwasan ang masyadong pagpupuyat dahil dyan sa mga cellphone na yan, mga parents ko, ha? Talaga namang nakakapuyat yan, ha? E kapag hindi nyo titigilan yan, ay talagang alas 12 na ng gabi, hindi pa kayo tulog. Kayo'y nagtatago sa inyong kumot para mag-cellphone, para hindi makita ng ibahan, eh, na kayo ay gising pa. Bawasan po natin ang pagpupuyat. Baka bigla po tayo magkasakit, mahirap na hani. Ang kalimitan po sa pagpupuyat pala, yung pong stroke, mga parents kong minamahal, ha? Talagang yan pala ay napakadelikado sa ating pangatawan, yung masyadong pagpupuyat. Pero yan po ay napatunayan ko na sa isang kaibigan, ano? Siya po ay laging puyat, may kasamang inom, talagang kulang sa tulog. Yung mismong pagkakaupo niya, doon po siya na atake, na stroke, ano? Dahil po sa sobrang puyat, mga parents kong minamahal. Kaya mag-iwas po tayo sa pagpupuyat, mga kasangga, ano? So good morning sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, maayong bintag, maayong adlaw sa inyong atanan, mga kasangga nating Bisaya. Kumusta po tayong lahat, ha? Lalo po yung mga taga lugar pong ito ng Samar Province at itong lugar ng Leyte. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Bicol Region. Kumusta ang mga taga Bicol, ha? Batiin natin ng malusog na umaga si Bukal Maymay Salva Pacamara ng ika-apat na distrito ng Camarines Sur dyan sa bahagi ng San Jose. Good morning, Bukal. Malusog na umaga po. At nagpapasalamat po ang management, ano, na kayo po ay isa po sa talagang tumatangkilik ng produkto natin, ang Markapi Brown Rice, ano po, para po sa inyong serbisyong jikan sa puso. Hindi ko sure kung anong pronunciation na niya. Basta po ay may tagline na serbisyong gikan sa puso, mga parents kong minamahal, dito po sa ika-apat na distrito ng Camarines Sur. Bukal Maymay, good morning. Malusog na umaga po. Salamat sa inyong ginagawang pamimigay ng ating produkto. Totoo naman po, mga parents kong minamahal, ano, meron siyang disclaimer, ano, hindi po siya endorser ng ating produktong Markapi, ano, hindi po si Bukal endorser niyan. Siya po ay bumibili ng Markapi with brown rice extract dito po sa Camarines Sur, tapos ipinamibigay niya doon sa kanyang constituent, ha, yung kanyang mga kaibigan din na binibigyan. Kaya kung mapapansin natin, nagpapasalamat po sila kay Bukal Maymay Salva Pacamara, na talaga namang nagpapadala pa sa mga tahanan ng kahong-kahon ng Markapi with brown rice extract. Hindi po kami magkakilala or wala po siyang connection sa JMR Herbs Incorporated. Siya po ay volunteer na namimigay ng Markapi with brown rice extract sa sarili niyang bulsa. Siya po ay namimili ng Markapi with brown rice extract, tapos ipinamimigay niya doon sa kanilang mga kakilala dito po sa Camarines Sur, lalo po sa ika-apat na distrito. Kaya tama yung disclaimer po niya eh. Talagang hindi naman talaga siya kakilala namin or hindi po siya endorser ng ating produkto, kundi siya po ay may sariling serbisyong gikan sa puso, mga parents kong minamahal. Itama na lang ninyo ako kapag mali po yung ating pronunciation. Basta ang mahalaga sa lahat, ipinararating po namin ang pasasalamat kay Bukal Maymay Salva Pacamara ng ika-apat na distrito ng Camarines Sur, lalo tigit dyan sa mga taga San Jose. Maraming salamat at malusog na umaga po sa inyong lahat dyan, mga taga Bicol Region. Paborito ang Marka P with Brown Rice Extract. So good morning sa ating lahat na mga nakikinig sa mga taga Calabarzon area, Mimarupa, Kabikulan, Kabisayaan, Metro Manila, Kalakhang North Luzon, at ito sa Central Luzon. Sa lahat po ng nakikinig, good morning, malusog na umaga po sa ating lahat. At tayo po ay magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo, mga parents kong minamahal. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Engie Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Masarap na kape at hindi kakabakabang dibdib.
2: Milagros Valenzuela, Protres, Barangay Reserva, Balen Aurora. Ako, 69 na ako mo. Ang kinukonsumo ko po ay Marka P Brown Rice. Bumili talaga kami ng ganyan yung anak ang pinabili ko dahil wala talaga akong matagpuan na pwede sa katawan ko na kape. Nung matuklasan ko ng ganyan na masarap, masarap na tulo, parang wala ka lang mararamdaman. Basta magkape ka ng pinakamasarap na Marka P. Ay, ano po, sa Midwife Pharmacy, marami. Yan po kayo bumibili. Maghinang rin sa katawan at saka talagang masarap ka po yun. Wala kang ano sa dibdib, walang kakabakaba. Saka wala kang mararamdaman, basta masaya ka pag inang kape mo. Kasi di talaga ako magkakape nung iba. Naiingit ako sa mga magkakape. Kaya natuklasan kung itong Marka P Brown Rice. Kaya nakakapagkape na ako. Sana bumili na lang kayo ng Marka P Brown Rice Coffee at masarap na masarap. Masarap matulog. Magpatuloy ninyo ang pag-inom ng Marka P Brown Rice para walang kabi-kaba. Dito na lang kayo sa kape ito. Masarap.
1: Uminom ng Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extra. Mabibili na sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarket, butika, drugstores dito sa ating lugar.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo! Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin dahil extended na.
4: Mas marami pang araw.
1: Mas marami pang entries.
4: Mas marami pang chances
1: para maging winner.
4: Tutok lang sa inyong pabulit. Itong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
5: 3 times a day, kung kumonsumo si Kuya Miguel Inigo ng Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix.
6: Ako si Miguel Inigo ng Calapan City, Oriental Mindoro. 71 taon. Ngayon, kinukonsumo ang produkto na higangay. Laganap na sa napakarami nagpapatutuo ay ang Mark Cafe Brown Rice. Nakatulong sa akin ang Mark Cafe Brown Rice. Araw-araw, kumaga, tanghali, hapon kong tinitik ang Marka P Brown Rice dahil na ako hindi ako makatulog. Ang aking pagbabawas ay hindi regular at yung aking blood ay hindi rin regular. Kaya yung Marka P ay yan ang aking tinitip. At sinasama ako na yan sa pag ako'y magmemerinda lang sa lahat po na nakikinig sa radyo. Akin itinabot sa inyong lahat na isa ako sa gumaling at kayo ay aking inaanyayahan na bumili o matake ng Mark Papi sa lahat ng produkto ng T-Mark Marketing ay napakadali.
5: Mabibili mo na ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix. Tunay na bigas, tunay na wagas sa inyong paboritong sari-sari store, groceries at supermarket
3: dito sa ating lugar.

0: pakikipagpanayam ng ating kasanggang Nilo Pizarra ng Santa Cruz Marinduque.
1: Nandito po ako sa barangay dating bayan Santa Cruz Marinduque at aking pong makakapanayam ang isang dating tagawad ng barangay sapagkat siya po uminom ng My Coffee 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ito po yung produkto ng GMR Herbs Incorporated. Sir, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po naman.
1: Pwede po bagang maalaman yung pangalan mo, yung edad mo at yung address mo?
2: Ako si Alexander Peregrin ng barangay dating bayan Santa Cruz Marinduque.
1: Ilan taong ka na nga po?
2: Sa ngayon po ang edad ko ay 61 na po.
1: Okay po. Umabot po sa aming kaalaman na ikaw pala ay isa dito sa barangay dating bayan na uminom ng Marcape 5-in-1 plus 1 coffee mix. Pwede po bagang maalaman, gano'n na po katagal kayong umiinom nitong produktong ito?
2: Sa pagkakaalam ko po, ang paggamit ko po nito ay mahigit na po siguro 5 taon.
1: Medyo matagal na rin po. Sa pag-inom po nitong Marcape sa loob ng mahigit na 5 taon, ano naman po yung magagandang epektong naidulot nito sa iyong kalusugan?
2: Ang maganda pong naidulot nitong produktong Marcape sa aking katawan ay nawala po ang sakit ng aking tuhod, saka lagi pong malakas ang aking katawan ngayon sa pagsubok ko po nitong produktong ito.
1: At dati pala yung tuhod mo po ay ano yan, yung sumasakit. Hindi makalakad.
2: Kanan.
1: Okay, tapos nung uminom ka nito.
2: Nung gumamit po ako nito ay okay na po.
1: Nawala, okay po. Gusto ko pong ipaalala din sa inyo na ito pong Marcape, ito po ay hindi po gamot. Sangayon po sa lumikha nito, nang dahil po dun sa tatlong mabibisang puro at herbal na sangkap nito, yung Agaricus Blasemoril, Panax Ginseng at Spirulina, ito po ay nakakatulong para palakasin po yung ating immune system, palakasin ang ating resistensya, at ganun din po yung pong ito po ay nakakatulong din para bigyang proteksyon ng ating katawan laban sa mga malalang karamdaman. At nabanggit mo yung iyong hindi ka napapagod masyado, ay ito ay epekto po nun. Ibig sabihin, sa pag-inom mo nito, pinalakas po yung iyong resistensya. Sa pagkakataon po ito, baka po pwede namang ito po yung ipag-anyaya sa iyong mga kabarangay, kaibigan, mga kakilala na sila ay uminom din po nitong Marcape. Sige po, nasa iyo po ang pagkakataon.
2: Sa lahat po ng aking mga kakilala, kaibigan, inaanyayahan ko po kayo na uminom ng produktong Marcape sapagkat malaki po ang naibigay na benefisyon to sa katawan ng mga tao.
1: Okay po. Maraming salamat, Chair, sa oras na panayam at pinakalaw po sa...
2: Maraming salamat din po.
3: Narcisa Malyari Manlapa, Urban Phase 2, Zone 3, San Isidro, Tarlac. Kasi po ako, na-opera na ng ano, na batusakto. Laging tumitigas ang tikmura ko, yung para akong may kabag na may kabag. O yun nga, nung malam ko yung ano, yung capsule, kay Marcape Brown Rice, sinubukan ko. Ngayon, nung dalawang buwan na akong umiinom, pinagsasabi ko na sa mga kaibigan ko, sa mga kumari ko, para sa ganun, sila rin uminom. At pinatry ko sa kanila, binigyan ko sila. Para sa ganun, matry nila kung anong resulta. Sabi nila, okay, kaya lang, mahirap sa kanila yung pambili. Pero ako, pag may pera ko, yun talang inuna akong binibili. Isang buwan. Sa ano, sa Shopee po, dun na ako numu-order kasi nahihirapan po ako dito sa Tarla. Tatlong beses na po akong nakapag-order sa Shopee. Kaya, mandali sa mga capsule, ayun, naalis ang mga sumasakit na sigmura ko tsaka tagiliran. Pag ang umaga naman po, yun ang iniinom ko pag umaga, yung Marcape Brown Rice. Yun ang iniinom ko naman po pag hapon. Ngayon po, talagang napakaganda ng pakiramdam ko. Wala na po yung sumasakit sa akin at saka maginhawa ang aking pakiramdam. Kaya, pasalamat ako sa Diyos at pasalamat ako kay yung kasanggat kalusugan na narinig po ang kanyang palatuntunan. Kaya, nagpapasalamat po ako na yun ay ang daan ng pagkagaling ko. Talagang maganda po ang aking pakiramdam. Kahit na maghapon ako sa loob ng bahay, maglinis, maglaba, yung mararanasan ng pagod na pagod, mawawala po yun. Kaya hindi ko na po ipagpapalit kahit anong product pa. Mga kababayan, mga babayo, mga kaibigan, mga kamag-anak, try niyo po ang Marcafe Brown Rice para pang inom ng kape. Nagkakape sila. Mark capsule para sa katawan, pampalakas ng katawan. Napakaganda pong kas sa katawan. Kaya mga kabalyo, yun na po ang try niyo para tayo lumusog at malayo sa sakit. Totoo po yun, malayo tayo sa sakit. Ako po, mag 76 ako, pero minsan hindi ko naranasan yung masakit ng ulo, sakit ng tiyan, trisipon. Sa loob po, ng 6 na buwan na ito, sa laawa ng Diyos, malakas na malakas ako. Nandahil po sa mga product ng Gamer Marketing. Para sa ganun po, tayo laging malusog, malayo tayo sa karamdaman. Kaya subukan po ninyo.
4: Big problem. Paraiso, 66 years old. Ramos Street Barangay, Pag-asa, Santa Cruz, Marinduque. Ako po yung minum po ng Marcafe and Brown Rice. Sinapag-alternate ko po ito. Gawa po ng kapaganda po sa katawan at kakatulong po sa kalusugan ng tao. At maski po may kahirap ng buhay, nakakabili po ako. Minum po ito pag ako may pagbili po nito. Yung Marcafe po kasi, nung ininom ko po yung pagkalabas po nito, iba pong kape ay ininom po. Bumalik ko lang ako sa Marcafe. Then nakita ko doon ang ingredients niya. Napakabisa. Pag-aralan ko po natin yan, nakita ko ingredients ninyo, hindi piki. Gawa yung lasang-lasa na lapong, kaya kung piki yung lasa ng Marcafe niyan, hindi yan po ay walang lasa, tabak. Ay, pag nainom mo yan, damdam mo yung katas niyan eh. Na-important talaga po. Kasi po ako merong acid reflux. Matagal na ito ang sakit po. Nang nag-inom po ko ng Marcafe, nabawasan po, buminawa po yung ramdam ko po dito. Ganoon po yung anak kong nagkahit po kalimya, ay nainigas siya, tapos tutumba ng high school hanggang college. So, kaya pinam po ng Marcafe yung aking anak, ay nawala yung pagkahit po kalimya niya. So, aking may Down syndrome na baby, ay may busang puso, matagal na yun, tatlong taon na. Ay nung lain po yung Marcafe, parang nawala yung busang puso, lumakas ang katawan. Tinanggal ko yung maintenance niya, parang nawala na yung busa sa puso. Ay malakas, kumain, hindi na nahingal. Alam po ninyo, ito pong Marcafe, hindi gamot. Ito yung food supplement maintenance sa katawan, pandagdag po itong tulong. Nakatulong po sa katawan. Kaya ano ko po, ay natulungan po nito sa guminhawang pakiramdam. Okay, yung brown rice coffee po ay kuhan. Ang gusto ko po dito yung bigas, number one. Kasi ang brown rice bigas, pinapakasustansya sa katawan ng tao at nakakaalis po ito ng maganda po sa may mga sakit na diabetic. Oh, ang ininom ko po ngayon madalas ay yung po Marcafe brown rice. Ang spinning po R-I-C. Yung po ininom. Yung uminom po ito at ito na alternate ko po sa Marcafe. Ay gumanda po aking bowel movement, number one. Lumakas niya katawan ko at yung aking uric acid nawawala, nababawas, bumababa madalas. Wala na po akong maintenance ngayon. Kaya po nag-stay ako dito sa Gamer Marketing. Lahat po ng produkto dito ay pawang totoo ang nakalagay. Puro imported po lahat karamihan dito ang nakalagay na ingredients. Napakaganda po sa katawan. Mga kababayan ko, mga Bumarinduque o Santa Cruz o mga barangay ko, nakilingkay po ninyo itong produkto ng Gamer Marketing. At napakaganda po sa katawan. Sigurado po. Dahil ako po, alam mo kung masakit po ako, pag uminom po ko ito, lumalakas po aking

paraiso ng Santa Cruz sa Marinduque. Kaya nga po ang ating produkto dito po sa ating lugar sa Marinduque province ay napakalakas, napakabili ng ating produkto dahil pinatunayan po ni Mr. Nick Paraiso na sadyang nakatutulong ang mga produkto natin sa mga taong nangangailangang magpalusog sa pamagitan ng mga sangkap ng ating produktong kape na kinakape ng ating Marindukihin. Kaya maraming salamat po sa mga tagalugar pong ito ng Marinduque Province. Yung pong produkto natin, available po yan sa mga drugstore, pharmacy, grocery dito po sa ating lugar sa Santa Cruz, Marinduque, at dito po naman sa Buwak, Marinduque. Kaya maraming salamat, ha? Maraming salamat kay Mr. Nick Paraiso, ha? Maraming salamat po sa inyo at pinatunayan ninyo ang kausayan ng produkto ng Gemmer Herbs Incorporated. So tuloy-tuloy po tayo mga parents kong minamahal habang tayo po ay humihigop ng masarap at mabisang Marcafe at Marchoco. Atin pong pag-usapan, baka malimutan po natin na tayo po ay nagpapalusog sa pamagitan din naman ng sikat sa merkado ang ating Marc Capsule with vitamin C, mga parents ko, ha. Ito po ay food supplement, mga kasangga. Ito pong sangkap na vitamin C nito, ito po ay small amount lamang, mga kasangga, no? Kukunti lamang po yung vitamin C nito, inihalo lamang po natin dito sa mga herbal extract sapagkat mayroon po tayong bukod na vitamin C. Ang pangalan po niya ay Marc C, vitamin C with zinc, mga parents kong minamahal, no? Kaya baka malimutan po natin, huwag tayong magpapabaya sa ating kalusugan. Nariyan po yung ating Marc Capsule na sinamahan ng vitamin C na ang benepisyo po nito para sa ating pangatawan ay yung po mapalakas ang immune system, mapataas ang enerhiya sa katawan, mapunan ang kakulangang nutrisyon na kailangan ng ating katawan. Alam nyo, mga parents kong minamahal, ito pong Marc Capsule ay abot kaya ng ating bulsa. Sa totoo lang, mga kasangga, ha? At ito'y napakamura lamang, pero yung sangkap niya ay 12. Kaya nagtataka yung iba bakit ang mura naging 12.50 lamang. Sapagkat, mga parents kong minamahal, yung hangarin po ng company ay makuha o mabili lahat o ma-avail ng ating mga kasangga itong ating Marc Capsule. Ito po yung panlaban natin sa ibang kapsula. At totoo pong presyo ng kapsulang ito, 18 to 25 pesos, mga parents kong minamahal, ano? Ibig sabihin, ibinibigay ng 18 sa mga drugstore, ibinibinta ng 25. Pero mga nanay kong minamahal, ito po ay 12.50 lang nyo mabibili. Gusto po namin, lalo ng company, na kayo'y maka-avail ng gitong produkto. Kaya yung iba, ang binibili ay per box na, mga kasangga, o kaya ay banig-banig na. Sapagkat unang-una, alam nila na ang kapsula ay hindi ganun kamura. Darating po ang panahon, mga parents kong minamahal, tagaas din po ang presyo ng ating kapsula. Hindi lang po ngayon, sapagkat unang-una, mga parents kong minamahal, marami tayong stocks ng raw materials na talagang sabi nga in advance na yung payment bago po tumaas ay nabayaran na po at ito po ay tuloy-tuloy na ganito ang presyo. Kaya samantalahin natin, kung bigay ng 13 pesos sa inyo, abay, swerte ninyo, binigay ng ganun presyo. Baka yung iba ay binibigay ng 15 pesos. Pero ang totoo niyan, yan po ay 12.50 lamang ang isang kapsula. Kaya kung bibili kayo ng marami, mas madali, ha? Isipin nyo, mga kasangga, ang isang box niyan ay 2,500. Pero makukuha lang nyo ng 1,250, 100 capsules na po yun. Napakaganda po kasi nung kapsula natin, eh. Bukod sa registrado sa Food and Drug Administration, ay halal certified, ay maganda at siya po ay mahusay po yung mga sangkap, yung mga tinatawag na active ingredients. Kaya swerte po natin, ano? Nariyan po yung mushroom, yung ampalaya,
Nariyan po yung sangkap na banaba, barley, may insulin, garlic extract, mayroon pong mangosteen extract, may turmeric extract, may parsley extract, may spirulina extract powder, may sodium ascorbate, may silymarin extract. Yan po, mga peres kong minamahal. Kahit hindi ko na po ipaliwanag, ito po yung inyo nang tumarin sapagkat nakatitiyak po tayo na makatutulong sa inyong kalusugan ang klaseng supplement na ito, ha? Food supplement ni Mark Capsule, ha? Ito po yung dapat ay atin na pong bilhin at tumarin sapagkat hindi naman tayo titigil sa pag-announce dito sa radyo ng gaitong klaseng produkto o ng gaitong kapsula hanggat hindi kayo kumukonsumo ito sapagkat maganda naman yung hangarin po ng company at syempre ng inyong lingkod magandang hangarin po natin. Gusto po nating maging malusog kayong lahat, kasama na po ako doon sapagkat nasa akin po yung kapsula, so sigurado po mga parents kong minamahal, ano, ako po ay maedad na pero ang lakas-lakas ko pa mga parents kong minamahal dahil ako po ay punong-puno ng mga supplement o ng mga food supplement na nanggagaling naman dito sa GMR Herbs Incorporated. Sige po, kulang man ang paliwanag ko pa sa Mark Capsule. Kayo po yung mag-Mark Capsule mga parents kong minamahal para always po kayong healthy. Maraming salamat, malusog na umaga sa atin lahat.

Soul Herbal Extra. Ito po ay maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezon, mag-consume muna po kayo ng Markup Soul Herbal Extract. Magaling po ito at inip

ating mga tagapakinig. Bukas po ulit tayo, mga minamahal kong mga taga-subaybay, para naman sa programa Kasanggat Kalusugan. At tayo po'y exit pansamantala sapagkat ubos na yung ating time para dito sa radyong ating pinakikinggan. So maraming salamat po at happy birthday sa mga kasanggan natin nagbe-birthday.

0: mga naglaraos na mga anibersaryo ng Kasal Happy Anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ng mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikhang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin sa FB Live si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggan News Update, nariyan si Arvin Enriquez. At siyempre naman sa Research James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Kasangga at Kalusugan, patungo sa responsableng mamamayan.
2: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
3: Basta Bicolano o Ragon.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Ako po si Rosalie Padayaw ng Inga City. Nagpapasalamat po ako sa Men's Wellness po dahil kung hindi po dahil sa kanya ay matagal na po akong patay ngayon. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po ako nahilo at suka po ako ng suka. Hindi na po ako nakakalita. Tapos binina na po ako ng asawa ko sa hospital. Pending po sa akin, yung utak po ko ang dami mga bukol. Wala naman po kaming ganung mahalaga para magpokira po ako. Kaya po ininabasa po ako ng asawa ko. Tendis lang po kami sa hospital. Tapos po, nung nila na po niya ako sa Men's Wellness, pagkainom po sa akin ng supplements. Pero yung 30 minutes po talagang niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin po maayos na. Ngayon po, bumalik po ako dito para po magpasalamat po kay Lutnes.
3: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Men's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radio Uragun, the newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry.
5: And the most requested.

You're listening to 90.7 Radio Oragun. We were good, we were gold.

0: Lumabas sa Bicolano, Oragon!
1: Kmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8.

0: dahil bumili ka ng dalawang box, nag-isa kayo.
1: Dati, yung sakit ng paa ni Mama, yung sa may tubod niya, masakit pag tapos maglaba. Nung sabi ko, ito may ininom ako, sabi ko, try nyo, means kape po, sinanong kay Mama.
0: Kapamusta after ilang box?
1: Dalawang box, nag-isa lang kami, Ma'am.
0: Kapamusta na yung masasakit niya?
1: Sabi niya sa akin, nakakaapakin siya na maigi yung paa niya pagkatapos maglaba, nawala niya.
0: Hindi, masakit yung paa niya pag inaapak niya. Kumusta nang makainom ng kape?
1: Makainom siya ng panibig ng atay. Sabi niya, huwag kang doon yung epekto sa akin.
0: Nawala daw?
1: Opo. Nakakalagay mo nito malayo.
0: Dati hindi na. Ngayon okay na.
2: Ang Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
1: Paalala mula sa Department of Health, Pico Center for Health Development.
2: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alauna ng hapon, oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
4: 90.7 FM.
3: Radyo Uragun. The most memorable.

già mulai, dari buon sapere, arrancio ragon le gaspia, the home of true big land spirit, where music hits the soul. Aba anang intro ay? I welcome on in small minutes after 1 in the afternoon. Hi, hello there, kamusta po? Sana po ay lahat nakapag-take na po ng mga lunch. Nako ha, iwas pas mo tayong mga ka-oragon. Pangit yun. Dapat yung mga kumakayod gaya natin, deserve natin kumain sa tamang oras, diba? Bawal po tayong magkasakit. Kayo po ay nakatutok sa oragon sa hapon. Kasama nyo na ako hanggang 3 o'clock in the afternoon. Ako naman ang ate mo, ate niya at ate niyong lahat. Ready na! Ready na! Aha! Aha! This is Ate Maymay! Ay, sa mga gusto po magbabate, libre lang ha. Sa mga gusto magpa-shoutout, ito po ang aming numero 0961-355-6393. At syempre mamaya yung gusto pong umatami. Diba? Gusto pong sumayo sa aming at sa aming Sardis promo. Pwede yung pwede! Today is October 12. Araw po ngayon ng Monday. Baka po din yung alam. Sure ako Lunes ngayon. dahil busy-busy po ang mga madlang people sa labas. Talaga namang kahit hindi alam na nag-weekend na ba? Oo, Lunes ngayon. Kaya dapat tipirin mo yung allowance mo ha. Dapat umabot yun hanggang Saturday or Sunday. Huwag mo nang ubusin. Huwag mo nang maging one-day billionaire. Diba? Spend wisely. Siyempre po, sa ating mga kauragon na nakatutok na ngayon, maraming salamat sa ating mga certified solid listeners at sa mga silent listeners na hindi nagpaparamdam pero nagmamahal. Yes! Sino kaya yan? Ikaw ba yan? gusto mong batiin kita? Ha? Anyways, mga kauragon, huwag kayo maglilipat ha. Dapat samahan nyo ako hanggang alas 3 ng hapon. Kaya naman, turn on your radio sets and radio phones. Huwag maglilipat. Tutok lang, stay with me on 90.7. Uragon.

0: alam. Tugot ka na mas minadalon kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

Yes naman, 34 minutes after 1 in the afternoon. Grabe ka talaga, AGs. Walang kupas. Naku naman. Kahit ilang dekada na lumipas, kapag boses na ni na Ate Mercy at Juliet Celis ang tumirada. Kahit wala ka sa banyo, talaga namang mapapasabay ka. Speaking of matinding init at umaapaw na emosyon, kamusta kaya ang lagayan ng ating mga kauragon dito po naman sa Albay at sa buong Bicol region? Kasi naman, Ate Maymay, nako, parang may sariling serye ng panahon. Diba? May sariling teleserye ang panahon natin dito. Pansin nyo ba, mga kauragon? Yung tipong grabe ang sikat ng araw, sobrang init, sobrang alinsangan na umaabot na hanggang 89 degrees Fahrenheit hanggang 91 degrees Fahrenheit. Pero nako, biglang hihirita na pabigla-biglang bugso ng ulan o localized thunderstorm. Eto na nga kasi nga, tayo daw po ay nasa transition period ng panahon yun saan naghaharap ang mainit na singaw ng lupa at ng hanging nagdadala ng ulan. Kaya po ang resulta parang pag-ibig lang. Pabago-bago, magulo, hindi mo alam kung kailan lalamig. Kaya naman, ingat-ingat po sa ating mga motorista, no? Talaga namang dapat prepared ang mga kapote. At syempre, dahil nga po sa ganitong panahon na mainit, malamig, nakakatoksong matulog. Di ba? O kaya naman, nakakatoksong gumawa ng hindi mabuti. Nako, nako, nako! Pigilan ang mga sarili. Huwag tayo magpapatalo sa init ng ulo o kaya naman sa mapanuring bugso ng damdamin. Gaya po ng ating next song from our favorite 90s boy band na J Brothers. Handa ka na bang umiwas sa mga bawal? Yeah, sabay-sabay natin pakinggan at pag-isipan ito. Kaya naman huwag maglilipat, tutok lang. Stay locked in with Ate Maymay only here on 90.7 Uragon.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Basta bigulado o lago!

Big Double Line 30.7 Radio Ragon Legaspi, and it's 53 minutes after 1, making 7 minutes before 2 in the afternoon. Ayan ha, isa pang napaka tamis at klasikong kanta at talaga naman nakakapagpabata ngayong hapon na ito. Ang walang kamatayang Closer You and I, mula pa naman sa nag-iisang OPM icon na si Mr. Gino Padilla. Uy, alam nyo ba, konting trivia para mawala yung antok ninyo, guys. Uy, ang kantang Closer You and I ay sumika talaga noong 1980s, dahil po yan ang naging theme song ng isang sikat na toothpaste commercial. Alam kong alam nyo yan. At eto pa ang matinding fun fact. Dahil po naman sa husay ni Gino Padilla, naging kinatawan siya ng Pilipinas para makaduet ang world-renowned pop star na si Tina Turner sa isang global ad campaign. Grabe talaga. Iba talaga ang uragong Pilipino. Palapakan naman natin, guys. Pero before po tayo pumunta sa another song, eto, kumustahin ko muna ang mga araw ninyo dahil Lunes! It's Monday! Ang paboritong araw ng lahat. O baka hindi. Eto yung araw na ayaw ni Ate Ligaya. Ayos na po naman ang ating mga empleyado, kaya naman busy-busy sa mga opisina, sa gobyerno, sa private companies, at sa lahat po ng mga kumakayod sa labas. Oo, sa mga napapatulong po naman ng pawis para sa pamilya. Alam ko mabigat, sobrang bigat magsimula ng linggong ito. Kaya ito po ang mga may-may tips. Wow, may may-may tips para sa lahat. Siyempre, unahin natin mga kauragon. Dapat huwag pagsabay-sabayin yung trabaho. Isa-isa lang. Unahin po yung pinakamahalaga. Number one yan ha. Number two, mag-stretching. At uminom po naman ng tubig. Kasi kung nakaupo kayo maghapon, di ba? Medyo nakaka... Ano ba ang tanglay in Tagalog? Nakakangalay. At pangatlo, huwag niyo pong kalimutan ngumiti. Dahil ako, sabi ko nga sa aking mga tropa, I believe in the law of attraction. Dapat nakasmile lang para si boss nakasmile din. Diba? Iwas bull out. Kaya naman, para sa mga pagod na, o sa mga nagsisimula lang po ang mga shift ngayon, huwag kayong mag-alala. Kung mabigat po ang pasok ng Monday, daanin po yan sa isang matamis na ngiti. Kaya eto na ang ating isa pang favorite na balladeer noong late 80s and early 90s. We have here Jaime Garchitorena. Totoo lang, huwag maglilipat. This is Ate Maymay of 90.7 Uragon.

na po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan. Dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi na...

0: Hello to my niece for Tuesday afternoon. Ramdam nyo ba guys? Gabi naman. Gusto kong gayahin yung boses ni Mariah pero ayaw talaga ng aking ano, vocal cords. Grabe naman! Ramdam ba ng inyong mga ano, puso ang boses nang nag-iisang Songbird Supreme. Yes man, that's Mariah Carey mga kauragon. Pero teka lang ah, eto muna. I forgot to greet all the birthday celebrants. Ngayon pa namang araw ng Lunes. Pero bago yan, baka may magtampo. Batiin ko muna si Sir Dennis. Ayan. Sir Dennis, happy listening. At ang ating mga birthday celebrants na talaga namang certified oragon. Eto na ah. Sir Andrew Ludovice, Antonio Liabanes, Elaine De Jesus, mali. Elaine Di Diyos, Libra Azuelo. Ayan ang ating mga birthday celebrants. Sila po ay mga followers natin sa Rad Oragon Facebook page. Ito ang shout out para sa inyo.
1: Happy birthday!
0: One more time.
1: Happy birthday!
0: Dalawang shout out ha. I love lang yun. E di isa pa.
1: Happy birthday!
0: Para naman, I love you. Isos! Anyways, mga kauragon, kamusta po ang Lunes ninyo so far? Sana po ay hindi kayo inaantok. Sana mas nai-inspire po kayo sa ating mga tugtugan. Kasi ako talaga namang inspirado ako ngayon, guys. Dahil alam kong marami kayo nagmamahal sa akin today. Totoo ba? Meron ba dyan? Sa mga may birthday po ngayon, sa mga nabanggit ko, ano na, baka naman, okay na po sa amin ang kalahating pansit lang. Kalahating, ano ba yun, Ate J-Lo? Kalahating kawali. Marami kasi kami dito. Para po di kayo magsyaga sa pili. sa isang maghapon, isang grapon po ng pili ang aming pinag... babandingan dito ah. Anyways mga kauragon, para po sa ating tuloy na tugtugan ngayon po namang Monday afternoon, here's the one and only R&B and Jazz Royalty. Ibalik po natin ang tamis at bigat ng pangungulila, pero ako hindi ako lonely, happy po ako eh. Here's Natalie Nicole with her song Miss You Like Crazy, only here 90.7 Oragon.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agum, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agum, igo akong kaduratan, ma'am.
1: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Ning's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ning's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ning's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Para sa sabot-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. We're bringing back your favorite OPM love songs.
5: I'm sorry, my love.
4: And we're doing it right now. Right here on Uragun Sahara.

double line 30.7 Radio Ragon Liga SP, and it's 35 minutes after 2 in the afternoon. Bakit nga ba kailangang umiyak, Ragon? Deserve niya ba ang luha mo? Diba? Yung taong yan, worth it ba yan? Ay kung hindi, ay mag-press ka na naman ka-orago ng sipon at ng luha. Pero eto talaga ako nga, medyo nakakaiyak ngayon mga ka-oragon. Ang hindi mo maintindihan na pagbaba at pagtaas ng presyo. Diba? Ng langis. Okay, eto ha. Fuel price update muna tayo mga ka-oragon. Eto na ang opisyal na galaw ng presyo ng petrolyo from tomorrow, Martes, October 13, 2026. Oy, sa mga gumagamit ng gasolina, kumarga na po kayo ngayon, no? Bago magbukas, dahil po may dagdag presyo na naman tomorrow. Naku, 1 peso and 56 centavo kada litro. Ano ba yan? Pangalawang linggo na to. Parang gusto ko na lang mag-commute, Ate J-Lo. baka gusto ko na lang ibalik yung motor sa ano. Pinagbilhan ko. Pero eto naman sa ating mga drivers ng Jeep, tricycle at mga delivery trucks na gumagamit po ng diesel. May good news! May malaking rollback o bawas presyo na 3 pesos and 01 centavo kada litro. Ito naman po ang ikatlong linggo na sunod-sunod na bawas sa diesel, kaya kahit papano, may pang-merienda po si Kuya Driver. Ay, China oil! At sa mga gumagamit naman po ng kerosene, I'm so sorry. Damay-damay tayo ha. Taas din po ng 1.77 peso. Kada litro po yan. Kaya naman, para po sa kalaman ng lahat, ito po ay dahil sa patuloy na atensyon sa pandaigdigang merkado at sa supply adjustments sa ibang bansa. Asahan po naman natin ang pabago-bago o mixed na galaw ng presyo. Kaya ang payo ko sa inyo, ugaliin maging madiskarte ha. Magtipid. Magtipid tayo. Huwag na muna mag-Shopee, mag-Lazada at mag-TikTok shop. Parang ako yung na-hurt doon sa part na yon. Kaya naman, mga ka-oragon, eto na, dumako muna tayo sa isa pa nating paborito, the Prince of Teleserye theme songs. We have here Brian Termulo with his song, Sa Isang Sulyap Mo.

sweet, ababa mo talaga ako. Sobra, ikaw nga ni ang susi kang puso ko. Patikon ka, susi sa kaiba mo kasi bang

0: Philippine Standard Time. It's 3 o'clock in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli, kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun.
1: Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Basta Bicolano

0: Dabulo.
1: Tao ba yan?
2: Oo, oo.
1: Kulot ba siya?
2: Hindi, hindi.
1: Mataba ba siya?
2: Pwede, pwede.
1: Guwapo ba siya?
2: Oo, oo.
1: Ah, si Rod Rabbit yan.
3: Pwede namang hindi mataba. Oo, pwede ring hindi kulot ang buhok. Basta importante, guwapo lang talaga. Kapatid, sama-sama tayo. Minsan sama-sama ngayon ulit tayo until about alas 5 ng hapon. Ngayon pong napakamaganda. As in, sana fair weather lang talaga, no ha? Araw ngayon ng Lunes, ikalabing dalawa sa buwan ng October 2026. Kumusta kayo dyan? Kaya may nakapagmerienda na ha? Just in case hindi pa, okay lang, importante. Nag-iisip kang may kasama kang magmerienda ngayong hapon na ito. Ako na may very much willing to be invited. Pwede niyo akong tawagan, text niyo ako at tararampak agad ako. 0961-355-6393 or 0977-747-0902 Oragon Express, kasama si Papa Rod.

0: Basta pikulado o hagon!
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
4: Huh?
3: Oo, makipagpahabaan ng Atami! Sardines. I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami Sardines. Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1 90.7 Radyo Ora Good.
5: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
6: I had it all, but I let it slip away.
5: And today,
6: God gave me you.
5: You are Uragon Express.

Yeah, Big Devil on 90.7 Radio Rangon, Legazpi. Sakto na hong 31 minutes mahalibas ay gatlo ng hapon. First hour round of our day, that's kind of beautiful. Though not so sunny, in fact, it's beginning to be cloudy outside. Duda ko, uulan na naman. Wag naman sana kasi nga, asasampay ko lang kanina at naglaba ako mga bandang tanghali. Hoping na magtutuloy-tuloy itong init na ito. Dahil kung hindi, naku, delikado na naman, magkukula na naman ako ng mga underwear ko. Mga dalawang buwan ko nang hindi na ano eh. Ay, siya nga pala kapatid, maya-maya abangan nyo dahil tayo ho ay mamibigay uli ng sangkatutak na gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated. Ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. Maya-maya abangan nyo ha dahil meron akong pagagawa. Yung paborito kong Bring Me. Magpapadala ako ng isang bagay. At malamang ito'y napakadali lang dahil nga sa kasama actually siya sa pinopromote namin. Abang-abang lang kapat nila. If you just keep a radio on. O siya nga pala, maganda-maganda morning. May hapon. Sorry na. Diyan po naman sa staff ng Pacifica Agrimet Supplies. Especially kay Ma'am Irene and of course kay Ma'am Jen, kay Claro, and the rest of the gang. Magandang hapon po sa

Years ng Shell, Petron at ng Caltex na ito ay itaas lang ng around 1 peso and 56 centavos. Ayan, 1 peso and 56 centavos. Pero eto maganda, mas magandang balita sa aming mga nagkukrudo. Kasi nga kapatid, ang sabi ho ng Department of Energy at ng mga oil players natin, instead of 2 pesos, nasa 3 pesos and 1 centavo na ang ibababa bukas. O diba? Oh, hindi na ho 2 pesos, ginawa na ho nilang 3 pesos. At naawa na sa akin dahil halos araw-araw yan lang issue ko eh. Ay, sa wakas, simula yan sa araw ng bukas kay Power You. Bukas na kayo magkarga, yung mga nagkukrudo.

0: Doc, ako tabi si pasyente ning doka na kaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Lata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Masabikulado o lagun!
2: Alas 4 na! Oras na para magtaob, tap-tap, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itap-tap ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas sa mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
3: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating grand raffle draw sa June 8, 2026.

Yeah, big double line 90.7 Radio Ragon Legazpi. Pagkatapon yung mga orasan, meron tayo ng 12 minuto na makalibos sa ligaba tunang hapon. Second hour stretch po natin magsasama-sama ngayon pong napaka-mainit na talaga. Hari na huwag magtuloy-tuloy na dahil sabi ko nga kanina, kaya talagang naihanda ko na yung mga undies ko na ilatag ko na. Konting kembot na lang, may sasablay na. Oh, ito na ang inyong pinaka-abang-abang-abang-abangan. Ang inyong pong pinakahihintay na babanggitin kong kailangan meron ka na sa mga oras na ito. Takbo ka na kaagad sa istasyon dahil yang daladala mong yan ay papalitan ko ng gift pack. Aha. Ang kailangan ko lang kapatid ay yung unang-unang makakarating ng Radyo Oragon. Unang dalawa o kahit patatlo, apat, lima, pwede na. Yung una, dalawa, tatlo, apat, limang makakarating sa istasyon na may dalang isang lata ng sardinas ng Family Brand Sardines o kaya Master Sardines, Mikado Sardines or Atami Sardines, matik yan kapatid. Isa lang ha, isa lang na lata. Bili ka dyan sa kung saan kanto man yan, sa tindahan man yan, ang importante sa akin. I mean sa akin, madala mo dito sa istasyon. Ganun lang, napakadali lang kapatid, di ba? Isang karton, I mean isang karton tuloy, isang sardinas lang, isang lata lang. Palitan ko ng sangkatutak. Sangkatutak na Atami Sardines, sangkatutak na Mikado Sardines, sangkatutak na Master Sardines, at sangkatutak na Family's Brand Sardines.

0: mapatatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot.
1: Eh, tay, soltero na mag ako.
0: Ay, Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
2: Mas sabikulado o lagun?
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at maghahay na ako.
5: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ara. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragun at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ara. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong paboritong Uragun radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas. Pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Tutok lang.
6: The most wanted love songs of the 80s.
7: I can't fight this feeling
6: any
7: longer. 90s. I had it all, but I let it slip.
6: And today,
7: God gave me you.
6: You are Uragun Express.

The Epic 99.7 Radio Raghun Legazpi. Sakto na hong 28 minutes after 4 in the afternoon, 32 ticks away before alas 5. Again, again, doon po sa mga nagdanais, manalo ho naman ang gift pack mula sa Universal Canning Incorporated. Lahat po na makapagdadala ng kahit isang binili lang na ano ha. Lata ng Mikado Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at saka yung paborito ni Papa Ryan na Family's Brand Sardines. Matigyan kapatid, palitan natin ng sangkatutak. Na pagkasarap-sarap na gift pack mula ho sa Universal Canning Incorporated. Ganun lang kadali, diba? Ay, bibili ka lang ng di nga yan 25 ata kung nagkulga ka mali. Wala lang kabog-kabog pa. Halika na, punta ka ng istasyon. Kano ay matatagpo dito sa bandang likurang ng Pag-ibig Building. In between Miran Hotel and 7-Eleven Convenience Store. Matik yang kapatid, panalo ka na.

0: Yeah, big deal lang 90.7 Radyo Rangon Legazpi. May nanalo na. Ah, antay na lang ako ng mga at least dalawa pa ha. Dalawa po para manalo pa ng ating pong ipinabumudbod. And gift pack mula ho naman sa Universal Canning Incorporated. Magdadala ka lang ng isang lata ng Master Sardines or Family's Brand Sardines, Mikado Sardines at yan ang Atami Sardines. Matik yan kapatid, palitan ko ng gift pack. Yung isang sardinas mo, gagawin kong sampo. O, gusto mo? Sige na, meron ka pang natitirang dalawang minuto bago mag-alasinko. So, ibig sabihin yan, magde-deadline ako ng alasinko ng hapon. Pag alasinko uno na, nawala ka pa rin sa istasyon. Pasensya na kapatid, ha? Oh, may deadline kasi. In the meantime, sige po, lapit na. Sige na po yung mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. Dahil ito na pinaka-aabang-abang-abang-abang-abang.
1: Pinaka-mimiti!
0: At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang Kiss! Ang Kiss!
1: Sabay!
0: Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Monday night ahead of you.

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Main Sinulongan San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Main Sinulongan San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sinulongan Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
5: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
4: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
5: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
4: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
6: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
7: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
8: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
9: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confined siya sa Garaga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko, then kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
10: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
0: Ano pangaran mo?
1: Edwin po. Ang pinagulong mo po, Edwin, mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya, kaoperahan?
1: Yun po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po, Edwin, kung nabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo niya, naglinaw-linaw na, nawara na sa alapaap?
1: Nag-ninipis na po ang alapaap na.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
11: Ako si Joanna Agualiwanet. Ngayon po, nagkahilan sa sakuyang aking dengue. halos dalawang alaw po ulit sa same business. Ang problema na po ako. Maringay ka na daw po sa radyo ni Ma'am Pigs. Sa iyong means, choose po at kami po. At ako lang ang makatabang kapagtaas ng play best. Dahil po ako nang duwalong mag-rally sa iya, pinawa niya po ako yung means choose. At sa kalikali niya po. Yun yan, pinainom ko sa akin po. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, yung means choose sa akin. Yung pang ninimo po. Kaya pagkain mo lang ako, halos pagkaan, halagaw na po sa iyong play. Kaya sabi po kanito, sa kuya, pwede na kayo magluwas na mag-okay na po sa akin. At ako lang po salamat sa Lins, gusto mga Lins na Rosal. Sa gusto po dyan na din ang lahay. Try niyo po magaling po sa iya. Ako lang po ang progreso na mga life kasi po ako.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Ano pangarap mo?
12: Edwin po. Ang pipagulo mo po ay ano, mata.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
12: Katarata po.
0: Muya kaoperahan?
12: Yun po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
12: Dati po ibig ko malabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
12: Nag-ninipis na po ang ano, alapaap na.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
13: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Lens Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati lang ang karahaya. Hindi na po kinatake na rin. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako tapos. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
14: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
9: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confined siya sa Daraga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakonta ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
10: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
15: Hello, Madam. Good morning. Ano pangalan mo?
16: Pagka sa inda, puro 5 kalyang ito. Nagigit po ako, natuloy-tuloy po yung menstruation ko.
15: Mga ilang buwan?
16: Mga 2 po.
15: Dalawang buwan ka na
17: Opo.
18: Ano ang painting sa mga po?
17: May mayoma daw po ako.
18: So, binigyan ka ng pampatigod ng reklamo.
17: Opo.
18: Nag-stop na po.
17: Kailan po lang ka naman din ng meds?
18: Dalawa po.
17: Then, nagduman ka sa kuya.
18: Opo.
17: Nung pumunta pa ako dito, binigyan po ako ng mga consignment. Tapos, normal na po yung menstruation.
18: Sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-med?
17: Isa po. Tapos, normal na.
18: 10 days na.
17: 10 days na. Hindi na one month.
18: Hindi na po.
17: Ngayon, okay ka na. Wala ng problema.
18: Wala na po.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
19: Maganda ang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
20: Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagko-convulsion. Simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po tsaka natamaan siya ng palapa ng nyok. Masakit po yung liig niya. O, mga 3 araw na siya may lagnat. Tapos ang ginawa ko, pumunta po ako kay Ma'am Means para magpa-check up po kasi yung anak ko nasusobrahan na po siya ng mga antibiotics. Kaya nagpa siya po akong pumunta sa Nins Wellness Center. Ngayon po yung mataas na lagnat niya at convulsion, isang gabi lang po, nawala po, kinaumagahan, okay na po, naglalaro na po ang ako po.
2: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
21: Hello, Madam. Good morning. Ano pangalan mo?
22: Nag-inip po ako, nagtuloy po yung menstruation ko.
21: Mga ilang buwan?
22: Mga 2 po.
21: Dalawang buwan ka nang nag-aregla-diregla-diregla?
22: Opo.
21: Ano ang painting sa mga po?
22: May mayoma daw po ako.
21: So, binigyan ka ng pampatigod ng reklamo?
22: Opo.
21: Nag-stop na po.
17: Kailan po lang ka naman din ng meds?
18: Dalawa po.
17: Then, nagduman ka sa kuya?
18: Opo.
17: Nung pumunta pa ako dito, binigyan po ako ng mga consignment. Tapos, normal na po yung menstruation.
18: Sa isang buwan, ilang beses ka na lang mag-med?
17: Isa po.
18: Tapos normal na 10 days na.
17: 10 days na hindi na one month?
18: Hindi na po.
17: Ngayon okay ka na? Wala ng problema?
18: Wala na po.
2: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness...
0: Ang ganda ng ating sounds, di ba? Ilagay ko dito. Hindi ka siya. Okay, okay na. Hello, Sir Rene Coral. Happy birthday! And hello po sa lahat ng mga listeners ng Radyo Puwersa. Ano? Hindi niya mahanap. I-pair mo na lang. Sige, sige. Mamaya, magsasalita muna ako. Wala ka ba dyan ang extension na malaki? Wala. Wala, ano? Kumusta po mga kaibigan? Sino na ba ang naka-hook up dyan? Naka-hook up na ba, sir, lahat? Kumusta sa mga taga-Goa, nakikinig sa FMR, KK, Kakampi. And syempre, sa mga taga-Naga City na naka-hook up ngayon sa Bicol, Eagle FM. And ang mga nakikinig ngayon sa DWEB-FM na buwa, Radyo Natin Iriga, Radyo Bicolanja, Radyo Bandera, Radyo Nipon, Wow Radyo Pilar, Wow Radio Sorsogon, Wow Radio Bulan, and syempre dito sa ating Radyo Oragon. And syempre sa mga taga DWGB-FM, mga nakikinig sa Tabaco City. Kumusta po kayo dyan sa mga nagsasabi pong wala na po kaming tubig dyan? Oo nga eh. Paano po kaya kayo mabibigyan ng tubig? Sa Sabado pa ako pupunta dyan. Bukas kasi, nasa Sorsogon City kami. Sa Wednesday, sa Naga City. Sa Thursday, sa Iriga at Nabwa. And sa Friday, Goa. Oh, Friday po, magpapadala ko sa inyo ng tubig. Yan ha, maya-maya po, kakantahan ko po kayong lahat. Lahat ng mga nakikinig sa akin, lahat ng mga naka-hook up, nakikinig sa iba't ibang station, ayan, kakantahan ko po kayo. Isang kanta, kung gusto nyo pang mag-request, dalawang kanta. Kung gusto nyo pa, lahat kakanta ko na lang isang oras. O, diba? Bakit daw kakanta si Mang Hins? Pwede kasi akong bagong gustong gawin sa aking program. Kasama dyan yung pagkanta ko ng mga healthy tips, diba? O sige, mag-share na ng live kasi ngayong araw, magbibigay ako ng grocery worth 500 pesos! Ano gusto nyo? Kape? Means? Tubig? O sige, grocery muna tayo ha. Mamimigay ako ng grocery worth 500 pesos. Araw-araw yan. Ano? Okay na? Bakit? Saan ka din nakakakunik? Baka lobat yan. Tingnan mo nga yung cellphone mo. Baka pwede yung cellphone mo. Ayan, sa mga JBL party box. Andi dito oh. Wala sa'yo? Okay na. Hindi ko na i-connect dito. I-connect ko dito. Wag na. Okay, close. Resume. Ano sabi? April is watching. Maikuhon. Ganun ka na sa simbahan. Bawasan mo ng echo. Maikuhon da, sabi ni Serene. Okay, Serene. Maganda ba ang tunog? Serene. Kasi meron na rin akong kanta. Okay na? Ah, sige.
4: Okay na.
0: 15 minutes kantahan. Okay, mga kaibigan. Para mas lalong gumanda ang inyong skin, mas lalong gumanda ang inyong kutis, mag-elastic yung inyong mga face, bumanat ang inyong mga mukha, bumili na po kayo, dumating na po yung Neen Soap ko. 200 lang po, ang tagal maubos isang buwan. Sa lahat ng wellness, meron na po yan. Siguro mga 1 month lang, maputi na po kayo. Kasi may nagsabi sa akin, bakit ang puti mo na, Ma'am Neen? Yun lang naman ang sabon ko. Pero sa mukha, iba po ang sabon ko at saka iba ang cream ko. And pag uminom kayo ng tubig na alkaline, lalo kayong babata. Anti-aging kasi yung alkaline water natin. At hindi lang yan ha, yung alkaline water natin, bibigyan kayo ng mas maraming energy. Serene, grabe pa ba ang echo? Pakipakinggan nga po at mag-comment ka. Okay na? Ah, sige, anong magandang kantahin? Ano po ang request nyo? Okay na ba? Nakakonek ka na?
4: Ano mo lang sa YouTube?
0: Aha. Ikaw na, huwag malis dyan. I-YouTube natin. Tapos, yan, YouTube na. Tapos hanapin mo yung kanta. Yung walang ano ha. Ang kanta ko is, ano ba? Ano ba dati mga kinakanta ko? Tonight I Give In. Okay na, sige Serene ha. Kakantahan kita Serene. Happy birthday to you.
4: Tonight
0: I give in. Happy birthday to you. Tonight I give in. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Serene. Ayan. Hello, Ma'am Nins Rosal. Naka-hook up na po ang bulan. Yes. Magpapagawa ko ng mga songs na connected sa health na hindi po ano. Wow Smile Media Services. Wow Smile Services. Good afternoon po, Ma'am Nins. Okay?
4: Nag-hire ako ng isang ate.
0: Thank you, ma'am. So, sige po. Alam niyo mga kaibigan, sa Sorsogon City, grabe ang benta ng alkaline. Sana magkaroon dyan ng ano, ikokonnect mo yan dito. Sir, i-coconnect mo yung cellphone ko dito para malakas. Dito. Sa ganyan. Yun, paano yun? Okay na. Ah, sige. Hi, Ma'am Nin, Susal, Dan, share po. Nice voice, Ma'am Nin. Thank you.
5: Ha?
0: Eh, dito na lang, oh. Saan? Sige. Ikaw ang bahala. Basta, marinig ako doon, tsaka yan, ha? So, mga kaibigan, pag maaga ako, kakantan ko kayo ng isa, ha? Isa-isa lang.
5: Diyan? Kaya mahiling ang ano?
0: Hindi ko makikita. Dito mo na lang, oh. Dito na lang. Hawakan mo na, Tan. Tapos ito, ganyan mo. Dapat pala itong isa, ano? Ay, wala ang ano niya. Internet. Mahina. Baka mamaya matigil yan. Oh, wala, oh. Nakonek ka dito?
5: Hindi yan, nakonek yan.
0: Hindi kasi nakakonek ko. Ayan, kinonek ko na. Hanapin mo. Wala. Dapat yun dito. Somebody! I-off mo muna. Nawawala eh. Dito mo na lang siya para mas marinig nito. Oo, oh, ito. Ah, papalakasin lang. Start mo na, start.
5: Okay, start mo na lang.
0: Okay. Ano yan? Ah, sige. Ah. Ganon? Iranin mo daw. Ang hirap. Busog mo.
5: Okay na yan, ma'am.
0: Okay na. Para po sa lahat ng mga nagagandahan sa aking boses, para po sa inyo. Alam nyo, mahal na mahal ko ang pagkanta.

0: Wow! Maganda po bang boses ko? Thank you so much, Nimpa. Thank you, Charlie. And thank you sa mga nagsasabing magandang boses ko. Wow! Thank you so much. Ayan, naka-hook up na po ang
1: OPFM source ko. Ang tuluyan ang bumalik mula sa matagal na nilang iniindang sakit.
0: Ayan, sa mga nakikinig po dyan sa OPFM source ko, na kumanta po ako, bukas po andyan ako sa inyo. So kung gusto niyo pa po ng isa pong kanta, ayan, isa pa ha, dalawa naman, parang 30 minutes naman tayo. Usap-usap tungkol sa mga, pahanap naman ako sa ano, sa YouTube kanta. Ano po gusto niyong kanta? Mga kaibigan, kantahan na lang tayo. Through the fire. Ayan. O, sige po. Maya-maya, meron po tayong ipaparaffle na isang grocery. So, sa mga nag-share, mag-share na po kayo para kayo po ang manalo. Okay? Worth 500 pesos. Kada Lunes, grocery po ang ipapamigay natin. Merong bigas, merong kape, merong ano, siyempre, pag grocery, meron dilata. Sabi ni Nimpa, air supply. Di ba ang air supply pang lalaki? Ma'am Nimpa, pang lalaki po yun. Yung pang babae na lang. Hindi mo nahanap? Okay. So, kalahati lang ang kakanta natin. Kasi yung mga taga Sorsogon, hindi nila ako narinig. Mga fans! Wow! Mga listeners ko dyan sa Sorsogon City. Eto po, kakantahan ko po kayo ha. Kasi hindi nyo po narinig yung kanta ko kanina. Okay? Naka-hook up na po sa DWEB-FM. Mamay PM po ako. Mamaya na po ako susulat ng PM. Dito po muna ako sa chat. Mag-chat ka na lang kung anong mo. Mag-share na po. Mag-like. Ha, so, yung mga hindi po nag-like at nag-share lang, hindi po makakount yung inyong chat. Dapat like, share, and comment. Ha? Para po maya-maya makasali kayo sa isa ating papromo ang 500 worth of grocery. Okay? Yung mga hindi pa po nakakainom ng tubig na alkaline, eto po, may promo po ako. Ang promo ko, worth 1,000 pesos na binili niyo po sa Lins Wellness Center is 13 po sa 15. May libre beauty water. Parang saan naman yung beauty water? Gagawin po niyo yan na ice. Tapos, ikukustos niyo sa mukha niyo 3 times a day. Ba't wala? And wala. Tapos, okay na? Pakakustos niyo 3 times a day. Alam niyo po, yung ano, yung mukha nyo talagang magbabanat yan. Hindi nyo na po kailangan na magpa anong tawag dito? Andiyan pala si Kuya Rod. Kuya Rod, hindi niya ako naririnig. Okay na. Hindi kasi baka naka-off yung ano, yung ano niya. Sir, naka-off ata yung boy, yung ano, palakasin mo dito. Ito na ba? Ayaw, ano?
2: Ipipay na lang yan.
0: Ah, play. Sige. Okay na. Ayan, kakantahan ko kayo, ha? Isa lang. Tapos, mag-uusap-usap na tayo. Wala?
2: Hindi na kapag nagsiguro mong gusto.
0: Ah, sige, anuin mo na. Paano yun?
2: Dito sa Bluetooth.
0: Ah, naka-off na. Nawala sa Bluetooth? Good afternoon, Melanie. Melanon pala. Melanon Janet, mag-share ka na ng live para kasali ka sa worth 500 pesos na grocery items. Okay? Uminom kayo ng alkaline water. Pag bumili kayo ng isang galon, may bibigay isang beauty water. Mura, ay, ano, 100 yung isang liter ng beauty water kasi special water yan. So, mas maganda yung energy nyo pag naka-inom kayo ng alkaline water. And hindi na po kayo tatanda dahil makakapaghilamos na kayo ng beauty water at ng alkaline, iinom na kayo. Anti-aging yon. So, nakakatulog ng maayos. Ano? Wala yung ano, yung boy ko. Tawagin mo nga. Makakatulog kayo ng maayos at hindi lang yan ha. Mas maganda ang inyo, umalis na. Ayaw na tayong pakantahin. Ayan. Asan siya? Umalis na? Sir, umalis na ba?
2: Umalis na, ma'am.
0: Okay. Tingnan mo. Ayan.
3: Palakasin mo.
2: Sandyan po sa taas.

0: Ayan ha. Kuya Ron, okay lang ba kumanta dito? sige po, sa mga na gusto ng boses ko, yes, Belinda, nagustuhan mo ba ang Belinda? Sige, isa-isahin natin ha. Wow Smile Media. Si Dance pala, taga Wow Smile. Okay? Okay, kuya, meron ka dyan, yung mga nag-share ng live ko, isusulat ko na. Okay, so sige, Rene Coral, thank you. Maray na aga, Ma'am Means, watching from Bulan. Thank you, Stella. Hello po, Ma'am Tage. Christopher, hello. Gloria. Yung mga nag-share. Marami ang nag-share. Banzuela. Ang ganda, Ma'am Means. Thank you. Thank you. Nice boy. Sabi ni Ma'am Arby. Thank you, Ma'am Vic. I'm happy for you, Ma'am Means. Wow, thank you, Ma'am Nipa. Masaya daw siya para sa akin. Yes, lahat naman tayo masaya. On air na po tayo sa Radyo Libon. Ruby Sumayo Panyales. Good afternoon, Ma'am Means. Ma'am Ruby! Yes, tatawagan ko muna si Ma'am Ruby ha, para marinig ka naman. Nang iba naman natin ng mga, kung ano yung patotoo nyo. Yung mga meron pong patotoo dyan, ha, chat nyo na po ako kasi sa birthday ko, kayo po ang bisita ko. Yung mga gumaling sa akin kasi lahat ng mga gumaling pinagpipray ko yan kay Lord na sana patuloy niya tayong i-bless at patuloy niya pong pagalingin ang mga nagpapagamot sa akin. Kasi alam niyo mga kaibigan, yan lang naman po ang aming kaligayahan. Kaming mga manggagamot, ang kaligayahan namin ay kayo ay gumaling. Kaya pag gumagaling po kayo, masaya po kami. Bakit nawala na naman to si si isang cellphone ko? Ayaw na namang gumana. Ha? So tatawagan ko pa naman yung mga gumaling po sa akin. Kagaya kay Ruby Sumayo. Ruby, magkita tayo ha sa Wednesday dyan sa wellness center ko para naman makapag-usap tayo. O di ba?
1: Usap-usap pag may time. Sige po. Yung mga gusto pong umorder ng beauty water, gagawin na ice, para mas lalo po kayong gumanda at mas lalong maging yung mukha nyo, maging bata. Ha? Maging bata yung mukha nyo. I'm sure magugustuhan nyo kasi sabi nga po ng aking sister-in-law. Nung makita niya ako ngayon, kasi siguro isang kanta pa daw para sa mga senior citizen sa partido. Okay! Para sa mga senior citizen, sige po, pwede po kayong mag-request. Mga senior citizen dyan na nagandahan ng boses ko, sige, pwede po kayong mag-request. Ha? Ito po, kakantahan ko pa kayo. Isa pa. Okay? So ano ba ang magandang kanta? Paano mo ba yung kinuha, sir? Alika nga. Sir, alika. Isa pa daw. Sabi ng mga senior citizens sa ng mga taga-partido. Yay! Aha. Ano bang maganda? Si Rin John. Sa mga nakikinig po sa atin sa Quezon City. Hello, Ma'am Hernandez. Taga Quezon City ka? June Sakay. Ay, wow. Ang ganda ng boses mo, Ma'am Means. Thank you, Sir June. Alam nyo, magbabarabarangay na lang po ako. Nagpabook na po ako at ang daming barangay ang nakalista ngayon. Sa mga taga Buena Vista, Rawis. Hindi. Dito ata, sa YouTube pa rin. Saan ka pa kanina naghanap?
2: Sa YouTube po.
1: Okay, dito. Tapos yung music, dito mo hanapin. Okay.
2: Kanina
1: po. There you be? Hindi mo maintindihan, silindyo na lang. Silindyo. Maikuhon ka na. Ay, sorry. Maikuhon ako. Okay, magkano ba mamin sa natural water? 25 per liters.
0: Yes, ang ganda po ng boses mo, Ma'am Means. God is good. Thank you, Sir June.
1: Ayan. Meron ba kayong kanta dyan na gustong i-request? Kanta na lang tayo. Madali na matapos yung ano ko. Dito. Hanap tayo dito, ha? Hindi ko po kaya ang Air Supply. Pwede nyo akong anon, Mariah Carey. Pwede kay Whitney Houston. Ayan. Para naman po yung mga nakakarinig sa akin dyan. Pag nagpunta ako sa barangay nyo, pakantahin nyo ako. Ah, kasi gustong-gusto ko yan. Kasi alam niyo po, mga kaibigan, first love ko po yung pagkanta. Kaya lang, maaga po ako nag-asawa, kaya hindi na ako pinayagan ng asawa kong maging singer. Kasi nga po, baka mabenta ako. O, diba? YouTube, anong nilagay mo? Ah, hindi. I mean, pag naghahanap ka, anong ilalagay mo? No, ano? Karaoke? Karaoke muna. Karaoke. Tapos,
2: yung artist po, Celine Dion.
1: Artist na. Karaoke. Okay, Whitney Houston na lang. Okay, so hanap tayo ng kanta ni Whitney Houston, ha? Kaya lang. Yan yung ano, Whitney Houston ka na lang, sir. Yan yung nakaano eh. Ano bang naandyan? Power of Love.
2: Power of Love.
1: Mm-mm. Hay, nako.
2: Power of Love, karaoke.
1: Wala na po tayong oras. Pero promise, ako'y saan pong office niyo sa Naga, pahingi po ng CP number. Ang office niyo po sa Naga City, sa likod ng Barney Street Police Station. CP number, andyan po ako sa Wednesday. Sa Barney, 1 p.m.
3: Emergency warning. Bawal ito sa mga mahihina ang puso.
1: Sige, giginin mo muna. Ang mga kaibigan, kung ang mga mahal niyo sa buhay ay naka-oxygen, meron po akong patutuo na 8 buwan naka-oxygen yung tatay niya. Tapos, nang mag-take ng mga food supplement ko, 1 week lang, natanggal na ang oxygen. Sa may mga HEPA-B, hindi po yan nagagamot. After 2 years, ang ibang pasyente namamatay pa rin. Sa akin po, 2 months lang, may mga patutuo tayo na magaling na po ang ating pasyente. Sige. Malakas na to, ano? Para sa mga taga-partido, sa mga lahat ng mga nagagandahan ng boses ko, salamat po sa inyong lahat.
4: Wala. Pinatay mo, di ba?

Napaus ako. Pero masaya ako kasi nakakanta ako. Alam niyo mga kaibigan, sa bahay hindi ako nakakakanta kasi wala naman akong karaoke. Diba? Ang karaoke ko andun lang sa aking sasakyan kasi kumakanta ako sa mga barangay kung saan ako napunta. Kaya parang eto na yung practice ko ah. Watching to you, mommy's concert talaga. O, diba? So, birthday ko po, December 18, lahat ng gustong pumunta ay imbitado. Especially po yung mga gumaling sa akin. Kaya lang, yung iba, malayo. Paano ba yan? Yung mga taga-Goa, dapat magbe-birthday din ako dyan. Yung mga taga-Naga, dapat andyan din ako. Iriga, Nabwa, Sorsogon. Paano bang dapat kong gawin? Sabihin nyo nga, gusto nyo magpunta, gusto nyo akong makita, gusto nyo ulit akong makita yung taong nagpagaling sa inyong sakit. Hindi ako lon, instrument lang ako ni Lord, di ba? Si Lord yon. Pero alam nyo mga kaibigan, masayang-masaya po ako dahil dito po natagpuan yung, di ba, tayong mga tao, may satisfaction tayo sa sarili natin, especially pag yung career natin, umabot dun sa point na nandun ka na, kumbaga, nakuha mo na yung goal mo, yung ambition mo. Alam niyo po ako, dati ang ambition ko lang, makunta ko ng abroad, at yumaman, di ba? Pero pag ikaw pala ay tumatanda na, iba na ang gusto mo. Ang gusto mo na lang, magkaroon ng peace of mind. Kung may pera ka, itulong mo sa iba para maging magaan ang buhay mo. Masayang-masaya ako kasi ang gaan-gaan ng buhay ko. Lahat ng gusto ko, ng hiningi ko kay Lord, ay binigay niya sa akin.

0: isa pa daw, didn't we have? Didn't we have it all? Didn't we almost have it all? Yan. I love bigas. Huwag na muna tayong yung mga bigas na yan, ha? Pero mag-share kayo para kung sino ang manalo sa inyo, merong 500 worth of grocery. Alam nyo, napakarami ng nakikinig sa akin. Imaginin mo, 2014 po ako sa radyo. Tapos, 14 years na po ako, o 13 years, mag-14 years na po ako sa radyo. Siguro marami na po akong natulungan at marami na po akong buhay na nadugtungan. Diba? Heaven knows. Ano nga na yan, heaven knows? Aralan ka ng kanta ko. Ano? Tingnan mo nga yung mababa lang. Always like and share. Thank you. I love Nins Bigas. Parang ang gusto nyo, iba-iba ano, may kape, may bigas, may load, may tubig. O sige, yun na lang ulit ang aking ipapamigay. Ano? Ma'am Nins Usal, super na gustuhon ko. Ano yun? Tatlong anak ko yung Nins Juice na bigay. Salamat po. God bless you more. Okay. Sige, lahat ng mga may sakit pa dyan, libre po kayo ng alkaline water. And libre po kayong kumuha dun sa wellness. Thank you, Ma'am Belinda.
1: Masyadong mahaba ba ang pantalon mo?
0: O sabi nung sa radyo, mahaba ba ang pantalon mo? Paputulan mo. Ayan. So, wait lang po ha. Meron, sino ba dyan ang gusto mag-request? Alam nyo, si Serene, maganda ang boses niyan. Sayang din ako nakakapunta doon. Hindi ko alam baka sa Sabado. Mayroon akong, ano yun? Ano yun? Parang ang lakas.
2: Then we almost have it all.
0: Hindi ba masyadong malakas? Okay lang?
2: Hindi daw natin ako.

0: na yung ano, pang-raffle natin kasi maubos na yung oras natin. Ma'am Nins, pwede po ba ipalit ko ang load yung napanalunan ko na alkaline water? Hindi po pwedeng ipalit. Sali ka na lang po ulit para makakuha ka. Ano nga yung number mo? Para alkaline water? Okay, hindi na po pwede magpalit. Sumali na lang ulit, ha? Yung mga hindi pa po nakakakuha ng load, makichat ako ngayon. Ngayon na po kasi andito yung mag-load sa istasyon. Pwede na po kayong makapagpa-load. Ha? Okay. Sino mga nag-share? Isusulat ko po, ha, para mag-paraffle po ako. Wait lang. Okay. Okay, simula tayo sa baba. Yung mga nag-share, si Belches, hindi pa, si Top 5 pa, si Ningpa Alaurin, si Perla Lopez, nakakuha ka? Bakit? Sayang. Bukas, kaya? Ano oras kaya yun nag-o? Bukas?
1: Alas
0: 7. Okay, sige. Erlenda Camacho, kasali ka. Yung mga hindi pa po nakakakuha ng mga paraffle ko. Mary Grace Parko, kasali ka rin. Si Judy Bayaban. Aha, ulang na to si sir. Meron ka pa dyan? Si Parko. Judy Bayaban. And, sino pa dyan? Si Judy, Erlinda Camacho, nakalista ka na, Margie Olaya, Judy Bayaban, Belches, tapan pa lang. Wait lang ha. Susulat ko po. Si Ibarra, Banzuela. Dito na lang, sir, oh. Banzuela Ibarra, may share buds ka. Sino ang sumali na walang share buds? Follower si King Yagas. Number, narito po ang load last. Okay, si King, ito yung number mo. 09-81-395-395-1831. Okay, papaloadan kita ngayon ng 100. Sino pa ba ang mga hindi pa napapaloadan na nanalo? Paki-check na lang po. Paki-check sa akin ang number nyo. Ahoy! Marikis! Hello! Sayang, di kita natawagan. O, sige, tatawagan kita. Pwede po bang tumawag? May konting oras pa naman, ano? Okay? O, sige po. May tatawagan po ako, si Marikis. Aha. Andyan siya, naka-hook up. Magpapatotoo po si Marikis ng kanyang karanasan sa Nins Wellness Center. Sayang wala. Marikis. Hindi lumabas. Ito na. Sige, tawagan kita, ma'am. Mahina ang ano. Ito na. Hello, Marikis. Okay, pwede mo bang ikwento sa amin yung nangyari kay Papa mo noong January? Bakit siya napunta ng ospital? Anong sakit niya at kailangan siyang i-oxygen?
2: Sabi po, Dok, nung sa ospital is
0: ano daw?
2: Oxygen dahil daw hirap na po siya sa paghinga dahil yung sa lungs niya, yung baga niya po, and then sakit niya po sa puso.
0: Aside kang sakit sa puso at baga, saan pa? Sa kidney? Namamaga yung paa niya, di ba? Nawala. Dito? Ha? Marikis, andyan ka pa? O, ano nangyari? Kinonfine niyo po? Sayang, ano? Mahina yung signal. Na-confine ba siya? Marikis?
2: Sino, Dok?
0: O, andyan na. Hindi naman siya na-confine. Inuwi niyo na lang siya sa bahay. Kwento mo na lang, Marikish.
2: Sige po. Kwento po kasi yung nangyari sa papa ko, kaya po nagpapasalamat kami kay Ma'am Nins po dahil sa kanyang mga binigay na supplement kay papa. Ngayon po ay nakakalakad na po si papa ng maayos, nang hindi na po kailangan ng oxygen sa konting galaw niya. Kaya po sa 1 week niya pong undergo ng gamot and then pabinom ng alkaline, siya po ay nasa mabuti ng kalagayan at ngayon po ay nagpapatuloy po siya sa gamutan ng Nins Wellness po.
0: Natanggal na yung oxygen niya? Narinig niyo po, mga kaibigan.
2: Signal, Doc?
0: Oo. So, 8 months siyang nag-oxygen. Nung August, naginamot ko siya. 1 week lang natanggal na?
2: Sorry, sabi po ng doktor, mag-oxygen na lang siya. So, yun po yung pinaka-worst namin na magkakapatid, dahil po halos weekly po kami nagpapakarga ng oxygen niya. And then, nung simula po po siya dyan sa branch ng Nabua, nag-undergo na po siya ng gamutan sa inyo, hindi na po siya nag-oxygen at naka-less na po kami sa gastos ng oxygen.
0: Pero nakita mo si papa mo, okay na? Hindi na siya hinihingal?
2: Okay na po yung... Mahina po yung signal.
0: Okay lang, bebe. Okay na.
2: Kasi po nasa
0: bundok kami. Sabihin mo na lang sa may mga sakit dyan, tulad kay papa mo.
2: Sa mga nakikinig po sa programa ni Ma'am Nins Rosal na may mga sakit po sa baga at sa puso, pumunta lang po kayo sa mga branch ni Ma'am Nins at sigurado po na bibigyan kayo ng tamang gamot na kailangan para po gumaling po yung inyong mga sakit. And then po, yung juice po ay napaka-effective, lalong-lalo na po sa aking tatlong anak, na nagustuhan po nila yung lasa noon, na hindi po nilalagyan ng asukal, lalo na po yung bunso kong 3 years old ay gustong-gusto niya po yung juice. Halos mga 2 hours gusto niyang magpatimpla.
0: Sige, maraming salamat ha. Sana lagi na, lalo pang gumaling si tatay at yung mga anak mo. Thank you, Mary. Bye-bye. Ayan, mga kaibigan, narinig niyo po. Yung anak ng pasyente kong may sakit, simula January naka-oxygen. Nakikinig sa akin araw-gabi kasi may pang-araw pa ako na program. Ngayon, nakiusap siya sa mga anak niya kung pwede magpagamot sa akin. 1 week lang po, natanggal na ang oxygen. Kaya maniwala po kayo, sa mga supplement ko, may kagalingan. Hindi po habang buhay ang sakit. Kaya kung may mga sakit kayo, magpunta na po kayo sa akin at igaguide kayo ni Lord habang kayo ay nagpapagaling. Maraming salamat. Bukas na sa Sorsogon ako, sa Wednesday sa Naga, Thursday Iriga and Nabua, at lahat po ng nakikinig sa Pilar at Piduran. Meron tayo dyan every Thursday and Friday sa Goa, Saturday sa Tabaco and Pulanggi. Thank you. Ay, hindi pa pala ako tapos. Di pa ako nagpili. Ali ka na. Pili ka na. Ang nanalo, ang location natin, marami pa akong branches. Banzuela Ibarra, ikaw ay nanalo ng bigas. Okay. 2 kilong bigas. Isa pa. Lopez, ikaw ang nanalo ng Nins Cafe, 5 piraso. Ano pa? Load, 100. Sa load naman is si Alaurin. Load, 100. And alkaline water, ay si Alaurin, nanalo ka po ng load. Si Manny Margie Olaya Manes, alkaline water. Sige po, every Friday na lang ako mamimigay ng grocery. Maraming salamat.
1: Basta Bicolano o Ragun.
3: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Mims ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang grade dahil na-confine siya sa Dairy Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakonta ko si Ma'am Mims at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung grade niya from 90, biglang nag-110. So nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, malabas na kami.
4: Ang Mims Mall San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
6: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo!

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran, napatingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
1: Huh?
0: Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang iyong mga pantawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na Atami! Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio Rakun.
2: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

Kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ata. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na. Kaya tutok lang! Tutok lang! Iksenang Banda. We rock dito sa Twilight Zone.

0: basta bigulado o ragol.
1: At dahil gusto nyo ring manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
2: Huh?
1: Oo, makipagpahabaan ng
0: Atami!
1: I-ready na ang inyong mga pantawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
0: Atami!
1: Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
1: Radio Urang.

0: sa Bicolano, Oragon!
1: Mga ka-Oragon, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Oragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ata. Paalo sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Oragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na, kaya tutok lang! Tutok lang.
2: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Pasabikulado Oragon.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y. You have been listening to station DWII 90.7 FM Radyo Oragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024 and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Oragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Oragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE registration number 0072767 and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with license number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, station DWII 90.7 FM Radyo Oragon Legazpi is now signing off.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban.

0: Naako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Urakon.

0: on the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ano oras po matugang sa Radio Uragun? Eksakto na pong 43 minutos na makalisa ng alas 4 ng pagkaaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
4: Huli na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenod na pareta ka ng daw. Mapaisik ang mga pag-inundo. Swerte sa numero. Asin pa kung suwel. EDR. Maray na aga. Uragon.
5: Maray na aga.
4: Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya James Magallanes.
6: Good morning!
7: Basta Bicolano, Uragon!
8: Basta Bicolano, Uragon!
7: Basta Bicolano, Uragon!

Nagmumulo po kayo, kami ngunyan mga broadcaster nila ta ginadan po ang somlang pagriba kasod ma si Edian Duterte dyan mga tugang sa Barangay Santo Cristo Candalaga. Although San Roque pero mas ano siya mga tugang sa Santo Cristo. Dakol mga tugang tamang sinaparkan sayang lawas. Makamarumundo mga tugang kami po tabi nagigibo

Kagurang naan, salamat po sa tinawan mo naman kami ni panibagong buhay. Ngunyan na pagkaldaw. Igiyaman po kami sa mga dapat mingibuhon na sin magibo po kami kan sa muyang obligasyon na nanay kami ni kakapervisionin ka pa. Kagurang naan, ilikay mo po kami sa anuman na peligro. Sa pagibo mi kan sa muyang obligasyon, ngunyan na pagkaldaw. O sinilagan man po kami kan sa iyong kapatawaran. Sa mga kasalan na nakomitir mi sa marug katataramon sa isip, sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagan mi ulit kay Kristo na sa mong kagurang naan. Amin. Sa inyong buka, boss! Good morning. Alas 4 ni pagkahapon mantang nakatukaw siya duman sa dang kantina o sa sedang bakery mga tukaw niya sa Malay Barangay Santo Cristo. So binadil mga tukang kinagkaduang persona si Adrian. So sabi ko mga tukaw na arumduman ko kayo nilantan. Paglaog na paglaog ni Adrian sa broadcast. Ako mga tukaw nga nag-training kay Adrian. Kanyaon pa kami sa DCRC kayto. Estudyante siya ni Madam Nanit niyan sa Bicol College. Tapos mga tukang kaswapon tinapos na sayang buhay kanduang persona na nakasakay mga tukang sa motorsiklo mantang nakatukaw sa sayang bakery diyan mga tukang sa Barangay Santo Cristo Candaraga. So makamurumundo pero kami mga tukang sa media di man po kami natatakot basta po kami sabi nga media is considered a supportive state of the government. Now anday mga tukang natatawan kay magkakandig o atensyon kan executive as in legislative as in mga tukang pagjudisyari pag nakaabot mga tukang sa media nagigibo niyan mga tukang kay magkakandigong aksyon. Now siguro duman sa mga politiko as in duman sa nagkapilang persona kung abunin doon makomentaryuhan kaya ka bumagibo niyang katarantaduan ta kami po sa media party na yan kan sa muyang trabaho yaman mga tukang kinakay po na pagparaumawin mo sila kamo pag nailing may mga tukang nasala talagang tutuyawon mi kamo pag nailing may tama umawon mi man kamo pero pag sala talagang makomentaryo kami sa sindo yo. Pero nagpapabot ako rin ako na po sa salamat sa mga amigo ko asin mga barkada kasuhapon mga tugang puhon kan manangyari na sabi ng insidente. May nag-upload, may nag-text, may nag-upload, may nag-text, may nag-chat. Sabi ko salamat ting marhay, siguro bako pa man ako kamortal ng araw kayan. Pero mga tugang bako po yan rason para mga tugang ganunon mo ang sarong tao. Sabi ka na sa 10 commandments, bawal ang magadaan. Pero magadaan, pero sa araw kayo ng mga tugang na sitwasyon. Ta kami po mga tugang sa media, kami po na mga broadcaster, pero ano sana kaming mainstream media ngunyan na nag-unir mga tugang. Di man po kami, di man kami mga tugang magibuning aroken, di man po kami basta-basta mga komentaryo, kundi kami mga tugang kimagkakanigong basihan. Kasi po tabi makamurumundo baga, no? Minara ni Samuya, ngayon sir, tabangan nindo kami sa media, kamuna sana ngayon Samuyang pag-asa. Sana po di kami maging balat si Buya, takong tultul pa sa inyong pigigibo, di man ako sa, di man ang mga taga-media mga komentaryo.

Kaya nga, di baga bilang sa araw kang taga-media, dapat magkaigwa ka ng record na araw kayo ng pagkatawa, maaraw ka kayo ni, minato ko ka sa tubangan kang mikrofono. Now, siguro mga tugang, basta po ako again and again, dublihon ko mga tugang, dahil po kami minalawas kaya anuman ang statement. Dahil kami mga tugang minabuhi kaya anuman ang tataramon, dahil kami mga tugang kaya magkakainagong basihan. Kaya sana tabi siya nag-copy ng government

Sa siguro mga turong kung maraot po sa yung profession, di man po hindi kikriar. Yung po, kami na ugma because talagang pigiran yan kami, pigisumbuhan kami. And then, kundi mga tukang nakakaabot sa muya, di man po kami mag-ibok yung magkakanigong atensyon. Di man po kami mag-ibok yung magkakanigong aksyon. Yung po, kaya makamurumundo. Naaraw kayo mga tukang nangyari sa muya pag-iriba. Naramdaman ko, Madam Ninet. Kay Madam Ninet, good morning kay Madam Ninet Yeto. Estudyante ni Madam Ninet Yeto si Adrian sa Bicol College. Siya kay ito ang naglaog na palaugon sa DCRC bilang reporter. So, aramin ni Madam Ninet ang istorya kung paano mga tugang nakalaog sa broadcast si Adrian Duterte. Ano, Madam? Makamurumundo, Madam, ano?

initial mga tugang gani po tabi siyam ang tama kani Adrian. Gari mga tugang may apat sa bitis. Tapos gari igwa sa tulak mga tugang ang tama ni Adrian. Now sabi ko again na ginadublihon ko mga tugang, kami po sa broadcast day man kami basta basta mabuhi kaya anong mga natataramon. Iyo?

Kami po dahil mga natatakot. Basta po ang importante, nagigibo kami kaysa aming trabaho, nagigibo kami kaysa aming obligasyon. Iyo? Basta po, dublong, dahil man po kami mga komentaryo kung dahil kami kayo magkakanig kung basihan. Basta po, again and again, sabi ko kanyang mga tukang media is concerned the support the state of the government. Sabi nga ni mga tukang, kami po ang dahil natatawan kayo magkakanig kung atensyon kan executive legislative and judiciary. Kaya ko po as a media man, I do my best. I do everything na pag-abot mga tukang ng oras, dahil ko pwedeng pagkomentaryohan. Di ba gano, makaraot lang kung talagang iismulon ka. Mumusulakan ka mga tukang na arog kayo, ni arog kayo, ni arog kayan. Basta po rumdumon ko naglaog siguro si Adrian sa broadcast mga 2004. Nararumdumon ko kan mag-graduate ni mga tugang si ano, mag-graduate ni kan college si, si Adrian. Nagduman pa kami kasabay ibini pa ano kan dua kong tugang na nag-graduate yan sa Bicol College. Ebi pul sa iyo ni mga tugang yan sa Bicol College. Yo. Makamurumundo ano araw kayo nangyari sa mga pag-iriba? Kaya ako pag misan mga tugang pag may ano ni nakamotor, iingatan ko ning maray. Dali mo mga tugang aram kasi yun na po tabi aningit. Pag nagandar mga tugang aningit, deka nang mangyayari, deka nang ididepensa sa buhay.

makamundo na araw kanina ngayon. Nagburulagan pa lang kami kapo ng mga kaulong ko, mga tugang sa pipila. Nagburulagan siguro kami mga 3:30 in the afternoon. Tapos nagpaligaspi ako, tapos sabi ko, mabayad ako kang bill ko sa Pag-ibig. Inuloy ito mga tugang pigpawaran ako ng apot. Pigpawaran ako ng Pero maugmaon ako ha, because mga tugang igwa kita kay mga amigo, nagmamakulog sa tuya. Sabi niya, salamat. Kadakul pa kita mga amigo, kaso hapon si Budam Tis Lorete. Makamundo, makaugma. Because may mga tao na sabi nga nga rumdum sa imo. Kahapon, kadakul, sabi ko, salamat po, bako man ako, sabi ko, I know myself. And then sabi ko, yaw man ako siguro, di man ako pwede nakalingaw sa mal na Diyos.

Sa kung kami mga tugang masilensyo na sana, paano maraman kang tawa ang bilog na katotohanan kung kami mga tugang arog na lang kaini? Anong mangyayari sa Pilipinas araw ngunyan na grabe ang nangyari sa tuyang nasyon? Alos mga tugang kung bako ang media, di maluwas ang mga impormasyon na araw kayan. Basta ako po personally, ha? Never. And then every time, every minute na mabuka ako kan ngimot ko sa tabangan kan mikrofono because every morning, igwa ako kay 1 hour. And, 45 minutes, 1 hour and 15 minutes. And yung pagkaw to, mga tugang gawa kong 11 o'clock in the morning. So, siguro di man ako basta mga tugang mataramaboy kaya nung natataramo sa tubangan kang mikrofono. Na di mga tugang sabi nga, di man kami kimagkakanigong basyan ka. Sana tabi ka mong nagkakakomentaryo on me. Magtultul ka mo, tangan hindi ka bumakomentaryo. So, kung di kami mga tugang mayroon na taga-media, paano na? Ano nang mangyayari sa tuyang nasyon? Ano? DJ patunugin mo. Kami ni Madam Nanette, arami ni Madam Nanette kung paano nakalaog sa broadcast si Adrian. Kasi kahit ito yun, pa kami ni Madam Nanette sa DCRC. Si Madam Nanette na nag-iimo kahit tuling pagi na maglog kasi naging estudyante ni Madam Nanette sa AB Polsai. Si Adrian Luterte dyan, mga tugang sa Bicol College. Basta narumduman ko pa na ano, narumduman ko pa mga tugang kan mag-graduation na ni nagpiguli, hindi duman. Duman pa sin na kahit mga tugang nakaisa sa may ilawod, sa may ano, may pinar daraga. So duman pa kami mga tugang kami kaya duman kami, yo. Basta po makamundok, pero ako personal ako sa media man, never akong matakot kayan. At least kung oras mo lang magadan, magagadan ka na. Kaysa magpapura-protector ka mga tugang kang salab ako? Ha? Siling man, nagpapabuting good morning sa bilog na Bicol Region, si Congressman Pilo Garbina, si Congressman Gian Chana, asinang sanggol ng panlalawigan kang albahay sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor Diday Ko. And of course, mga tugang sa kabos pa niya, itong amigo ng kantabay ng kunyan ng pag-amaray ng morning, ang lokal ng gobyerno kan Ligas, sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Ishama. Kaso ba nagpaluwas sa mga tugang ning pagkondenar si Mayor Isham Ismael as iman mga tugang si Mayor Vic Perete. So task force ano nagibog naman nag ano naman mga tugang nagbilog na nagibo na mga tugang kay magkakanigong paagi para mga tugang magsagibo ning investigation. Ano pa? Ah, magibo kamo kay investigation iko kondenar ni do no. Kasi kami po de kami nagkukulang, kami po nagtataraman kami sa tubangan kay mikropono, igwa kami mga tugang kay magkakanigong rason. Igwa kami mga tugang kay magkakanigong basan. Basta ako ang kogmahan ko kasuhapon talagang sabi nga ni mga tugang all more than 20 persons ang nagtataram sa kuya na mag-ingat. Pero po, mas kanong ingat mo pag may mga tabong traidor, di naman po kitang magiginibok kayo, di ba ko? Salamat po, sabi ako, grabing pasasalamat ko sa inyo sa mga nag-arapon sa kuya kaswapo, nag-detect, nag-chat. Sabi ko, salamat po, tayoan pala ng pag-rumdum ninyo sa kuya. Although talaga may nadalagaan naman kita sa programa. Ayun. Kasi po, nakulunan gusto maging broadcaster, bilang siya na po ang nagiging nagpupurso. Warong ko niyan, pag misan mga tugang pigurunukan kami, ino nga yung mga pag-riba mo sa broadcast. Ay, doon po, sabi ko. And siyempre po, ang lokal na gobyerno kan talaga sa Panginoon ni Mayor Isham Ismael at yung mga tugang oligas po. Daraga! Asa mga tugang si Vice Mayor Labrovis kasama na po mga miyembro kang sanggo niya. Naging estudyante pa rin at yun yung makasinag dyan mga tugang sa Bicol College. Kasi po, kadaklan kan mga taga-media kang inot pa kami po mga produkto kami kang Bicol College. Maski bako kami mga tugang mga broadcaster. O maski kami mga tugang bako broadcasting. Ang sa kuyang palaba, sinamo mo talaga barangay sa panginginat po ni Barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na po sa kuyang bilog na pag-iribo sa kaunsila. Nagantabay nyo na po. Madam Nanette, apurin ako Madam Nanette. Mag-uron-uron lamang kita Madette.

0: ato pang sa DC at kay ito. Ako ang pigpasugo kay ito ni SM Joronan na mag-training mga ito kang ngayon. Sa bilog kong kabarangay, kinang TC Balas, so good morning. Sa mga may gusming barangay taro, di hanggang tabi ka mo sa pag-ibon nindo kang sedong trabaho. Sa kabus ka bang kabarangay, good morning. Si Rigma nagpapabot ni Marinaga sa bilog ng mga taga-Pandan, si Kapitan Narsing Muriala. Ang kapitan sa laminting kapitan kan barangay Pandana sa Banuaning Barangay na dating Vice President kan SSS sa silmay ranggong CISO o karira, Service Professional o CISO Fora, nakatumbas mga tugang kansarong direktora. Ang sayang abilidad bilang sarong chief executive, napakanibangan niya mga tugang para sa pagpapadalagan kansarang barangay. Iyo po, salamat tabi, Beth Estroy Espinosa. And good morning man tabi kay Arsenio Domingo. Amigong sagip ko sir, good morning, salamat tabi. Amigo, taka paano pag kita mag-irilingan permi, ano? Amigang Pangs, good morning, asiman kay Kagawad Balin Imperiala. Kan barangay humapon kan Legazpi. Sa oras mga tugang na 3 minutos na makadisa nila 5 din pagkaaga. Nasa linya naman si Manuel Alan Lopez Eto Nolan. Maray naga, please come in.
1: Urago Live Reward.
2: Ay na aga mga guests ng mga parantabay.
0: Aram mo lang.
2: Pamilya ni Pagkakiyama.
0: Ako pala na nag-training kayan kang nasa DCRC pa kami.
2: Yeah.
0: Oo. Kaya ito, pag-i-assign ko ito sa police station, maputihan sa ko. Sa nga akong police station sa Daraga o sa taang police station kaya ito lang, yun pa dyan sa may namumugtakan ngunyan kan Macro Albay.
2: Sa Albay.
0: Tapos kayo, maapot yan sa kuya. Pag misan, pigsusugo ka naman sa Pinyaran Dabaga kasi yun po naman kayo ang substation.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, pigsusugo
2: ka naman. Nakamaroon naman doon na tinapos na yan di rin labuan.
0: Iyon baga?
2: Piring lang at panginan.
0: Now, kita huwag ang mga taga-media. Dahil man kita mga komentaryo kung dahil kita kimagkakanigong basihan. Sabi nga ni, media is considered sport state of the government. Now, sabi ko, kung dahil ang media, paano ta maaraman? Paano sinda matultol? Sabi baga, igwa kitang executive, legislative, and judiciary. Ang gayon natatawan pag minsan yung aksyon kan ni judiciary, pag nag-abot sa media, natatawan taki magkakani kong atensyon. Ang gayon natatawan yung aksyon kan legislative, pag nag-release sa mga taga-media, matatawan kay magkakani kong solusyon. As in sa executive, natatawan kay magkakani kong solusyon. Ano mo nang kikadagitin? Di pag sinda na komentaryohan. Now, di mo siguro kinakaipo na manggadan ka kisarong tabo para sana masunod ang sayamong kapretsyo?
2: Soldier to that. Diyan nagpapabot ng information. Mm-hmm. Sa tayo ang pamilya information. Kung matitapaan man, hindi naman kini rarabot ang pamilya-historya, doon pa magkakagrafi ang kundi na magsinigong
0: diyan. Bako man baga sa pag-abog, mas maurag pa ang mga taga-media maghanap kay Belisa kontra sa polis ko niyan.
2: Yan.
0: Ayun baga, ha? Ako na mumuli, uragan ako ng araw. Bata kaswapon, may mga kamitin kami, nagurun-urun kami sa paperland. Tapos, pagburulagan ni, after a minute, nagpuro pa yung halo na ako, iyon na ito sunada. Ngunit sabi ko, Irakman, ang makamakon mo, ang aram ko siguro, baka nakatukaw sa kaya may tama sa bitis.
2: Pwede. Maglapit,
0: so palaog baga naman sa may simbahan. Pakirayo-rayo mo tabi lang ng ano mo, microphone mo lang. Ang ano mo ta, medyo nag-ano ka, di ako masyado na sasabutan.
2: Okay.
0: Oo.
2: Kasi na istorya tabi yung manager, nagbilog na din ang social investigation sa task force na pwede na sa office time.
0: Mm-hmm.
2: Kaya lang ang na aktibo ang manhan ng taga-unguti sa tagunta ng nangyaring pambagay.
0: Mm-hmm.
2: Kaya biya na mas mag-unitary at pag-ibing boy.
0: Mm-hmm.
2: Yan sa barangay sa mga nagalbay sa suhatan.
0: Oo.
2: Kaya sasabihin ko dyan na pag-repeat na pag mga case kasi na hanap nyo sa mga pustik pwede kasagin mga pag-presentation ng season si saya na responsable nagsabing na nagsabing gadaan sa korte.
0: Oo.
2: Kasi ako nagsabing na naisip na pag-inti ang mga nagsabagpisyal ka na gobyerno si political party list at ang gitman ng Edipin Mayor Mayor Campus Ben sa Sibol Penda sa ini na na siling na ilong siya sa araw tayo niya din sa itong lugar inilagang Adrian na notice. Nagtatrabaho din si Mama at pasok ka lang sa iyo na tingin sa kabarita sa exercise niya na ito mo ba yung sarong na
0: Dan, pakidulisay sa matabi ng tali kung masyadong nasasabutan ng demo kung nasasabutan tabi na lang pigatarmulan. May mo?
2: Hello?
0: Ah, okay na, sige, go.
2: Medyo yung signal tama na gusto yung pagkara.
0: Prudek ka madagit. Ano mo na mumundon talaga ako la na lang kasi naron bumangan talaga kay to kang so bago ano sa broadcast pag gisugo ko talaga ni kay to talagang sabi nga ni paano nga yung pag-ilingtib natin sabi ko mag-apot ka na lang pag minsan sa ano mag-apot ka na lang sabi ko sa disc officer apoton mo niya ako kung paano pag-ibaro garo kanya rog kayan
2: dapat magay ka at mga training yung
0: ginipin paano kay to magpito kay to naroon dumang ko yan si Mar Mendez.
2: Mm-hmm.
0: Alos, ano na? Alos, kada-closed na, nag-garada na.
2: Iyo.
0: O yan. Sarap pa kahit sa mga training ko, si Kuhan, si Richard Barba, nagagipa yan kahit sa kuya, tatawang ko yan kimaibugo na ano, tatawang ko yan kimaibugo na Filipino Star, Malaya Bulletin, Manila Bulletin. O, sige, i-transfer mo niya ako yun, igiban mo niyang balita sa Bicol.
2: Kaya yun na ito,
0: oo, tatawon ko siya na kay Manila Bulletin. Hindi niya akong topic na ini. O inibikulon mo ina, igiban mo kinus. Tapos ipapailing ko naman, ipapailing naman sa kuya. Pag may sala ka, ito kukuritan ko yan.
2: Dear God. Pag mabibayan mento. Ang
0: problem. Kaya siguro lang dapat mag-ibunin magkakanigong piyag ang PMP. At awan ni kay magkakanigong investigasyon because baka drawing siya na naman na pagabuting oras. Ano nangyari kay Joe Williana? Brutal na ginadan. Till now, ano, igwan na lamang kita ki-update kung anong nangyari? Kinuwil Camara, igwan na lamang sila ki-update na nangyari?
2: Tama ka dyan. Magpapiraan yung dabag na nangyari din gusto ko. Na ito pa naman na nagtitigyan ko
0: drawing naroon naman ko kaya ito kan ba nilang si Joe Williana may nagdigli pa kaya itong tagapalasyo Malacanang magibok investigasyon mala maski kaya ito yao na kami sa Camposanto nag-interview pa kami kaya ito I think nag-interview pa kami duma sa Laugan Camposanto inyan dapat nagigibon after that ka na ilubong si Joe Williana ano na wala na o pirang
2: hanggang naman
0: oo.
2: Naging historia sa
0: panginoon. Oo.
2: Sining kayo doon. Kumalino na resulta sa investigation.
0: Si Congressman Rudel, sikat na tao. Binadiyan ko ng malangon yan. Ano ang resulta? Nakakulap sa sospek. Ano nangyari?
2: Masabog sa ngayon.
0: Drawing man siya na.
2: Kaya tayo, sa mga
0: Salamat lang sa mga nagagpang informasyon dyan mga tukang sa Rawas. Oy, good morning man tabi kay amigang Emilia Bachas. Good morning man kay amigong Bika Maabika Ocampo. Amigong Bika, good morning tabi sa amigong Bika. Siyempre mga tukang good morning man tabi kay Ma'am Ami Aranyes. Ang sarot sa kuyang mga naging professor dyan mga tukang sa Bicol College. Bisano din naman Ami Delenta Bakay Gwakato kay mga minor subject. Oy, Mano, good morning kay Mano Kichoy. Asin man kay Tony Laguno, good morning. Asin good morning man tabi sa kabos pa niya tong amigo na kantami ng unang napagkaaga. Sa mga tabi, kabos, kagawad Grace, Maralino Mardonio, kan Barangay de La Paz. And kung naman tabi kinangilin ma Marbella dyan mga tukang sobong alon, siyempre po tabi kay Jordan Bribo. Nalagang tabi na po kunya ng pag-agamaray na morning. And good morning man tabi kay Kagawad Lumeda dyan sa mga kay Matugkan. And of course mga tukang good morning man tabi kay Jonathan Lorbez. And of course kay Kagawad Dori Navarro kan barangay ma... Manahon kami apa no? Mading LC Mapa, good morning. As in good morning man tabi ki Marlin Yansun dyan sa Landiscan Santo Domingo Albay. Ana Belusis Morcoso, good morning. As in good morning man kita tamayo tapos kinanday Mayores. And syempre mga tugang ki Ernesto Monriar Mila Fortes. Mate, good morning dyan sa barangay Pandan Candaraga. Barangay Captain Gina Calyada kan barangay San Roque. As in man, good morning ki Herbert Marceta dyan mga tugang sa barangay San Roque Candaraga. Amigong Ronald, amigang Lona, good morning. As in man ki Sheila. Salamat tunon tabi mga amigo.

0: Ano ka gawad? Ay, Jane! Kay Jane Okmer, natin mga tugangan sa mga pag-ribas sa broadcast. Sa'yo ka lang ngunyan, Jane, asahin. Ah, nasa naga na pala si Jane, ngunyan, bumburadyo na ka. Ano ba, ano? Makamuro mo doon, mga tugang personal, talagang sabi nga ni makulog sa bot, taro ka na nangyari sa mga pag-ribas. Kami po, bigigib mo mga boss, iyo, para kami mga tugang makapagpabot ng information. Pero kung kamo na ako komentaryo, hindi ka mo maging balat si Boyas, hindi ka mo mag-ibuning katarantado. Ano pagkuna, hindi porkit may ginilin ka mong pag-iriba sa broadcast, takot na kami. Ako personally, talagang kung ano niya ako dyan, talagang inuluwas at iluluwas ang katotohanan. Kaya mag kinakay po na pagtakupan ka mo. Ano, bako tabi amig kong sagip, ha? Concern. And good morning, man tabi kay amig kong Jason po, yung dyan mga tugang sa barangay Busay. Kapano, Miranda Lekan Marinar, good morning. Asiman mga tugang, good morning, man Kimono Nelson Magaluna. And of course, mga tugang ki Kapitan Henry Balyapri, Kambaragay Burgos. Kap Henry, good morning, asiman ki Pahito Winga. 14 minuto sa mga tugang, makalisa nila 5 nil pagkagadagdagan tapang na informasyon. Nasa linyo man mga tugang si Manoy Andy Madrigal. Manoy Andy, maray nagapasok.
1: Urago Live Report.
2: Worms, Manoy Guess, good morning. Good morning sa mga parantabay. Gondolin sa pamilya ni Adrian Luterte. Good RIP. Kaya, gondolin ba'y sabi, Manoy Guess?
0: Iyo.
2: Dahil sa... Nangyari na naman, October, si Samar, October, si Golden Boy, October, man tabi, Mari Jess.
0: Maguna siguro, Mari Ani, porkit may gina na taga-media, masilinsyo na kita. No? Kasi, pakiayos mo tayo, Mari Ani, kang ano mo tayo makulugong sa talinga.
2: Oo. Kung malinig kami, Mari Jess, lawig lang distansya ko sa telepono.
0: Oo.
2: Signal kayo din yan problema sabi Manu Jess.
0: Oh, sabi ko Manu Andy, porkit may pigadan kitang pag-iriba sa broadcast, mga sila ano mo na takot ha, basta may bago kita magbuhay kung matamon, naramtamanan sa tuyang ipinyang dalaban, kasi kita bagayaw yung pati ng katinaw ng profesor. Ano mo na nikakatakot ha dyan? Ngayon, ako nagiging mo sinda, mayabon mo mo sinda.
2: Oh, sabi Manu Jess, dama ka dyan. Dahil sabi nga ni Kayan, kita ang taga-atod may informasyon sa publiko kung ano ang mga nangyayari, pangyayari na sasatuyang kapalibutan sabi manages.
0: Takunday kita maribok, ano na sana? Sabi baga, three branches of the government, executive, legislative, and judiciary. Now, media is considered as 40 state of the government. Now, kunday kita maribok, ano sana? Paano matawan kayo magkakandi kong solusyon? Paano matawan kayo magkakandi kong problema? Ano? Mairuro dyan sa mga government officials at isang politisya na nadadalaga na. Saan ako komentaryo sa programa?
2: Roger, sinda, kung may kita mag-ero, sinda na nangyigibabaw, sinda makukuhanan nila.
0: Yes,
2: ako na ang gusto nilang gibuhon.
0: Kaya ako mo ni Andy personally, mas karo ka na nangyari kay Manoy, kay Adrian? Magalagang, ay as in, siguro lalo tapat dali-dalihunan mga tao nga organ. Ano nga, kung magandang kita, at least may pinaglalaban kita. At least magandang kita, igwa lamang kikogma ng pamilya. Katapas kita, kadali ng kapamilya ko, at least, igwa ining ipinaglalaban.
2: Sabi nga ni Kayan, ang armasta sabil, kontra balil.
0: Correct. Imagine ha, narumliman ko ba, ako ba magkatrinin may pabagayan ni Madam Nanette?
2: Yes, pa, sa tuloy ang bagayan na tiga taong aliya pagkaga na pagturoan tango na maging buki report ni si Golden Boy, si Adrian. Ta medyo kaya magupa hindi na pagtaga ibahan ngayon nindo.
0: Kaya ito magano pigso ko yan sa kanya ni Asim Joro na araw. Kaya ito i-assign ko yan sa talaga PNP, Legacy Police Station, and then pag misa nini-interviewin mo. Kaso lang na gari naglipat din siya kayo sa ibang station hanggang nakaabot na sa demonstrasyon at ganta ba?
2: Pero gulong na sabi, Marges, kaya sabi ka ko ni Madam Namit, narumbo magpapato kami ba ni Jace, premierong saltrakaya ni Adrian sa DCRC baga.
0: Oo.
2: Sabi, nag-report kayo kay Ma'am Danet. Sabi ni Adrian, nanangalas may tabi akong Ma'am Danet. Kan ining blatter, ang mga pangaran, puro may anapelido, puro may Y.
0: Oo, ito pala so alias.
2: Sabi ni Ma'am Danet, Turoy na mo na kaya kay Magali sa Blacker report si Arian. Lato na problema sabi Ma'am Nanet. Santo na ika naman mga tabi barages nagpara-train sa iya tabi barages na magkumpano pag-ibunin balita, lalo pag-report tabi Marides.
0: Oh, kaya ito si Marmindes, ako pag nag-ibok ko ito, natambakan ko yung Jarong Pilipino Star, Manila Bulletin, ano pa ito, Inquirer, o inyong items na ini, di ba mo yung kibarita, isurtin mo, isurtin mo, isurtin mo sa kuya, tapos kami ko, gamitin mo ang kordabin mo si Manes.
2: Bako? So, Riyan Pilipino Star, Bulgar,
0: Ang pigbabakal ba kayo ni SM Joronan, Manila Bulletin, Inquirer, tapos sa Pilipino Star ngayon, Philippine Star.
2: Inquirer. Ngayon tayo ano sa mga dumating impormasyon sa Malinaw Albay, sa rin lalaking binistong si alias Orley, inaristo dahil sa kasong direct assault against an agent of a person and authority sa Barangay Baybay, Malinaw Albay, kaso 1 October 12, 2026. Sa Tabaco City naman, City Most Wanted Person, inaristo sa 1 October 12, 2026, ang suspect binisto sa alias na June, ang kaso rape. Iniitabi manages may piansa o daing piansang pigrekomendar ang korte kontra sa suspect. Dugang na informasyon, halit din sa kuyang location, Andy Madrigalero, Basta Bicolano,
0: Uragon. Salamat po rin sa mga naglagbag informasyon natin, mga tulong sa luwat, sa luwasa. Sa luwat pa, nagpapabuting good morning si Kapitan Narsing Muriel Can Barangay Pandan Can Daragaan, Solamenting Kapitan Can Barangay Pandan sa Banuanin Daraga, na dating Vice President Can SSS sa Sinmay Baranggong CISO o Career Service Professional o CISO 4 sa may Katumbasa Regional Director. Kaya masulat ang mga taga-panandilanta, ginamit mga tugang ni Kap Narsing ang sayang naging eksperyensya sa loob po ning 41 taon bilang Vice President for SSS. As in, sa lado mga tugang kag-executive, talagang nag-ibo po ni Kap Narsing ang sayang obligasyon bilang sarong barangay kapitan. Kaya masulat po ang mga taga-pandan kan banuanin daraga, kaya mas kaigwa pag-ipalwa sa Direktiva Guidelines ang Department of Dinti, ang COMELEC. Siguro mga tagong kwalifikado ning maray si Kapitan Narsing because 41 years in service as employee kang SSS. Bago siya mga tugang nagretiro, siya po ang Vice President. As in, may katumbas mga tugang na Regional Director. Good morning man tawag kay Pamilyang Iloilose sa Sirmadyan sa Barangay Pandana. Amiga, kapamilyang Ann na Sardinia, good morning. As in, good morning, ma'am po, tabi sa mga paratoklo mo niyan. Good morning, tabi kay Anson Rosan Ruiz. Sir, good morning, tabi, Sarah. Ingat permis sa pagpasiring sa eskulahan. Hermon, good morning. As in, good morning, ma'am, kay Arlie Macanyana. And merci sa good morning, friend. Good morning, ma'am, tabi sa kanyang kapamilya. Good morning, kay Richard Acobasi, ma'am, kay Palis Espinas. Dennis Bon, good morning. As in, good morning man kikagawan Rakel Magallanes Uliola kan kilikaw. Ako din ang galaw kan matatakot. Talagang lalaban kita, talalaban. Pag-aram tabang ato kung nasa katotohanan kita, yo. Ngunyan, umalitawin mulit, good morning. Ngunyan, sa headlines kan mga barito sa lado, local congressman Pino Garbin, may igutak kinundinar ang pambabadil sa broadcaster na si Edwin Duterte. Albay Press Corps, may igutaman na nagpalosaman yung pahayag. Kasunod ka nangyaring pangbabadil gadaan kay Adrian Duterte dyan at kasunod ma. PNP, magsasagig mo naman yung maigot investigasyon sa nangyaring shooting incident sa Banuanin Daraga. Puti ka sa barangay, ilalansar sa barangay Tesan kan Legazpi. Inflation rate sa Bicol pwedeng mabot sa 80.6% sa buwan na September sigon sa Philippine E-Statistics Authority. Headlines man kan mga balita sa lado nasyonal. Edukasyon number 1 sa 2027 National Budget. Senador Robin Padilla, kunisyon ang prosecution sa Tiwala, Kay Cabrera. Red alert status, posible sa Luzon Grid sa El Nino. Duli siniguran regional wage review process. Yanta Santo headlines man kan mga balita sa lado international Zelensky. Pinag-anunsyar ang pag-atake kan Russia sa sendang power plant. Asiman sa lado rin Karawat POC na kusaranin na mumulitika. Yanta Santo sa lado rin showbiz. Winner Villamin may duwang pelikula sa Jimmy 7. Ang mga tungkol ng headlines, kaya mga balita, saan yung detalis po, pakalis yung nakapir ang hanap buhay.
1: Basta Bicolano o Ragon!
3: Hello, madam. Good morning. Ano pangalan mo?
4: Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyaheng sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 27 minutos o 28 minutos na makalisa nila 5 nin pagkaaga.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
1: Ngunyan po sa detalye sa kita kang mga bareta, inoto niya ito ang detalye sa mga bareta sa Radyo Lokal.
2: Uragon.
1: Oy, muray nagamang palantabi, nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga takimantong, si Kagawar Rolly Mariduna. E siyempre mga tugang sa mga kitakidako, si Kevin Sieto, and of course, good morning mantabi kay Sir Dennis Matokabi. Sir Dennis, good morning. Alam mo, Sir Dennis, kan na mangyari ni Kasapo, narumundaman ko nangyari kay Congressman Rodela. And good morning mantabi kay Anmasunod na Kapitan Kan Barangay. Roque Calle, good morning. Tabi kay Barangay Captain Gina Calliari. Asya mo kay Barangay Captain Roy Marco. Ngunyan sa detalye sa kan mga barita sa lado nasyonal may o sa lado lokala. Mayigot na kinondinar ni Congressman Pilo Garbin Kanako Bicol na nangyaring pangbabadila sa samuyang pagribo sa broadcast sa CDN Duterte kaso-maso yan sa Barangay San Roque Candaraga. Mga po kumasamino sa las 4 ng pagkahapon, bigla na siya ng binadila. Si Adrian Duterte mantang nakatukaw ni sa Laog Cancel ang Tinaba Bakery dyan sa nasabi ng lugar. Sinabi pa ni Garbin na magibuman kasabay kani inagad ba ni Garbin sa liderato kan Philippine National Police na tulos magsagibo ng investigasyon kasunod ka nasabi ng insidente. Hanapot man sa nangunyan si siyang mastermind sa pagpapabadil sa samuyang pagiliba. Anda ko na on ming kaputan si sayang mastermind. Ano nako ko na ngangaturog ka pa daw, nakakatukaw ka pa daw ning Thanos, nakakakaon ka pa kitultol. Diyan mo lamang pigisipan sa iyong pamilya, narok kayo nang nangyari. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokala, may nagtulis mo na kinundin naman kan albay press corps ang nangyaring pangbabadil ganaan sa broadcaster na si Edwin Duterte Kasudma. Sigun sa naging payag ni Mr. Edwin Peralta, ang presidente kan albay press corps dapat magibo man kay magkakandigong payagan mga autoridad na magsagibo ni nararom na investigasyon kasunod kay nasabi ng insidente. Magigirumduban na bago na ganaan si Edwin Duterte bago binadila. Nagkapi ng preso naman ang nakukomentaryo niya sa nasabi ng programa. Sigun sa inisyal na informasyon na nakakaabot sa Uragonosa, nakasakay sa motorsiklo ang duwang sospitsado as nagpasiring ini sa may parte kan Kimantong Daraga matapos ang nasabi ng insidente. Good morning, mantabi kay kapamilyang Ronald Recamuna. Primoy, good morning and good morning, mantabi kay paling Ronald Pariña. Diyan mga tugang sa barangay Bosay Kandaraga.

30 minutos makalisa na lasing ko nil paggaga sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, siniguro man kan albay PPO na padagos man silang magibo nil magkakanigong laklanga para magsagibo nil alarom na investigasyon kasunod ka nangyaring pambabadilgadan sa broadcaster na si Adrian Duterte Caso Udma ay naging payag ni Police Colonel Noel Nunez, ang Provincial Director kan PMP sa Almaya. Kaso bagos Udma, personal nagbasirin sa nasabi ng lugar si Colonel Nunez para magibo man kayo magkakanigong pagas at magkakanigong direktiba sa mga tawon kang PMP, particularmente sa investigation section na mag-ibok kararam na investigation kasunod ka nasabi ng insidente.

Sa ibabang detalye kan mga barita sa lado lokal and barangay. Paisan kan ligas pa inyo tumabi binipisyan kan programang butika sa barangay kan lokal na gobyerno kan ligas bikan ako Bicol aseman kan Department of Health. Ini laging paig di Congressman Pino Garbin matapos sa panginutan kanya ginibong media commission na sa barangay Taisan kan ligas bikan nakaging aldaw na kunsa ina maabot sa 500 sa person ang nabinipisyaran na. Sinabi pa ni Garbin na nakagawin ang memorandum of agreement ang ako Bicol aseman ang Department of Health. Kasabay ng lokal na gobyerno kan ligas bikan tanganing ma-realisar ang nasabi ng programa. Ipinaliwanag pa ni Garbin na pwedeng makakuha ng bulong ang sisema na pasyente nga o ang sisema na person na makakuha ng bulong sa nasabi ng hospital as in kinakaipan subot na nakaregister ba ni sa PhilHealth sa pagkandiya ka program tangani makakuha ka nasabi ng binipisyong itatao kanong binibutika sa barangay. Sinabi pa ni Garbin na pwede sa butika sa barangay takol pa mga programang pinagpapautob ang ako Bicol particularmente sa syudad kan Legazpi.

0: Mari nak kawan tabi ke Majin Dore sewa lusa de mau rejang sabarang ke bungalon. Mari good morning. Rantai terus minggu bersama Kalisa dan Hasingkun. Tanda tres minuto sama kalisya nila 5 yung paggagang unya sa ultimong detaliskan mga barita sa lado na lokala. Nagsakat ng 8.6% ang level kan inflation rate sa Bicol Region para sa buwan na September basado sa pagdataya ng pinalabas kan Philippine Statistics Authority or PSA Bicol. Sigun sa naging paig ni PSA Regional Director Cynthia Perdez na mas alangkawin niya kaysa 7.7% inflation ang narehistro kan buwan na Agosto. Ngunya na taon na siman 1.1% ang narehistro sa kan buwan na September kan taong 2020-2020. Sigong nilalo, sinabi pa ni Berdesa na panginot na rason kan Norica sa paglangkaw kan inflation rate sa rayon, iyon na langkaw na presyo kan food in non-alcoholic beverages naigwaning 6.9% o katumbasing 50.5% sa kabilugan shares kan inflation sa bilog na nasyon. Ang nakaambag digdi iyon na vegetable tubers, planting, cooking, bananas, asin iba pang negative 0.01% kung sa ina kumpiso kan panginot na barakalon sa laog arog kan talong pruta sa sin mga manina na bawakal sa mga pampublikong merkado. Sinabi pa ni Perdi sa dakulang posibilidad na lalo pang maglangkaw ang inflation rate kan Bicol ngunya na taong 2020-2020 sa isa naraman kan mga problemang pinagatubang kang nasyon. Oy, marila gumantabi kay amigong Sean Bilarmino Banzuela. Oy, good morning kay Sasharo Banzuela. Sasharo, good morning. And good morning, mantabi, kay Dek Opinya. And of course, kay Kagawa Jun na. Barsinas kan barangay tula-tula kan Legasyo. Siyempre po, kay Brian na, kay Rocco Brian. Brian, good morning. Yan mga tugang ang detalis kan mga barita sa lado lokal. Ang detalis mo kan mga barita sa lado nasyonal. Pakilisin na buhay.
1: Hello, good afternoon. Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Mims ay isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Dorga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Mims at binigyan niya ako ng products niya, rinay ko ito agad sa anak ko. Kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
2: Ang MIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang MIMS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon. Eksakto na po nga 36 minutos na makalisa na lasing ko din pagkaga.
3: Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon. National
0: News. Hoy, may nagkamantabi kay amigong Tito Bismonte. Nagkantabi niya ngunyan ng pagkaka. Siyempre tabi, good morning man kay amigong Arengo Divora. Kami po sa media, dahil kami matatakot. Sabi nga ni mga tugang, pag kami may ipinaglalaban, talagang diretso ang samuyang laban. Okay lang, badilunin doon kami, okay lang. At least mga tugang, nakapagpaluas kami kitamang impormasyon. Kaya nakula, may man siya ng kahapotan ngunyan. Sisi ang nasa likod. Sisi ang mastermind. Kaya nangyari mga tugang kay Adrian Duterte. Kanta 7 minutos na makalisa nila 5 nilpagkagang ngunyan sa detalis na kan mga barita sa lado nasyonal nagtitirin ang Panginoon na prioridad kan Kamara de Representante sa Proposal 2027 National Budget mantang ang puno kayo para sa health sector na dagdagan ng 12.23 billion pesos sa Serarum kan House General Appropriations Bill na iproboran kan ikadwang pagbasa nagtitirin na 1.17 billion ang target ang budget kan Department of Education na kinagama ang dugag na 10.5 billion pesos para sa mga programa sa sektor kan edukasyon na konser maabot ko niyan kan Department of Education na magkuhanin karagdagan ng mga paratuklo taning lalo pang mapakarang kalidad kan edukasyon sa nasyon na. Oy, good morning man tabi kay Gary Lucila Malyapre. Amigo, good morning tabi siya. Amin, good morning man tabi kay Edward Mallorca. Ano mo ay nakailigan mangyari kita kaswapon, ano? Kaso lang, duman ba kami tabi primoy sa gilid-gilid, ano? Tatapido, tapos kina na Gloria Mallorca, kamara kay San Vicente Candera, good morning. And good morning man tabi kay Kagawa Doca Odebera. Siyempre po, good morning man kay Marlon Alvarado. Natay 8 minutos na makalisa na lasing ko nil pagkaga sa iba pang detalis kan mga barita sa Lado National pinagkwestiyon ni Senator Jens Robin Padilla ang kribilidad sa pagiging mapapagkakatiwalaan sa expert witness na sa financial and forensic analyst na Sir Alex Cabrera. Ini matapos ay bangon kan senador ang mga mapapail ng bad auditing firm sa Isla Lipana and company na pagsusuri sa financial statement ang MFT group of companies sa pinag-inwelto ang pangaran kan magagom na vice presidente asya managom kay ni si Atty. Man Scarpio sa sayang payag sinabi kay ni na nagangala siya kunya at pinagdasabing credible witness kan prosecution ang nasabi ng persona. Hoy, maray na kaman tabi kay Dayan Martinez. Dayan, good morning. Asin good magpapaabot man yung good morning sa bilog ng mga taga San Roque. Si Kagawad Alex Medalla. Sa iba pang detalis kan mga barita sa Lado Lokal, sinabi ni Senador Robin Hood Padilla na ang bullying kaso ng pangbagadan asin in school shooting bilang pangilot na kadailanan kunyata kay Kuan Agpitana ang access kan minor de edad sa social media. Ini ang naging pahay kanasabi ng senador matapos ang nangyaring shooting incident sa Cotabato City kanakaging Aldawa. Ipinaliwanag pa ni Padilla na sa bagay kan social media nakakakunin maraot o nakakadalay ni kimaraot na impluensya sa mga kaopinisan kung kainagad kaini na ipitanin maray ang paggamit kan social media, particularmente ang Facebook.

Ngayon mali na kamanta, Vicky Eugene at talagang tabay na pangunyan ng pagkaan. Diba pang detalis kan mga balita sa Radyo National, ulit sinabi kan Department of Energy na magpit na minomonitor ang sitwasyon kan power grid sa ibong nasagabos sa parte kan nasyon, particularmente sa Luzon. Sigon sa naging payag ni DOE Secretary Janet Garina o si Aaron Garina. Dakula ang posibilidad na maapektaran kay ni ang Bicol Ridge and Luzon. Kasabay kay ni, sinabi pa kanasabi ng Secretary kan Department of Energy na preparado na masida oras sa totalmente na magtama sa nasyon ang software El Nino.

0: Mientras tanto, sa iba pang detalyes ng mga balita sa Radyo Nacional, siniguro ni Secretary Francis Tolentino na nagpapanago sa regional wage review process kabilang digdian pare-parehong magagibo ang obrero sa mga employers. Ini panago sa pinakusugan Department of Labor and Employment sa panginginot at kanil Secretary ang konsultasyon sa mga makikipag-unayan sa mga stakeholders para isulong ang wage adjustment para sa mga magagawang Palapino. Ipinaliwanag pa ni Secretary Tolentino na palagos naman siya nakikipag-coordinate sa mga region directors kandoli sa bilog ng nasyon. Tanganing adala na sinaramon kung ano ang mga dapat na solusyon para mapakaray ang dagdag sweldo, mapakaray ang sweldo kan mga obrero sa pribadong sektor. Mientras tanto, sa ultimong detalyes kan mga balita sa Radyo Nacional, nakuha na kang Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA ang kompletong detalyes sa mga Pinoy na naaresto sa naaresto sa aeropuerto kan Laos matapos sa magtangkang magpusilit ininimabot sa 521 kilos na shabu sa sarong private jet pasiring sa Pilipinas. Sigon kay PDEA Director General and Secretary Isagani Nerissa, ang suspek ang sarong alias Pahada ay nag-i-star sa Marawan City. Kasabay kay ni sinabi pa kanasabi ng official na padago sa bansa na nag-ibok yung magkakanig kong paagi para maraman kung igwapang kasabay ng mga individual o igwapang kasabay ang nasabi ng persona na arista na pinagtutuburan na igwanin daradarang shabu na dadarahon ko taana sa nasyon kan Laos.
1: Rakun Barreta Express, mga barreta sa ibang nasyon. International News.
0: Kasantong ngunyan sa detalis man kan mga barita sa Radyo International kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na inatake kan Russia ang sedang power plant. Sinabi niya sinabi ni Zelensky matapos ang nangyaring incident sa kami power kung sa inaging kausama niya para magkaigwaning brown out ang sedang nasyon. Magigirumduman niya itang sinabi ni US President Donald Trump na maamot ko taan ang magkaigwaning ceasefire and Russia as in man and Ukraine alagad padagos sa manggirad na nangyari na sabi ng incident na kung sa ina nagagamit ng drone ng Russia para atakiw ng mga panginot na vital installation na kanasyon kan Ukraine.

0: Niyanta Santos sa ultimong detalis kan mga barita sa Lado International liwata tinawanin pag-atake kan auti ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia kan nakaging aldawa. Kasaro ini matapos sa inunot ang pag-atake ng isang lagibo kan nakaging aldaw na konsaina o minabot sa 12 persona ang nagadan. Sabay kay ni sinabi mo kang say the government na palago sa mga sir nagigibo kay magkakandi kong paagi para matawan kay magkakandi kong solusyon ano sir maaraman o kasabay kay ni sinabi pa kang Saudi government na palago sa mga sir nagsasagibo kay araram na investigasyon ka nasunod ka nasabi ng insidente pagirumdong ni itang sinabi ng US President Donald Trump na lalo niyang papaunam na iposibilidad na luwag siya ng mag-atake sa nasyon kan Iran daraman kan palagos kaning pag-atake sa nakapirang nasyon na kaliado kan Estados Unidos particularmente and Saudi Arabia. Hoy, may nakagaman tabi kay Mona Lisa muna. Good morning muna.
1: Muragod Barreta Express. Barretang Sports. Sports News.
0: 44 minutos na makalisa nila 5 din paggagangunyan sa detalis na kan mga balita sa lado nin karawata. Inakusaran ni sa mga weightlifting ng Philippine na President Monico Fentimilla ang Philippine Olympics Committee or POC na namumuli takasin pakikaram kani sa trabaho kan National Sports Association na. Inya naging paig ni Monico Fentimilla matapos sa mag-attendi rin sa paglagog kan Senado. Ihuli man sa naging performance kan Philippine team sa katatapos masa ng 20th Asian Games sa siyang sasayang payag sinabi ni Fentimilla na dapat na makiasawsaw sa bida politika ang pamayo kan POC tanganing mapakaraya ang kamugtakan kan mga atletang Pinoy sa nasyon.

0: Ngunyo sa detalyes man kan mga balita sa lado na sa depang pinal na pinaguro na si Willard Villami. Asin mo na executive director kan GMA na si Atty. Anit Gozon Valdez, asin man Max Production, producer ni Erwin Blanco. Sigon sa informasyon, makakigwanin duang pelikula sa GMA 7 ang nasabi ng TV host. Kasabay kay ni sinabi pa kan o sinabi pa kan mga insider na sakod sa presente palagos pa pinagigil ang pakikipagnegosyar ni Willard Villami na kung sa'y maabot ko talang isabay sa Metro Manila Film Festival ang magiging pelikula kay ni sa GMA 7 na. Yan mga tugang ang katilipunan kan mga pagbabalit asang presentasyon kang programa ngunyan pong Aldaunin Martes Pesa 22nd bulan na Oktobre 2020 sa isa. Sa liwat po sa ngarakan mga nakasabay ito sa pagbabalit sa lawasan na. Ako po ang Sidong Nakasamay, si Jess Magallanes, minamalat kang dataramon na Rebali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Urago.
2: Basta Bicolano, Urago.
1: Basta Bicolano, Urago.
0: At Diyos, Maray Naga, Bicolandia.
3: Basta Bicolano, Urago.
4: Magandang araw, ina anak. Welcome ulit sa ating programa, Ang Ikaw at ang Iyong Kalusugan, brought to you by Means Wellness Center. Tanda natin ang ating gabay, question everything. Never accept mainstream opinion as proven data. Bago natin buksan ang ating sistema ngayon, subukan muna itong riddle. Ano ang kulay pula pero walang buhay? Nasa loob ng mata mo pero hindi nakakakita ng tunay. Ano ito ha? Pag-usapan natin ngayon ang pale inner eyelids. Sabi ng iba, simple tiredness lang daw kasi puyat ka. Pero teka muna, kailangan nating i-audit ang data. Ang totoo, ang pagbutla ng conjunctiva ay nagpapakita ng mababang hemoglobin levels at kakulangan sa iron. Noon pa man, ang chronic fatigue at ang maputlang mata ay laging iniuugnay sa mahinang dugo at simpleng sumpong lang ng panahon. Pero hindi tayo asa sa mainstream opinion lang. Kailangan natin ng verification. Sa historical data ng clinical medicine, ang iron deficiency anemia ay matagal ng pangunahing dahilan ng systemic collapse. Sa biochemistry, ang ating red blood cells ay gumagamit ng hemoglobin para magdala ng oxygen galing sa lungs papunta sa bawat tissue at organ. Kung kulang ang iron, bumababa ang oxygen transport sa buong katawan. Resulta, ang mitochondria sa loob ng iyong mga cell ay kapos sa oxygen para makagawa ng ATP. Bagsak ang cellular respiration kaya bumibigay ang buong katawan. Hatiin natin ang clinical presentation sa mas detalyadong phase para sa systemic audit mo. Early symptoms, mild fatigue at hindi napapansing pananamlay kahit sa patang tulog kasama ng unti-unting pagbaba ng exercise tolerance. Bahagyang pagbutla ng inner lower eyelids kapag hinila pababa ang ibabang talukap. Cold intolerance ang madaling ginawin dahil sablay ang metabolic heat production at thermoregulation. Mild dizziness kapag biglang tumayo dahil sa minor postural hypotension. Late symptoms, severe exhaustion, debilitating fatigue, chronic brain fog, at kawalan ng focus sa mga gawain. Shortness of breath or dyspnea at palpitation habang gumagalaw dahil nag-aagawa ng mga organs na natitirang oxygen at pinipilit mag-pump over time ang puso. Grabe na ang pagputla ng balat, nail bleeds, nail beds, nabuo na ang spoon-shaped nails at bagsak na ang serum ferritin stores. Nanghihina na ang cardiovascular system at buong katawan. Root causes, dietary inadequacy o mahina at hindi sapat na dietary intake ng bioavailable nutrients. Chronic microbleeding sa GI tract na hindi agad napapansin. Malabsorption issues dahil sa damaged o inflamed na gut lining. Pabaya sa nutritional baseline at failure sa self-reliance. Kung kailangan ng redundancy sa system mo para sa iron at mineral support, nandyan ang Quantumin Plus o kaya ay magdagdag ng Niche Capit 23-in-1 para sa energy at micronutrient backup para i-backup ang cellular transport mo. One is none, two is one. Inaanak, dumiretso na tayo sa susunod na bahagi ng ating sistema. Stand tall, see the flood. Tingnan natin ang malaking larawan kung paano nasisira ang buong makina ng katawan. Kung pababayaan natin ang mababang hemoglobin, magiging hydraulic failure ang buong sistema. Isipin mo ito na parang makina ng kotse na kinakapos sa langis at gasolina. Dahil kulang ang oxygen delivery, ang puso ay napipilitang mag-pump ng mas mabilis at mas malakas para mapuno ang kakulangan. Ito ang tinatawag nating high output cardiac failure. Ang vascular system ay bumabagsak sa ilalim ng pressure, lumalaki ang ventricles ng puso at nauwi sa tissue hypoxia ang utak at kalamnan. Kapag nawala ng sapat na oxygen ang mga cells, mabilis silang masisira at tuluyang mag-collapse ang buong biological engine mo. Kailangan din nating i-audit ang mga nakatagong lason sa paligid. Ang mga commercial cosmetics, deodorants at mga chemicals sa bahay ay puno ng endocrine disruptors at heavy metals na pumapatay sa bone marrow at sumisira sa blood production natin. Para malabanan ito, kailangan natin solidong depensa. 1. Diet. Kumain ng purong animal-based foods tulad ng liver at internal organs na mayaman sa bioavailable iron, sariwang karne ng baboy at manok, pati na ang fresh catch mula sa ating dagat para sa malinis na fats at protina. Iwasan ang mga processed foods at seed oils na nagdudulot ng systemic inflammation. Resistance exercise. Magbuhat at palakasin ang kalamnan para ma-stimulate ang bone marrow at mapabuti ang blood circulation sa buong katawan. Nins Wellness Pairing. Para sa dagdag na lakas at sustansya, ipartner yung pagkain sa Nins Capit 23-in-1 para sa energy at micronutrient support o kaya ang Nins Juice para sa antioxidants na maglilinis sa iyong sistema laban sa mga toxins. Dumako naman tayo sa paborito nating parte ng programa, ang live radio interaction. Text mo, audit ko. Pedro mula sa Daraga. Tita Maricel, lagi akong nahihilo tuwing tatayo at maputla ang talukap ng mata ko. Sabi ng kumari ko, Puya!

0: napansin ko rin parang kutsarang hugis ng mga kuko ko. Classic signs yan ng advanced tissue hypoxia at malalang iron deficiency anemia. Kala ni Chia na ang tawag dyan sa kuko mo. Ibig sabihin, gigiba na ang structural integrity ng mga cellular mo sa sobrang kakulangan sa oxygen. Ipasok mo ang means kapit 23 and 1 at means juice sa iyong araw-araw na sistema para paglalagay ito ng dual filter shield laban sa mga lason at pampabuhay ng mitochondria sa iyong mga kalamnan at organ. Ayan mga inaanak, dumako naman tayo sa huling yugto ng ating programa, Question Everything. Huwag tayo magpauto sa mga kwentong butsyero na gawa ng industriya. Kailangan natin ng malalim na empirical audit para hindi tayo maloko ng mga commercial na kasinungalingan. Myth number 1, kailangan mo ng fortified cereals, commercial wheat, bread, at synthetic iron supplements para labanan ang anemia at mapuno ang iron mo. Kasi nangunin ito na industriya para ibenta ang kanilang processed carbs at butikang produkto. Ang totoo, ang mga produkto yan ay puno ng phthalates, lectins, at anti-nutrients na humaharang at kumakapit sa iron para hindi ito ma-absorb ng iyong bituka. Parang naglagay ka ng harang sa pinto kung saan bawal pumasok ang mismong sustansya na kailangan ng makina mo. Myth number 2, mag-take lang kayo ng commercial multivitamins at energy drinks mula sa grocery para maayos ang chronic fatigue ninyo. Pandilin lang din ito. Maraming commercial vitamins ang synthetic isolates at mababa ang bioavailability. Ang ibig sabihin nito, hindi kayang gamitin ng iyong cellular pathways at mitochondria ang mga chemical na yan. Parang nagpasok ka lang ng peking piyasa sa makina na hindi tugma sa sukat, kaya masisira lang ang buong transmission. I-audit naman natin ang detalyadong ating product database para i-map sa mga biological pathways ng katawan. Quantamin Plus, nagbibigay ng ionic minerals at iron na dumidiretso sa red blood cell production para sa oxygen transport. Parang pagbuhos ito ng malinis na krudo sa tangke para umandar ng maayos ang sistema mo nang walang sagabal. Niskapi 23 and 1, mayaman sa adaptogens tulad ng ginseng, ashwagandha at spirulina na sumusuporta sa adrenal glands at mitochondria para labanan ng cellular fatigue. Parang paglagay ito ng high-performance oil filter para hindi barado ang daluyan ng enerhiya. Means juice, puno ng antioxidant dense superfoods tulad ng barley, bumira at moringa na naglilinis ng free radicals sa blood vessels. Parang pag-square ito sa maraming tubo para malayo makadaloy ang pulang dugo. Fit and Beauty 10-in-1, may marine collagen at L-glutathione para sa tissue repair ng gut lining. Parang pag-wielding ito sa bituka para pigilan ang anumang marker bleeding na sanhi ng pagkawala ng dugo. Fermax and Resercom, sumusuporta sa microcirculation at hormone balance sa pamamagitan ng herbal extracts tulad ng ginkgo biloba. Parang pag-tunap ito sa bobula ng makina para pantay ang takbo ng pressure. Jewel of the Orient and Turcumin, nagbibigay ng potent anti-inflammatory compounds tulad ng curcumin para pigilin ang systemic inflammation sa tissue. Parang fire extinguisher ito laban sa mga sunog sa makina. Rela Herb and SUC Blocker, tumutulong sa metabolic regulation at liver support. Parang regular na check-up ito sa computer box ng sasakyan para walang sablay ang metabolismo mo. Legal disclaimer, support only. No treatment claims, no dosages. Inaanak, itigil mo ang pag-inom ng mga kape na puro sugar at chemical lang ang laman. Huwag mong hayaang masirang iyong kalusugan. Nariyan naman ang Nis Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Hindi lang ito pang pagising. Ito ay isang cognitive at metabolic support. Ang sangkap neto ay Gotu Kola, Ashwagandha, Consental, Ginseng, Agaricus, Guyabano, Spirulina, Mangosteen, Psyllium Husk, Chia Seeds, Purple Corn, Tongkat Ali, Maca, Turmeric, Moringa, Bilberry, Green Coffee at Stevia. 23 active ingredients inaanak. Hindi lang ito basta masarap, ito ay nagbibigay ng sustansyang kailangan ng katawan mo para labanan ng stress. Pakinggan natin ang basehan. Narito mga natulungan sa kanilang karamdaman dahil sa pag-inom ng Nis Cafe.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Rosario.
1: Oo. Anong masasabi mo sa mga bitamina ko at kape?
2: At magandang maalim ko. Talagang salamat ko. At

0: pakiramdam po.
1: Nakatulog ang maayos?
0: Medyo. Magaan sa pakiramdam, lalo yung sa juice.
2: Nanay, ang pangalan mo? Taga sa Angka po. Nanay, nasa nagbibigay ano ang tigmamati mo?
3: Ang mismo na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Basta Bicolano o Ragon!
5: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
6: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confined siya sa Garga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
7: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.

0: the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Tenga minutos na pasado alas 6 nin pagkaga.
3: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong sariwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated. Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanaldaw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadangugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.
4: Basta Bicolano, Uragon.
5: Basta Bicolano, Uragon.
4: Basta Bicolano, Uragon.
6: Basta Bicolano, Uragon.

Kaino, mga dugang, Diyos maray na aga, tabi, sendo gabos, mamundo ang samuyang sektor sa media, sa Albay, huli po sa paghumali na sa kinaban, kan saro sa mga kaeribanan mi, and kumpadre. So, di ko lang matandaan kung so primerong aki ninda o so ikadua ang iyo ang inaanak ko sa aki ni Pading Adrian. Ano? Dahil kong gayo. Basta gari si Princess ya to. Anyway, maray na aga sa gabos ng mga parantabay. Sabi ko na nga ni, medyo mamundo ang kamurugtakan sa mga panahon na ini. Lalong-lalo na sa sektor kan media. Mga nasa mainstream media. Haloy minapong kaiba-iba. Kaharahambugan, ka ano mo na sa gabos na mga pangyayari, lalo na kung nagkakatiripon-tipon ang mga miyembro kan media, dahil pa sa nanahaloy permisyang nagsisend sa kuya sa messenger kan link kan sa iyang programa, siyempre gusto niya man kung madangog ko man siya. Pero yun na nga niya na from time to time, kung niya on man sa naku sa harong, igwa ako duman sa dit na transistor radio, pigre-replay ko siya, pigpapadangog ko sa entrada kan programa niya. Niya ko, monitoring na niya ko, tabi pa di. Yan. So, mamimiss ko an sa iyang alas 11 programa, pag yaon ako sa harong, pag daima nagibo. And siyempre, so, memories na narurumduman ko from time to time kan mga panahon na tabihira man kami kani magkatuparan ni Pading Adrian, minsan sa nataraymingan sa na minsan, kung minsan nakakabirigla sa nang taragpuan, araw kaya. Pero dahil man nga, so regular talagang nag-perming nagkakaulay, ano. So, yan. Dahil kitang maginibo, yan ang kapalada ni Pading Adrian. Kundi siyempre yan pong paghumali sa kinaba ni Golden Boy, nagwalat yan sa tuya ning mga kahaputan. Ha? Mga kahaputan na mahalat kita kung ano ang magiging kasimbagan sa pagdalagan kan panahon. Siyempre. Ha? Oh, sa mga panahon na ini, mga tugang, tambak na po ang nagpaabot na kansendang mga kanya-kanyang statement sa pagkundinar sa pangyari. And kasabay dyan, syempre, ang pangaji, pakikidumamay, asin man paglaom na marusulbiran tulos-tulos sa lalong madaling panahon mga kahaputan niya to. Lalong-lalo na mayormenting hapot niya to, si Isay ang nagpagadan sa iya. Ano ang katuyuhan niya? Tanata pinatumba niya si Adrian Duterte alias Golden Boy. Ene po ang sendong lingkod, Manilito Sanchez at your service.

ay daw may nakukulugan na maray sa iyang mga komentaryo. Sa tanang buhay ko, pagka bisto ko sa iya tabi, aloy na siyang iyuyan ang trabaho niya. Talagang iyuyan ang sa iyang estilo sa programa na magkomentaryo sa mga programa. Siyempre, natural, komentarista, makomentaryo ka. Talangan man na komentarista ka, sige mo sa nang umaw. O kaya kung ano-ano, natural, kabali dyan siyempre ang pagkomentaryo. Sa mga nahiling, nariparo na dapat maaraman kan publiko. Mayor Mente, yan tabihan sa tuyang magiging tema ngunya na pagkagas sa programa ta, daing iba na mga issue, so ibang mga issue, igilid ta mo na ta, tutok na maray kita digdi sa nangyaring ini kasuod ma, dyan pati mismo pala niyan sa San Roque, so bakery niya dyan na pigbukasan, narumduman ko pa kapading ay Kuya Ryan. Iyan na binuksan niyang bakery diyan sa ano ni sa San Roque. Aram mo kung anong istorya kayan? Iyan na ginamit niya diyan na kuyan. So anong pud kayan? Oven. Taako nag-ireschool, nagprobar man ako nag-ireschool ako sa ALS an kursong kinuha ko. So baking. Kaya niya ako nagtesting man ako tanya ko gari nainganya ako katuki pa ding Makoy na Bulanyos na may bakery niya ako ano daw kung mag bakery man ako. Ngayon to, nagnerenegosyo man akong bakery pagkatapos nagluto-luto nga ng tinapay kundi dahil man nahaloy ta medyo siyempre bako man kita kumbaga bako talaga kumbaga mahilig ako sa araw kaya pero murang hilig sa kuya kaya eh. Kaya garo talaga niya ako, garo, maluya ako sa negosyo, kaya niya ako, digdi na sana ako sa pag-broadcast. Taan niya ako, garo, digdi ako sa ibang mga negosyo, dahil maluya talaga ako. Igagayin mga araw talaga kaya na tao na gusto mo man mag-negosyo, ang negosyo dahil hilig sa imo. So yun, ano nangyari? Di, nagbugtak ako ng karatula sa social media nga ni ganito na niya ako may mga bakery ano ni equipment na gusto ko nang ipabakal. So siya ta talagang may haloy nen may bakery, iyo po ang nagdulok sa kuya, ngayon pa di ako nang mabakal kayan sa imong mga gamit. In short, so sumadaon ta na siya po ang nakabakal kayan and subobi na pigamit kong baguhon pa day panggayo gamit kwan man sa ito day managaloy. Na pinagibo ko pa duman sa tabako pa, Kuya Ryan, tabako pa naggibo kay ito. Aram niya, kaya magayon ang kalidad kay ito, kaya nakursunodan niya. So, yun po ang bigagamit niya dyan sa bakery niya di San Roque. So, yun yan, ang istorya kay yan. Kaya naugmaman nga na ako, kan nag-aagi-aagi ako dyan na bukas pa niya. Kung dahita kanya ako, nailing dyan pa di. Yung nga, minsan man sinang ako dyan, kaya paano nga nagbaraban tayo. So, yan ha. Kaya kumbaga ako na mumundong maray dyan sa pangyaring iyan saro sa mga amigo ta ka iba-iba sa trabaho and pura kayan magkumpadre pa kami kaya makulog sa buot ang narog kayo ni mga tugang na biglaan na pangyari and pag humali nga ni sa kinaban ni Pading Adrian. Rest and peace, tabi, Pading Adrian. Anyway, atyan, yan ang sabi ko nga ni magiging kwenta, topic ngunya na aldaw, and probably sa mga masunod pang aldaw, siyempre, nag-aabang kita kan follow-up, and progress kan investigation kayo. Nag-kondukta na ng initial investigation and nag-crear na padagos ng special investigation group, team and PNP. Tangarig isagibo ang labulabong investigasyon dyan sa pangyaring iyan. And digdipig lalauman ta, sabi ko na nga ni, na sana dahi po mangyari maarog kan sumanga na inot na insidente na panggagadaan ng media, bako sa nadigdis sa to sa albay.
kundi sa Pilipinas naan kadaklan kan mga nangyari. Sabi duman sa nabasa ko sa Sarong Post sa FB na ang biktima ngaya kan paglinubong na, luway-luway na ngaya ang nagiging lakwa na, na luway-luway na, na nawawara naman ang kaso o kaya ang dalagang kanimbestigasyon sagod na magdalaga ng panahon, sa lawig ng panahon, wara na. Napapanlingaw na sana. Arog po kan mga nangyari kan mga nainot na dahit na aram kung ano ang nangyari. O arog baga katong dahil man ikaabala kan kalag ni dipuntong ano ni saro man sa amigo ta Joe Villana, ang nangyari baga kay ito? Ang sabi, ang nagpagadanda si o tulisan na grupo kan Conception Group. O yun na nagadanda. Yung ani, kung baga alimbawa yun ang nagtira, ang hapot si Isay ang nagpatira. So Conception Group, mura man ang motibo kay ito ki ano ni gayon, mura man ang motibo gayon ki Joe Villana. Ang hapot duman si Isay ang nagpagada, nagbayad sa Conception Group tangaring itumba si Joe Villana. O gre arog man yang kanindigdi. Pero dai tapigan sabi na daing paninimbagan su mga suspect, su lang badil ta naturalmente sindan may gibukan krimen. Pero the most is mas maray kung maraman kan publiko kung si Isay ang nasa likod kan mga arog kaya na klase ng pambabadil. Bako, iyan ang importanteng maray. Bata ngunyan baga, ang mga re-restorya nga ni Kuya Ryan, ang pagpagadan ngunyan sa tao, not necessarily media, mabaratuho na. May 10 mil sa na nga ni, may 5 mil sa na. Diyos ko po, gari. Kunarog na kaya ng daralagan, gari na sa na ang pagadan ng taong niya, gari na sa natabi sa kalaginda. Grabe, ano? Arog na kita kaya digdi sa arog kaning sitwasyon. Grabe man pag-arog kaya. Sige, atyan, yan ang sa tuyang tema. And puwera kayan, siyempre, yaon mang grarayan sa tuyang pagpaabot kan mga bareta.

0: Alas 6:18 na nin pagkaga. Ligdingo na kita sa Buena Manong Barreta.
1: Buena Manong Barreta. Headline.
0: All down in Martes, fecha 13. Sa Bulangkan, Oktubre 2026, headline sa mga barreta inot sa lokal, Daraga Police, nagpalawas din payag katagod sa pambabadil gadaan sa broadcaster na si Adrian Loterte alias Golden Boy. Sa lado lokal, Pantaw Economic Zone sa Libon, pigalat sana ang presidential proclamation. Barreta Nasional, pagbabawal sa minor de edad na magamit ng social media, approved na sa House of Representatives. Barreta sa lawas, Kan Pilipinas, 12 persona man ang lugadaan sa nangyaring pagsabog duman sa Northern Israel. Yan ang headline kan sa tuyang mga barreta.
1: Buena Mado Barreta! Mga barretang lugar.

0: Ngayon sa detalyo kan mga barete, inot sa lado lokal, nagpalawas na nin official na statement. Andaraga Police Station, kadagod sa nangyaring pambabadil gadaan sa broadcaster Adrian Golden Boy Luterte dyan sa Barangay San Roque, Daragalbay, mga alas 4:10 nin hapon kasudma. Second sa PNP, presente na na pinagsasagibo ang hararom na investigasyon sa insidente matapos na insigida man na dinarakota ang biktima sa Daraga Doctors Hospital para sa magkakanigong bulo o kaya medication. Alagad makalisa nagkapirasa ng mga minuto, pinuklama na na binawian na nin buhay ang biktima. Nangapuda ng Daraga Police sa publiko na dahil magpalakop ni nanuma ng mga dahil beripikadong impormasyon o sensitibong mga bagay na pwede ser makapekto pa sa pinagigibong investigasyon. Pigsadulman ang sisay na may kapot na ladawan o kaya mga pwedeng video katagod kan insidente na bakipagkoordinar insigida sa Daraga Municipal Police. Sa kwan mo na, live na live report, duman mo na kita, Key Your Honor. Mga jetmatic, pinag-distribute duman sa Naga City. Your Honor, pasok.
1: Urago Live Report.
2: Kumata ang siyad ni Naga, nagtataon ng mga jetmatic sa mga barangay di sa nasabit na siyad. Susog kay Alcaldesa Leni Robredo, ipipreparasyon sa magiging epekto kan ilino pinomenon. Di siyad ni Naga, dakun ng mga jetmatic ang pinagtawakan mga nakaagipang mga panahon. Alagad bako panaganin ni bastante, ninunita pinaglalauman ang worst scenario kan ilino pinomenon di sa Naga. Kung kaya tinagsabi ni Alcalde Leni Robredo na dapat sana sa gabo sa barangay sa siyudad ni Naga, 27 masa ng barangay ini, na matawan ng mga jetmatic sa indang mga lugar. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, inimatugan si Joy Bezarsa, Basa Bicolano, Oragon.
0: Labat Manay Joey sa imong dagdag na report.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar. Local news.
0: Pasado na sa kwalifikasyon kan Philippine Economic Zone Authority o PESA lokasyon kan pantaw sa Libon Albay para dayan sa pagbugtak kan Bicol Region Economic Zone. Consign Presidential Proclamation na sanaan pinagalat tangarig na marealisar ang nasabing proyekto. Segon kay PESA Director General Teo Panga, nakatutok na sindang unyan sa pag-inganyo ng mga kapitalista, mga negosyante na magbugtak na kansila mga negosyo sa nasambit na economic zone mientras uminabot na sa 400 million pesos ang nagastos para sa land acquisition. Napagaraman na si Legislative Liaison Office Secretary Joey Salceda ang piglalauman na ma-follow-up sa Malacanang para sa pagpalawas kan Presidential Proclamation. Duwang investors na nagbisita sa pantaw kay Banpesa sinman ang Department of Economy, Planning and Development tagarig na makiling na ang potensyal kan lugar bilang sentro kan pagninegosyo o kaya mga kapitalista digdi sa Rion Bicol. Luwamba kita sa mga live na live report. Abono sa ka-hybrid rice seed si Papa Dauman sa mga parauma digdi sa Albay. Luwamba kita sa linya man ni Linsel at Yanalin. Pasok!
1: Urago Live Report!
3: Ihihiras na ang Department of Agriculture ang mga abono asin hybrid rice seeds para sa mga paraoma sa Albay. Sigong kay Albay Irrigators Association Federation President Melanio Banyaras, sigong kay Banyaras na makakatabang ang mga binhi nga ni mamantinit ang produksyon kan paroy asin makontrol ang pagbawa kan ani sa taho kan posibleng epekto kan El Nino. Tinawang buong man niya ang kahalagahan kan amay na pagtatanong nga ni na makapagandam ang mga paraoma sa piglalaoma na kakulangan kan urana. Katuyuhan kan pagheras na makatabang sa pagmamantinir kan produksyon kan paroy sa probinsya. Para sa dugang na informasyon, ako po sa Emeline Silada, Basta Bicolano, Oracon.
0: Sige, bultada kita sa iba pang mga nagkakalagaga, mga bareta lokal. Padagos ba na pinagkukonstruir ang bodega kan O-Save dyan sa naman tao Daragalbay na piglalauman na iyon magiging saro sa pinaka dakula na multi-storage facilities sa Bicol Region. May kabilugan ini na 20,558 square meters as in kumpuesto ng dakulang bodega saka cold storage facility. Kung kaya piglalauman ang mga katabang ang pasilidad na ini sa pagtambak anin mga dekalidad ng mga produkto na pangangaipo sa tamang temperatura si Gonki Del Sol Construction Supply. Padagos manan pagkonstruir ni dakang pasilidad na yaon dyan sa nasamit na lugar. Lewat na binuhay kan lokal na gobyerno kan Legazpi City and Boy Scouts of the Philippines Legazpi Council sa paagi kan formal na pagdesignar sa mga miyembros kan Executive Committee kasudma Oktobre 12. Pinanginutan mismo ni Mayor Hissam Ismael, Pirang Kunsyal kan Syudad, Schools Division Superintendent Danilo Despe, saka World Scout Bureau Regional Director Jose Rizal Pangilinan, ang pagpasumpa sa mga opisyal. Segon kay Mayor Ismael, ubeto kan BSP o kaya kan Boy Scouts na hasaon ang mga kabataan bilang mga leader na may malasakit as in tultol na pagserbi as in tangarig na paiwason pa sa indang kooperasyon sa mga aktibidad na labing makakatabang sa mga komunidad. Dawag kita sa linya man ni Ati Maymay. SITG binilognakan PRO 5 sa kasong pambabaril sa broadcaster na si Adrian Lauterte, Secretary Joey Salceda. May itataw na ang reward. Timaymay, go!
1: Urago Live Reward!
4: Tulos na binilog kan Police Regional Office 5 ang Special Investigation Task Group ngani magsagibon ng manhunt operation kasunod kay pamabarila sa broadcaster na si Adrian Golden Boylo Delte Kasodma sa Barangay San Roque Daragalbay. Sigon sa PNP, nagbabantay kan sa iyang panaderya ang biktimang anchor kan RBN News Television kan ganihan asin badilon kan saro sa lubang suspect na tuminakas sa kayaan motorsiklo pasili sa Barangay Kimantong. Katakod kay ni, kinundinan ni Presidential Legislative Liaison Office Secretary Joey Salceda ang insidente asin nangangapulan sa PNP na dakupon na bako sa noan gunman kundi ang utak ang krimen. Sa iyang official Facebook post, pinag-ungkat man kaini ang mga nakaaging unresolved cases sa probinsya, siring kay Noel Samar asin Joey Liana. Kasumpay kaini, pinag-anunsyar niya ang pagtatagin pabuya o reward para sa siisay man na makakataonin importanteng impormasyon o lead na makakatabang sa operasyon na. Puspusa na ang pagsasagibo ng CCTV backtracking, drug net operations as in checkpoint sa tabang kan Albay Police Provincial Office. Pinasyato man kan PRO 5 na warang pinapalampas na angulo ang sa indang investigasyon nga nang mapanagot na ang may mga sala as in makuakan pamilya ang hostisya. Dugan na baratang lokal, ako si Maymay Cubillas, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: Sige, salamat sa Ati Maymay sa dagdag pang follow-up report na yan.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Balik sa iba pa mga bareta lokal, matrayong po na ay sa Gibuman, digdi sa Legazpi City and Nursing Convention 2026 na may uheto na pagsarabayo ng mga nursing professionals sa iba pang miyembro sa Lado Kansalud. Tampok sa tiripon ang mga aktibidad na nakatutok sa pagpaiwas sa karaman na sinmolde kan kakayahan kan mga nurse sa panagos man na pagbabago sa sektor kansalud. Katuyan man kan aktibidad na pakusugun pa ang papel kan mga nurse na napagtaon hindi kalidad na serbisyo asin pagpakaray o kaya pag-atindir nin matanos tultol sa mga pasyente. Nasa proseso na kan bidding ang 800 million pesos na pundo para yan sa ikadawang phase o phase 2 sa Albay Electric Cooperative Rehabilitation. Segun yan kay Ako Bicol Partylist Representative Alfredo Garbin Jr. Kasabay sa plano ang pagkonstruhin ng mga dagdag na mga substation sa Piyuduran, Bacacay, Tabaco City, maging sa Bangkirohan, Legazpi City. Napiglalauman na mapupuna na bago magtapos ang taon na presente sa o kaya sa 2027. Piglalauman man na magiging operational ngunyan na bulan, kan Oktubre, ang mga substations sa Kulyat, sa Kaligaw, na ipinagbugtak o kaya iyoan piggastusan sa enot na phase na may pundo man na pigtalaan na 400 milyones de pesos. Time check muna kita mga tugang, eksakto na. Alas 6:30 na nin pagkaaga, pasada pa sa mga bareta ngunyan sa lokal.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta ng lugar, local news.
0: Aramon ta muna mga darakula, mga bareta sa bilog na Kabikulan, sa anom na probinsya kan Region 5, Ronda Provincia. Hatod sa tuya ni News Director Annalyn Celada.
3: Sunod-sunod ang operasyon kan Police Regional Office Bicol kan Oktubre 11 asin 12 presenteng taon na nagresulta sa pagkakarester kan walang suspect sa magkakasabay na kaso kan illegal na droga asin illegal na bintahan ng barila. Lumang sa Iriga City, Camarines Sur, na arrestar ang sarong 24 anyos na lalaki matapos sa buot na makuhan ng 13.41 gramos ng pagtutubutan na shabu na nagkakantidad ng 91,000 pesos sa visa kan search warrant kan Oktubre 12. Sa Paracale, Camarines Norte, sarong 53 anyos na babae ang na-arrestar sa bypass operation kung sa inatakmaan 67,000 pesos na kantidad ng pinagtutubutan na shabu. Sa Calabanga, Camarines Sur, sarong high-value individual man ang na-arrestar matapos makumpiskar ang 74,800 pesos na kantidad ng shabu. Digdi sa Legazpi City, sarong 26 anyos na lalaki ang na-arrestar matapos subot na makuhanin na 20.16 gramos ng pinagtutubutan ng marijuana na nagkakantidad ni na 2,400 pesos. Mientras na sa Dimasalang Masbate, sarong 37 anyos na lalaki ang na-arrestar sa gun bypass operation kung sain duwang baril kasabay ang sarong 9mm machine pistol na may silencer ang nakumpiskar gikan sa saiya. Ngayon, kastanto na kasumaro si Congressman Eloy Rodriguez sa selebrasyon kan ikatulong anibersaryo kan pagkakailihir kan mga opisyal kan barangay kan taong 2023 kasabay ang pagsasagibo ni na PBBM Scholarship Awarding Ceremony duman sa Barangay San Vicente Viracatan Duana sa katuyuhan kan selebrasyon na bistuhon ang serbisyo kan mga opisyal kan barangay sa sailang komunidad maging ang pagtataon ng tabang pang edukasyon sa mga estudyante sa paagi kan scholarship program. Mantang 1,600 na pulis ang i-deploy sa iba-ibang lugar, ngani masyerto ang seguridad at mamantinir ang katanusan na sa selebrasyon kan kasangkayang festival duman sa Sorsogon City. Katuyuhan kan lakdag na masyerto ang kaligtasan kan mga residentes at mga turista ang makikisabay sa mga aktibidad kan gigibuhon na kapiestahan. Ako po sa Anilin Silada, kanayin po yung sabi ng Radyo Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laugang nasyon. National News.
0: Diretso kita sa mga bareta, ngunyan sa bareta nasyonal, inaprobaran na sa third and final reading ang propuestong lay na may obeto na higpitan sa paggamit kan mga minor de edad sa social media. Nakakuanin na boto na 287 ang pabor, 3 ang kontra, mayo mani nag-abstain sa pagpasar sa prosupuestong lay, House Bill numerado 115-66. O kaya ang Safe and Friendly Environment for Kids in Digital Spaces Act. Nakapalaman sa propuestong lay ang pagkakaigwanin minimum age requirement para sa social media sin pirang digital platforms na nagbabawal sa mga kakian na 13 anyos pababa na maggibo nin sa endang mga FB account o kaya iba pang social media platform. Tutugutan ang mga may edad 13 sagod 18 anyos na gumamit ng digital platforms alagad. May restrictions laban sa mga ipinagbabawal ng mga contents, behavioral profiling, unnecessary collection, o pag-share ng mga personal information urog na salado nin pagsusugal. Naipasar naman kan House of Representatives sa third and final reading man ang 7.2 trillion pesos na budget para sa 2027 o kaya sa mga sunod na taon. Anasamit na pagpasaran eksaktong 62 dias makalis na ma-receive ang executive spending plan gikan sa Department of Budget and Management DBM. Nakakuha ang House Bill ni number 10858 and 281 votes na pabor, 13 ang kontra, saro ang nag-abstain. Paliwanag ni House Speaker Faustino Buji D. III na puon kan may pasar sa House of Representatives kan bulan ni Agosto. Pega ko siguranin dan commitment na para sa mga Pilipino na kada sentimo ang madalagan sa tamang paggastos. Talaga? Seryoso ka dyan, Speaker. Baka mangyari, baliktad. Pura man nadalagan sa mga Pilipino, nadalagan sa mga buaya. Ayinda.
1: Buena malo barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Sa mga barreta ta sa luwas kang Pilipinas, na mababa ba hindi katawan lugadaan sa nangyaring pagsabog sa Ramim Ridge daman sa Israel kasunma. Second sa non-profit emergency medical services sa Israel, Majin David Adam o MDA na i-report ang pagsabog rani sa border kan Lebanon. Ang mga na-record na biktimayo ang mga estudyante saka teachers na sa sarong field trip duman sa sarong observation point arani sa pinangyarihan kan insidente. Duwa na sa critical. Mientras tuluman na nagsapanin moderate injuries. Mientras na 15 digdi ang nagpaparay na sa sendang mga harong. Sports Balita!
1: Buena mano, barreta, barretang sports.
0: Buminaba nin sarong puesto ang Filipino tennis star Alex Ayala pasiring sa number 19 sa pinakabagong Women's Tennis Association official rankings na pinaluwas kasunma gikan sa iyang career high ranking na 18 kan bulan ni Agosto. Iguanan ko niya nin 2,241 points ang 21 anyos na pambato kang Pilipinas. Ang paghuros ni Yala sa ranking ang kasunod dyan sa paglangkaw kan ranking man kan Belgian tennis player na si Elise Mertens. Gikan sa number 19, pasiring sa number 14 matapos na inipo makatipo nin 2,540 puntos.

0: Buena Madu Barreta, Barretang Artista.
1: Sa Chikatang, na pagkaga, nagsumiter ang Pinay Girl Group na bininin tulong entries ninda para sa 2027 Grammy Awards. Kasabay sa Indagi Pinasa para sa consideration, yon kantang unang kilig sa kategoryang Best Asian Pop Music Performance. Mientras na ang kantang A Parallel World ani sinumiter man for consideration sa Best Song Written for Visual Media Category. Kasabay pa na isinumiter ang grupong Brini bilang pambato sa Best New Artist Category. Sa Barreta Taas Salud, ipinagkukonsidera na epektibong maray na tabang sa pangangatamadak and mental health ang pagdangog nin mga may pagsabot sa mga persona nakaka-experyensya kan emotional na kadipisilan. Katakod kani sa selebrasyon kan Mental Health Month na may tema na Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change. Tinawan doon ang importansya kan pagtaonin ligtas na spasyo tangaring lang maipahayag kan lambang saro ang sendama na mga namamatean o kaya mga nasa sa buot ninda pigpagiramduman sa publiko kan DOH na magdangog nin mayong panghuhusga asin magpamati nin malasakit tangaring maraman ninda na igwasindanin mga nagkadamay durante kan sendang mga pinagdadaanan sa buhay. Totoo daw ini? Yan, digdig kita sa tuyang last segment. Nasa 8.3 billion ang populasyon na databi ngunyan sa kinaban. Ay, nakulo na kita, no? Mas halangkaw sa 2.5 billion na katao na kayang suportaran sa nakan kinaban nin likas na yaman base yan sa pag-aadal kan mga researchers sa Finders University duman sa Australia. Segon sa lasang bitnang study na pinalawas sa Environmental Research Letters 2026, ang presenting level kan pagkonsumo kan taon katampad sa paggamit kan likas na yaman kan planetang Earth kada taon na nagdudulot nin matinding presyon sa klima, supply kan tubig tabang o kaya tubig tabang sa kadaga sa asin biodiversity. Posible pang umabot sa 11.7 sa good 12.4 billion ang populasyon kan bilog na kinaban sa huring parte pa dayan kan dekada 2060 o kaya 2070. Alagad, nagpatani ang mga modelo na pwede siya na magbaliktad ang pagbaskog kani huli sa matinding limitasyon kan likas na yaman na padagos na naubos kan sang katauhan. Iyo, yan ang masakit kayang kung nagpradakol ang tao, kulang ang pagkaon o kaya pangangaiputa sa kinaban. Ano? Hindi gustong sabihin, gulping magugutom, gulping magagadaan. Yan na tabi, ang satuy ang mga tampok ng mga barata, ngunyan na may napagkagabay naman ng barata. Nagpanday kan mga barata, Tan News Director Annalyn Silada, a.k.a. Lincel. Pangarap po ni Asimrod Perez. Salado Technical, Ryan Salcedo, Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sinong naghihintang pagbarata, Marilito Sanchez. Please stand by lang, magapanagos pa kita sa programa.
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 09 16 728 2424 or 0949 890 3474. 5 and look for Mr. Jovan Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
2: Posisyon ng Apple Wallet. Ngayon po, nagkahilan sa po yung aking dengue. Halos tulong alaw po, problema na po ako. Maringay, tanalaw po sa radyo ni Ma'am Bates. Sa inyong juice, kung ito rin po, ito ko lang ang makatabang kapagtas na pre-bates. Dahil po, kung nagduwalong mga magrari sa iya, tinawa niya po ako inyong juice. At saka ni Kalimutin. Ngayon, pinainom ko po sa akin po. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, ng maintenance juice sa akin, yung panginim ko. Ang pagkainom ka lang ko, halos pagkaan, halataw na po sa iyong plate. Kaya sabi po kanil po sa akin, pwede na kayo magluwas, kumbaga okay na po sa akin. Kaya ko lang po salamat sa ninyo, gusto mong ninyo sa Rosan, sa mga gusto po dyan na lang naranay. Try niyo po magani po sa iya, kaya ko lang po ang progreso na mga life masin po ako.
3: Ang Means Bulacan Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Hello! Ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Alas 6:46 na po nin paggaga.
2: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
3: Basta Bikulano, Uragon!

pag ini na dadangog kong tugtog na ini mga tugang narurumduman ko si Pading Adrian. Iyan ang pigagamit niyang bed sa entrada kan sa iyang programa. Mamimiss ko ang boses kan sa kuyang Padihon. Na minsan digdi sa programa ko baga pigarug-arug ko nga ni minsan ano. Ta minsan ako kwinsuluan ako kan sa iyang mga birada sa programa. Sabi baga ni Adrian sa entrada niya sa programa, ngunyan ngayang pangapanahon, bawal magkasakit! Saka nakakalokong mahal ang gamot! Walang gamot! Kaya ingat!

0: Param na, amigo, tabi.
1: Nakikita, lalo na yung kaakin, akin pa.
0: Magkakatuparan na kamo ni Joe Villana sa ikaduwang buhay, tabi pa din.
1: La, la, la, la, la, la, la, la.
0: Nagkatuparan kami kay ni sa lamay kay Tony Joe Villana duman sa Barangay Piña Francia. Kanya pa ako duman sa ibong na istasyon, nagpara alawig so istoryaming duwa sa duman sa lamay ni Joey. Gulping mga bagay na pigiristoryahan mi. Kaya niya ako ikapadili, kay ka man, tabatay ka niya ako, pati pag nagkomentaryo ka, talagang tudo birada ka man, hard hitting, kumbaga. Kundi sa lawig ng panahon mga tugang, naarog kayan ang sa iyang estilo sa programa sa pagkomentaryo, dahil manin mga pangyari. And sabi nga ni kayan, ngunyan sa na nangyari po yan sa iya, no? Sa lawig na niyong buhay na career sa broadcast, naiuman talaga yan ang sa iyang estilo sa programa pag komentaryo. Kaya siyempre, dahil kita mahahali sa tuya na mag-isip na ngunyan sa na. Apisar na halawig ng panahon siya sa trabaho ini, gulpi ng mga personalidad, gulpi ng mga opisyal, ang sa iyatabing na komentaryuhan, pero irak ni Diyos, naghaloy pa man siya sa trabaho bagang ini. Ngunyan siya na po nangyari, ang pambabadil, mga alas 4 on or before 4 p.m. kasunma. Diyan po sa iyang pagrurugaring, so sa iyang narinegosyo dyan na bakery sa San Roque.
1: Patawan, ingatan ang inyong patawan, patawan, ingatan ang inyong patawan.
0: So anyway, gulpi na po ang nagpaabot kan payag na nagkukundinar sa pangyaring ini. And yaon dyan, nainot ang akubikol party list sa pagi po ni Kong Pido. Sa pagkundinar sa pangyari pong ini, yaon man ang Daraga Mayor Vic Perete, yaon man po ang payag kan sa tuyang namumuta na Alkalde kan Legazpi Hisam Ismael, yaon ang payag kan pagkundinar kan Albay Press Club sa pagi kang Presidente si Direk na Piralta. Magkatapos so PT Forms, ini po so Presidential Task Force on Media Security sa Malacañang, sa National. And kadakol pang iba na nagpaabot na po kansendang mga pag-dumamay as in pagkuninar sa sarong sa pangyaring ini. Sarodig din ni pong digdi kay Secretary Joey Salceda na sigun sa iya mga tugang, pigahagad niya sa Police Justice for Slain Media Man Adrian Duterte and called on the Philippine National Police, PNP Chief, na nga niya nakabugtak didi, has called on the Philippine National Police Chief, yan, to swiftly arrest the perpetrators and masterminds. Yan. So, yan. Importante yan. Taan kadaklan mga tugang kan mga arog kading pangyari, perming an mga nagkakadarakop, minsan nga ni, dahi panadadakop. So, mga mismong may gibukan krimen, so mga nambadil. Kundi, siyempre yan, mga arog kayan, mga kuyan yan eh, mga hired, kumbaga assassin, mga pigbabayadan, tangarig manggadan. Ngunyan, gustong sabihon, iyan po may kwanyan, may mga nagbabayad kaya na konsisay na persona, o yun to ang dapat na masusog. Kundi aram mo minsan, ang mga mastermind, aram mo, ako nailing ko man sa na, hindi ko aram kung sa totoo, aram kayo, ba't na minsan nailing ta sa mga pelikula, sa mga documentary movie na minsan ang mga araw kanin nangyari na ang mga mastermind, may mga kwenyan eh. May mga in-between bago duman sa talagang trigger man. Kaya kung susugon

lalo na kun ika langkaw ang posisyon mo sa gobyerno, kun may katungdang ka, siyempre malikay ka. Gulpi kang mga agihan mo na ng mga persona bago duman sa talagang pinaka masagibo kan panggagadan. O, kaya sabi digdi mga tugang sa payag ni Secretary Joey kan Presidential Legislative Liaison Office, called on the Philippine National Police Chief to swiftly arrest the perpetrators and masterminds. Plural pati. With S, gustong sabihin, baka dakul ang mastermind. Nagkapira. More than one. Plural eh. To swiftly arrest the perpetrators and masterminds behind the violent killing of media worker Adrian Duterte. Salceda expressed outrage, kumbaga grabbing dagit, over the attack, which occurred just months after the unresolved murder of Noel Samar. Iyo, narumdumang kumanining pangyari man ni ki Noel. And in close proximity to a PNP municipal police station, he also raised concerns over the continuing lack of resolution in the case of Joe Villana. Oh, biro mo yan. Kaswa rin ito sa ki Joey. Aluyuno na. Questioning how many more journalists must fall before the assault on free expression is brought to an end. Gustong sabihon, bako sa na po kita nakakariparo, mismo na si Joey Salcedo nakakariparo, nagari hanggan sa pag-irimbestigar, dahil man talagang, so talagang masasabitang solve ang kaso, up to the extent na nakukuha na aaraman kung sisay talagang utak sa krimen. Oh. Sabi ko na nga ni, duman sa kaso ni Joey Villana, ang nagluluwas baga duman na ang nagtira mga sumanga assassin sa Conception Group. Oh. Ang hapot, si isa'y nagbayad duman sa tuminira kay Toki Joey Villana. Ta ito, mga assassin ito, mga gun for hire. Napagbinayadan mo, nagkauyon ka mo sa presyo, yan, yun ang sendang trabaho. Kundi ang hapot, si Isay, ang nagpagalan. Yun yan ang dakulang bagay dyan na dapat ipailing kan mga otoridad na maabot sinda dyan sa punto na yan na madadako, maaraman nila kung sisayan utak. Kung nabot sa nasa pagka-aprehender, pagka-bisto, kuya man pagdeterminar na ngaya unis yung mga perpetrator, ay di kita dapat magtapos dyan, di kita dapat makontento dyan because sabi ko na nga ni mga gun for hire yan, mga assassin yan. Di man yan magadan, kundi pupigbayadan, di nagkuasenda, nauni o, tirao nindo yan. Bako, iyo yan ang pinaka-kwen dyan, pinaka-importante. How many more before we put to stop to this spate of assault on our collective conscience, especially on the fourth pillar of our freedoms and our democracy? To aid law enforcement in their investigation, Secretary Salceda announced a monetary reward for anyone who can provide vital information leading to the capture of those responsible. Bagay ito nga ning naramdumang kulugod bigla na bakusan nang sa media kundi magin sa pagkagadang kay ito pambabadil ki dipuntong Akubicol party list attorney Rudel Batokabe. Oh, saro man itong question. Nasagod ngun yan mga tugang dahil mangkitang kalinawan si Isay talaga ang nagpabadil duman nagpagadan man ki Batokabe. Yan. In a direct message to the public, Salceda warned against systemic silence, cautioning that society risk become complicit if masterminds are allowed to roam free while law enforcement only apprehends hitmen.

Dahil nga kita dapat na maging silensyo, dahil kita kumbaga kontento na sa arog na sana kaning daralagan, na pag may mga nagkakagarada na media, konsisay pa na mga tao dyan, hangga na sana kita duman sa konsisay ang nagbadil, dahil mang kita nakakaaram konsisay ang mga mastermind na sige po ang yarabayaba. Ha? Iyan ang gustong sabihin din ni Secretary Joey. We should ask ourselves if we share the guilt as enablers of such a despicable state of our community by silence and toleration of the behavior of their masterminds. While the police cuts their minions but leave their masterminds in the wild. Salceda added. Yan. Grabe na eh. Matindi ang but sabihon kay ni mga tugang ni Kong Joey sa mga arog kaning payag niya. Gustong sabihon, iniyo na kulang challenge ini sa mga pulis tangon yan. Nagaringaya, gustong sabihon ni Secretary Joey, garo nangyari sa mga nangyaring mga shooting incident digdi, like especially sa mga broadcaster, na wala man nangyari, dahil manadadakop ang mga utak sa krimen, nadadakop sa naminsan, na aaraman sumanga ng badil. Pero kung si Sai ang nasa likod kan mga assassin na ini kan mga nang babadil mga gun for hire, dahil man po na aaraman kan mga autoridad. Kaya sabi ni Kong Joey, ano, kuntinto na sana kita sa arog na sana kayang pirme. Oh, PD, RD, COP, yan. Dakulang challenge po yan sa endo, digdi sa kasong ini ni Adrian. Lagdi sa mga binutasan na payag ni Secretary Joey Salceda.

0: Antras na enot na nagpaabot, kansenda pong pagkundinar, mismo na ang Cubicol Party List sa pagiman ni Kong Pido. Sabi niya sa iyang statement, I strongly condemn and the reported shooting of Bicol media personality Adrian Duterte, who according to initial information reaching our office is currently undergoing medical treatment following the attack. O yan, so inot lang na statement tulos na pinayag mga tugang ni Kung Pido Kasunma kan mangyari po sa pambabadil. No. Oh, violence has no place in a democratic society, especially when directed against individuals whose work involves informing the public, expressing opinions, and holding public officials accountable. Adrian Duterte is known in Albay for his hard-hitting commentaries on political and public affairs. Whether one agrees or disagrees with his views, no individual should ever be subjected to violence for exercising the right to free expression. Differences in political opinions must be answered with reasons, facts, and lawful remedies, not bullets. Sabi, magabat man mga payag ni Kung Pido. Tama ni. Kumbaga, yan ang pigasabi ta na ang pagkomentaryo ang mga opisyal. Kaya baga ang mga public official, mga nasa gobyerno, dapat kung malaw ka sa gobyerno tabi, bako kang balat si Buyas, akuun mo, sanayon mo sa diri mo, naurubakan ka dyan. Talagang sagod sa babanat-banatan ka dyan. Bako ka dapat pikun dyan. Takon ika pikun ka, malaw ka sa gobyerno, sa lalo na sa pagiging politiko, ay daibagay yan sa imo. Takon balat si Buyas ka, matiritikwil ka sa nanakirad ka. Dahil ka dyan bagay, Noy. Dahil ka dyan dapat sa politika, ta ika pikun. Kaya duman sa mga nag-aambisyon na malaw sa politika, sa gobyerno, sa trabaho nindo sa gobyerno, dapat yan isipon nindo. Ready na kamo na ubakan dyan. Ready na kamo na tuyawon dyan. Tabaka dahil kamo dahil nindo kaya, pirikunong kamo at talagang mairinit ang pay nindo, madadagit kamo sa komentarista. Authorities must also determine whether this attack was connected to Duterte's work as a media personality without ruling out other possible motives until the evidence is established. As a legislator, principal author House Bill Number 1605, which seeks enhanced protection, security, and benefits for media workers, I firmly believe that protecting members of the press is essential to safeguarding our democracy. No journalist, broadcaster, commentator, or ordinary citizen should have to fear for their lives simply because they speak their mind. At this difficult moment, I extend my prayers to Adrian and his family. May he receive the best possible medical. So last paragraph na ini. So pigbubulong pa ini, nasa ospital pa po kay ni si Paning Adrian. And then by past 5 o'clock, mga 5:35 ganito, Kasunma. So PNP na po tayo nagbabantay duman sa kasupamilya, nagkumpirmar na talagang yan, binawian na ng buhay si Pading Adrian. Paaram na ako mga tugang, kasabay po kan magabat ang sa tuyang daghan sa pagprograma ngunya na pagkaaga. Dahil po sa mga pangyaring ini sa saro sa mga pag-iribami sa broadcast. Pangaji mi na lang tabi na makaskas ang investigasyon, magluwas ang katotohanan, madakop ang mga sospek, madakop lalo na ang utak sa krimen ini. Pasensya na, dahil ko na po masaro-saro po sa mga nag-view digdi sa programa, sa mga pa-shoutout po nindo, pasensya na muna, sa aga na po naman lang kita. Kung sakali na maka-chat ka mo digdi sa programa, so may acknowledge ko na lang po kamo tabi. Sa aga na lang, ano? Param na ako sa programa, standby na po sa mga bareta alas 7 with SM Rod. Param na kami ni Kuya Ryan Salcedo sa lado technical, dumang sa tower George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang senong lingkod, Marilito Sanchez Babalos, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Oragon. Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
2: para maging winner.
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: Good morning, Nanay. Anong pangalan mo? Sisi ang pasyente mo. Ilang taon na naghihilam? Ano ang hilang niya? Tapos may bukol? Nagbukol mismo sa dila niya. Kung ano kadakula ang bukol? Ngunyan, perang bulan ka na sa kung nag-inom kang supplement. Man-man, kung ano nakadakula ang dila mo, nawara na sa bukol? Maliit na lang. Ah, very good, tatay. Ano?
4: Ang Names Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Names Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Babe! Malapit ng anniversary natin.
7: Oo nga, no. Parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Ayaan Park. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, clean solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Pakitama po kan sa inyong mga orasan. Sakto ng 14 minutos, makalihis ang alas 7.
3: Oras, hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya't siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center.
3: Ulila ang Urakon.
0: Marreta, marreta, marreta, alas 7. Uragon Barreta alas 7 headlines.
2: Enot sa pamamayukan mga nagbabagang barreta. Ako Bicol Party List Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin nang apudanin hararong na investigasyon sa pambabadil ganaan sa sarong media personality ni Diz Albania. Umahan dyan sa siyudad kan Ligawas in Pio Duran, vulnerable sa Super El Nino. Sa mga barata man sa Laucan Nation, koneksyon kan Duterte sa Chinese entities may kukonsiderar na banta sa national security. As in sa mga barata man sa luwas kan Nation, Russia, inatake ang power plant kan Ukraine. Ang detalye, staud-taud sana.
4: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
5: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
4: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
5: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
4: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
0: Uragon Barreta alas 7. Barretang Lokal. Local News.
2: Aldo na po kita ni Martes, Pecha 13, kanbulan ni Oktubre, taong 2026. Ini po ang Radyo Ragon Barreta alas 7. Ako po si Rod Perez. Nangapudan po naman na si Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. nintulos na investigasyon katakod ka nangyaring pambabadil gadaan sa sarong media personality na si Adrian Duterte kasudmang hapon Oktubre 12. Tinamandun po naman ni Attorney Garbin na daiman dapat mag-abot sa karahasan anday pagkakasundo sa opinion purog na laban sa mga mamamahayag na nagtataos na naman informasyon sa publiko. Pigsadol niya ang Philippine National Police, partikular ang Police Regional Office 5, na magsagibo din mas hararom na investigasyon, nganing manuso kasi mapanimbag sa lay ang mga responsable sa insidente. Bilang pahenot na autor kan House Bill No. 1605, may katuyuhan na pagusugo ng proteksyon, seguridad, as in binipisyo kan mga taga-media, ibigduon po naman ni Garbin ang kahagadan o kahalagahan kan pagsyerto sa kaligtasan kan mga media men. Albay PPO nagsasagibo na nin enot na uhat pursuit sa nangyaring pambabadil ganaan sa broadcaster na si Adrian Duterte. Italis kan baratang yan live na sa linya si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
6: Padago sa ang pinag sa ibugat po sa Tocorizon kang mga tawang kayalbay Police Provincial Office kasunod ka nangyaring pandagaligiran kasun Machi Adrian Duterte sa Puro 4 Barangay sa Rebe Candarada mga po kumusta minus sa las 4 district pagkahapon sa sayang palang sinabi ni Colonel Noel Muñoz ang Provincial Director kang PNP Salbay matapos ang nasabi ng incident tulos man sila nagsagibo din at pusot operation basadumal sa naging direktiba ni basadumal sa Direktiba kan Bigilal Director kan PNP sa Bicol maging dirumduma na kasod ma mantang pinagsabing autor pinagulingan kan mga sospetsado ang tulos man na nagpasiling duman sa nagagi sa Barangay Chimantong kung kaya panagos man sa kanya nagsasagibin ng hot pursuit operation na ipinaliwanag pa ni Nunez sa Daimapunduan liderato kan Philippine National Police Almaya sa kunin ni tatawan kay mga kadigong solusyon ang pangbabadil sa broadcaster na si Adrian Duterte. Dagdag na baritang lokal ako si Jess Magallanes, Bas Tabicolano, Ragon.
2: Na 19 minutes makalipas po ang 7 ng umaga. Kasabay sa mga posibleng labing na mo maapektuhan kan Super El Nino ang nagkapirang umahan dyan sa Ligao City maging sa Pio Duran, Albay. Sigun kay Engineer Mark Lloyd So, ang Acting Division Manager kan Albay Catanduanes Irrigation Management Office, ang mga paraoma dapat nang makapagpun kan sa inang pananom ngunyang bumbulan in Oktubre. Ngaling mabawasan ang posibleng pagkakalugi sa inang mga ani. Inibin ang pag-aandam sa posibleng epekto kan Super El Nino na pwede siyang magdaranin kakulangan sa supply ng tubig para man sa mga irigasyon. Biantos tanto mga personahes kan Santo Domingo Water Works sa Panagusman sa paglinig kan mga tubo ng tubig. Detalis kan baratang yan live na sa linya si Manoy Andy Madrigalejo.
7: Urago Live Report.
8: Nadiskubre kan mga personahis kan Santo Domingo Water Works sa naan mga tubo kan tubig hali sa source kani may mga gamot ning kahoy na nagturubo na iyo ang nakakasulat sa pagbulos kan tubig pasiring sa mga konsumidores kaya naging maluya ang bulos kan tubig sa ngayon padagos na inimpig bahahali ngani na bilong makabulos ang tubig na magagamit kan mga konsumidores sa ibong kani nag-aabiso sa mga Dominguinos si Mayor Bungbanda na dayo na mag-inom ng tubig hali sa gripo dahil bako pagising na pag-inuman. Bugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano,
7: Urago.
2: 22 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Nagsagibon in disaster preparedness drill sa barangay Dabdab kan siyudad ni Legazpi ngunyan pong pagkaaga bilang parte kan pagirumdum sa International Day for Disaster Risk Reduction and ASEAN Day for Disaster Management na may temang panatag na tahanan at paaralan. Pinagpanginutan ini ni Office of Civil Defense Regional Director Retired Army General Bernardo Fortes Jr. Ang aktibidad nga nipong mas mapag-usog ang kahandaan kan mga residentes urog ng lantad ng barangay sa mga peligro sining kan pagputok ng bulkan, storm surge, tsunami, linog asin pagbabaha. Pigisya tuman ni Barangay Kapitan Glenn Barcelona ang panagos na pagsasagib ni mga earthquake and fire drills maging ang pagpapautob kan sa inang disaster risk reduction plan nga nina masiguro ang kaligtasan kan komunidad. Enter graphing ang pinag-introducer kan DA sa mga paraoma sa Camarines Sur. Detalyes kan baratang yan nasa linya live si Manoy Joey Sarcia.
7: Urago Live Report.
9: Intercropping ang pinag-introduce ang DA sa mga paraong madigdi sa Camarines Sur. Ngunyan na nanahampang ang probinsya asin sa bilog ng nasyon na magkakaigwa ng inyong pinominon kung kaya ang mga panamnon na pinag-introduce kan DA ang angay sa tag-init. Pinagsabi ka na DA, digdi sa Pili Camarines Sur, na ngunyan, napapanahon na magkaiganin intercropping ang mga parauma digdi sa nasamit na probinsya. Malaan nga ni si Governor Elry Villaperte nagtaunan ng executive order para sa preparasyon kan El Nino digdi sa probinsya ng Camarines Sur na yun ang pinaghahandaan sa nasambit na probinsya. Dugay na ito impormasyon sa Radyo Lokal. Ini si Joy Bosar sa Basta Bicolano, Oragon.
2: 23 minutes makalipas mo ang 7 ng umaga. Bigla na uman po na may babalik na sa lalong madaling panahon ang supply kan kuryente sa 13 barangay dyan sa Banuan kan Rapurapo, Albay. Nasakop kan Barangay Power Association o BAPA. Sigun kay Vice Mayor Tom Galicia, nagkaproblema ang BAPA sa Albay Electric Cooperative huli sa day pagbabayad kan mga obligasyon. Dahilan nga nipong maputulan ng kuryente ang mga apektadong barangay. Nagpunan pagkawarakan supply ng kuryente ka nakaagipang Nobyembre taon 2025. Asin hasta po sa ngunyan, day pa ini na ibabalik. pambabadil sa media man na si Adrian Duterte sa banuan kan daraga Albay kina o pinagkundinar kan mga opisyales asin media. Italis kan balatang yan live na sa linya si Ate Maymay Quibillas.
10: Binawianin buhay ang butis anchor asin media personality na si Adrian Golden Boy Duterte kan RBN News Television makalihis badilon kan duwang day pananimidbido ng suspect manta nagbabantay sa iyang bake shop sa Puro 4 Barangay San Roque Daraga Albay kasunma. Ang mga sospechado makaskas man at tuminakas pasirin sa may barangay Kimantong Daraga Albay alas 5.35 ng hapon idiniklarang gadana sa Daraga Doctors Hospital. Tulo sa nagtindog ang Police Regional Office 5 and Special Investigation Task Group asin ang sagimbo ng mahiwas sa manhunt operation checkpoint asin CCTV backtracking. Uminani, hinwala tuong pagkondina hali sa malalay na opisyalis asin organisasyon kaiba sinda ako Bicol Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Secretary Joe Salceda at Presidential Legislative Liaison Office na nagtaumanin pabuya. Daraga Mayor Vic Perete, Legazpi City Mayor Hisham Ismail asin ang Presidential Task Force on Media Security. Nagpaluwas man anin pahayag ang Albay Press Club asin mga broadcasters na ang krimen sa lumpag blapastangan sa libertad kan mamamahayag mantang picture tumana kan otoridad na hihilingon ang gabos na ang gulo siningman ang pagiging commentator kan biktima. Duga na balat ang lokal si Maymay Quibillas basta Bicolano. Uragon!
2: 25 minutos na magkaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Tinawanin pagnumrar kasudman ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail, si John Paul Martinez, sarong field enforcer kan Public Safety Office o PSO. Uli po naman sa iyang isog asin dedikasyon sa trabaho. Nadakop ni Martinez ang sarong suspect na shoplifter sa sarong convenience store sa barangay Gugo na sinabawi ang gabos na hinabon kaining produkto. Sigun kay Mayor Ismail, pagbistoy ni huli po naman sa alistong pag-aksyon ni Martinez asin dedikasyon kan mga tauhan kan PSO nga nigmamantinir ang kaligtasan kan mga namamanwaan. Mga aktibidad sa kapiestahan kan Legazpi City Port District Fiesta sa Oktubre 15 pupo na na. Italis kan baratang yan live na sa linya si Manoy Alan Lopez sa Saituno.
7: Urago Live Reborn.
11: Preparado na ang LGU Legazpi sa pamamayon ni Mayor Hisham Ismail sa mga aktibidades na isasagibo may koneksyon na sa papabuto na selebrasyon kan Legazpi Port Fiesta magigibuhon po ng Oktubre 15 sa Oktubre 25 kaining taong presente. Sigun kay Mayor Hisham Ismail magkakaigwan ni Night Market sa Quezon Avenue sa Hampangan kan Ayala Malls asin iba pang mga aktibidad may koneksyon sa selebrasyon kan kapista ni Senyor San Rafael. Sigun pa sa alkalde limitado sa naan budget para sa nasabing aktibidad. Alagad dakul ang ipinagpreparar ng mga aktibidad dahil sa tabang kan mga manlain-lain na grupo asin mga stakeholders. Ipinahayag pa kan alkalde na sa paagi kan grupo ni Barangay Kapantawan punong Barangay Erickson Basula katabang ang konseho kani makakasiguro na magiging organisado asin na malinig ang isa sa gimong night market lalo na ngunya na prioridad ang kalinigan sa palibot kan siyudad. Dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, basta Bicolano, Uragon!
12: More beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge. Amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pier Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
2: Pagitama po kan sa inyong mga orasan. Natatadang 31 minutos, alas 8 na.
5: Sa Katanduanes, uminabot na sa Veraxi Port ang 11 wing vans na ipapanao sa 11 Banuan kan Isla. Hali sa Pantalan, dumanerecho ang mga sasakyan at pasiling sa Kapitolyo tanganing ipreparar para sa saindang opisyal na destinasyon. Ang proyektong ini gagamito na sa paghatod ka mga food packs at non-food items sa mga pamilya maapektara na anin kalamidad. Pwede man ining gamito na sa kada munisipyo para sa mga importanteng aktibidad, proyekto at serbisyo para sa mga namamanuwaan. Si Kunti Governor Patrick Alain T. Esanza, parte ini ka na pagpapakusog sa pag-andam kan gobyerno provinsyala ni isla at mapakaskas ang paghatod ng tabang sa mga katandunganon. Sa Masbate, matrayong pungnayan sa Gibo ang DENR Express Permitting on Wheels sa San Jacinto, Masbate, kanakaaging aldaw. Ang aktibidad, inisyatibo ni Mayor Francisco P. Altarejos sa tabang kan DENR Environmental Management Bureau at Mines and Geosciences Bureau. Obyekto kan inisyatibong ini na mairanian serbisyo kan gobyerno direkta sa komunidad kung saina naidara sa mga San Jacintoanons ang manlain-lain environmental permits, clearances as in certifications. Sa paagi kanasabi ang programa, dayon na kaipuhan magbiyahin in harayo para ayusun ang sendang mga dokumentos. Sa Camarines Sur, formal nang ipinahayag kang lokal na gobyerno kang syudad ni Naga ang sendang bilog na suporta as in pag-andama para sa higibuhong highly urbanized city, plebiscite, sa maabot na petsa 21 ka na Nobyembre ngunyan na taon. Kasumpay ka ini, pinaglatag kan LGU ang mga lakbang as in mga pagiramdum, nganing masyerton, malinig, matanos as in ligtas na proseso. Urog na, panagtutukan ang mahiwas sa kampanya sa edukasyon ng mga botante, magkakanligong support at logistics as an operation. Mahikipagtabangan ang LGU sa COMELEC, PNP, Army as in mga barangay, nganing mas malinaw na maipaabot sa mga nagawin nyo sa ang importansya as an implikasyon na pagiging highly urbanized city. Sa Camarines Norte, poco mas o menos 500,000 pesos sa kantidad ng tabang as in pangkabuhayan ang pinaghiras kang gobyerno probinsyal kang Camarines Norte sa Raram kang Gender and Development Initiatives. Kantidad 4,000 pesos hasta 5,000 pesos ang naresibi na ayuda kang mga beneficiaryo hali sa manlay-lay na sektor, sining kang mga swine raisers, frozen wood as in meat shop vendors, poultry raisers, street food vendors as in egg vendors, hali sa mga banuaan kan Basud, Tapalonga, Daet, Labu, Paracale, Mercedes, San Lorenzo Ruiz, Talisay, Vincennes as in Santa Elena. Sigun sa Provincial Veterinary Office, enot ang tabang basa na ini alagal po de la Omana na makakatabang ini para mapabaskog ang lokal na ekonomiya kan Camarines Norte. Sa Sorsogon, pinirmahananin da Sorsogon Governor Bubay Hamor, Mayor Grace Hamor kan LGU Irosina, as in Dr. Lani Maceda, na representante ni President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III from Bicol University ang Tripartite Memorandum of Agreement para sa Titindog na Irosin Community College. Base sa napagkasarunduan, magtatarabangan ang tulong institusyon sa pagplano ka mga pasilidad, infrastruktura, pondo, asin mga programang akademiko nganing masyerto ang halangkaw na kalidad ng pagtukbo. Afera sa bawas gastos, obyekto kang bagong eskulahan na matauan ng oportunidad ang mga jóvenes kang Irosina na makapagtapos ng pag-aadal at dahil na kaipuhan magrayo sa pamilya. Sa Albay, pigalaoman na may babalik ang kuryente kan 12 barangay sa isla kan Napurapo Albay bago matapos ang presenteng bulan. Nag-urolay na sa buot ang mga lokal na opisyal kan banwa ang isla asin ang manihamiento kan Albay Electric Cooperative nga ni masolusyonan ang problema sa utang kan Barangay Power Association. Marurumduman na pinutulan ng kuryente ang 12 barangay kan timnalikod na taon tulad sa paglobo kan sentang day na bayadang obligasyon. Napag-araman na puminakol sa 3.2 million pesos ang utang kang kooperatiba as in nakapalaman na sa Orolay ang solusyon kung paano hindi mababayadan as in may babalik ang serbisyo kang kuryente sa banwaan. Sa paalikan mga panagsarong pondo, asintabang pinansyal, umilabot na sa 50% ang naipaabot na primerong kabayadaan na kung kaya pensyeto kan Aleko na dagos nang ibabalik ang supply kan kuryente bago matapos ang bulan kan Oktubre ngunya na taona. Yan ang mga pinanday na bareta para sa Ronda Probinsya. Ako si Maymay Quibilla sa Basta Bicolano, Uragon.
13: At magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
14: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
15: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
16: Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagkukumbulsyon simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po tsaka natamaan siya ng palapa ng nyok. Masakit po yung liig niya. O, mga 3 araw na siya may lagnat. Tapos ang ginawa ko, pumunta po ako kay Ma'am Nins para magpa-check up po kasi yung anak ko nasusobrahan na po siya ng mga antibiotics. Kaya nagpa siya po akong pumunta sa Nins Wellness Center. Ngayon po yung mataas na lagnat niya at convulsion, isang gabi lang po nawala po. Kinaumagahan, okay na po. Naglalaro na po ang ako po.
17: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
18: Uragon Pagreta Alas 7.
19: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
18: Uragon Barreta Alas 7. Barreta National. National News.
2: Ipigduan po naman ni NBI Director Melvin Matibag na banta sa national security ang koneksyon kan Pamilya Duterte, partikular si Vice President Sara Duterte sa mga Chinese entities. Base subot sa mga records sa indang nakap o nakalap, pati naman sa Securities and Exchange Commission, nagluluwas ang koneksyon kan negosyanteng si Jaime T. Cruz, sarong dating Special Envoy to China, sa mga kumpanyang ipinagdeklarar kan Vice Presidente sa iyang salend. Tinawan doon kay Nina, naglaog ang poco mas o menos 19 milyones pesos na pondo asin suportang pinansyal gikan sa SDB Corporation pasiring sa JTC Group asin iba pang mga konektadong korporasyon kan Pamilya Duterte.
18: Uragon Barreta Alas 7.
2: Barreta sa luwas kang nasyon.
18: International News.
2: Kinonfirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na inatake kan Russia ang sa indang power plant. Sinabi kainin na isinagibo kan Russia ang pag-atake sa Kharkiv power plant pirang oras matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump sa pagkakaigwanin ceasefire. Gamit kan Russia ang jet-powered drones na nakalakop sa kalangitan na sakop kan Ukraine. At baratang sports, showbiz, sa sinibaba pa, masunod na.
20: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: Planning.
1: Isang paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
2: Ragod Bakreta. Alas 7.
3: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
4: Arte.
5: Ganon? Yan yung nakita ko sa kanya sa Reese's Park.
2: Ragod Bakreta. Alas 7. Bakreta Sports.
3: Let's get ready.
6: Tapos ang po kumas o menos 600 na aldaw na pagkawara sa NBA, matrayumpong nagbalik si Kyrie Irving sa Dallas Mavericks sa Macau, China, kung sa inakapagtalainin yung pinakahalangkaw na 17 puntos para sa kupunan sa Ghana kontra sa Houston Rockets sa saindang preseason game. Sa laog ng maabot sa 22 minutong kawat, nakamada tulis ni Irving ang 17 puntos, 3 assist, asinduwang rebound. Magigirumduma na diin nakapagkawat si Irving sa bilog na nakaaging season na kausakan sa iyang injury. Alagad bago ini, igwa siyang average na 24.7 na puntos kada kawat kan 2024 hasta 2025. Pinaglalaoman man na dakulang tabang ang sa iyang pagbabalik sa Mavericks na uminabot sa NBA Finals kan 2024. Alagad diin nakalaog sa playoffs sa susunod na duwang pagkakataon. Asinyanan Baretang Sports, ako po si Jennifer Lopez Samonte.
2: Uragon Bakreta, alas 7. Bakretang Artista. Showbiz News.
6: Direktang sinimbag kanaktura simparakanta na si Wilbert Ross ang mga naglalakop na espekulasyon na manungod sa totoong relasyon ninda kan fashion designer na si Paul Cabral. Ipinagduon kan 29 anyos na aktora na magbarkada man sa nasimba kayni na pinag-aapod niyang mamu. Pigahagad man kayni sa mga netizens na daipagtauanan ni Malisha o gibuho na dakulang usipo na ang sa indang relasyon. Dugang pa kayni komportable siyang kaiba si Cabral ninhulita may respeto asin marahay ang pakikiiba bahan kay ni sa iya. Sa ngunya na mas pinaglalaanan subot kay ninin oras saan nakatalaan niyang 5 horror movie na Pima kung sa si Bea Benene an makakaiba kay ni. Asin yan ang Baretang Showbiz. Ako po si Jennifer Lopez Samonte.
2: Uragon Bakreta, alas 7. Kamugtakan kan panahon. Weather update.
7: Piglalaoban po ang madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran na sinpagdaguldol sa Rion Bicol, ngunyan pong aldaw ni Martes. Uli po naman sa nagpapanagos na Easterlies. Sigun po sa pag-asa, posibleng posible ang pagbabaha sa sinpagrasay ni daga sa mga lugares na makaka-experyensya ni makusog na pag-uran. Pigsaduran publiko kan pag-asa na magdaranin payong mantinidong alertado sa kamugtakan kan panahon asin sumaybayan ang mga masunod pang abiso gikan po naman sa pag-asa.
2: Uragon Bakreta, alas 7. Bakretang Suanui.
6: Kan aldaw na ini, Oktubre 13, kan taon 1930, ipinublikar ni Benigno Ramos ang periodikong Sakdal, sarong tataramo na buot sa Bihon, akusasyon. Ano beto kay ni, iyo ang ibuyayag ang korupsyon asin sa lang pamamahala kang mga opisyalis kang gobyerno, mantang nag-aadbokasiya para sa tulos na independensya kang Pilipinas sa Estados Unidos asin reforma sa daga para sa mga paraoma. Huli sa nagdadakulang suporta kang publiko, ang Partido Sakdal na establisher kang taon 1933 asin nakakuha ng mga tukawan sa eleksyon kang 1934. Kanhuri, huli sa pagkadisganar kan mga paraoma sa gobyerno, ang mga sakdalista naglansar ng sarong armadong pag-alsa kan Mayo 2 sa Kutres kan taon 1935. Ang pag-alsa, dai naging mapanggana na nagresulta sa pagkagadan ni 100 katao asin si Ramos nagdulag pasiring sa hapon. Para sa Baretang Suanoy, ako si Erica Innocencio, Basta Bicolano, Uragon.
7: Asin yan mga tugang, mga manay, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang Bareta, ngunyong pong aldaw ni Martes. Petya 13 na kanbulan in Oktubre, taon 2026. Sa pangarap po kanagkalam kan mga darakulang Bareta, News Director Annalyn Silata. Nakaibanan taman si Manoy Jens Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarja, Ati Maymay Quibidias, Sirimang kay Manoy Alan Lopez sa Saituno. Asin ang partisipasyon man in the Jennifer Lopez Samonte, asin Erica Innocencio. Sa ibong nakwarto si Manoy Ryan Salcedo, asin the George Baldirama, asin Rin Bartolo sa Tower Sites. Liwati din po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
8: Jamar!
0: Tuto panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
8: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa NIMS Wellness Center.
9: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am NIMS ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Garga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am NIMS at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko, then kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
10: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am NIMS Rosal ng NIMS Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na NIMS Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
8: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos Region Y.
7: Pagitama po kanso idung mga orasan. Uy! Natatadang 13 minutos. Alas 8 na.
11: Oras hatid sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
12: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan. Iksususog ang tama. Opinyon na may basihan. As in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Oragon.
13: Good morning! Basta Bicolano, Oragon!
14: Basta Bicolano, Oragon!
13: Basta Bicolano, Oragon!
15: Basta Bicolano, Oragon! Basta na, sa Pilipinas, sisama na ang matatanong niyang alas.
7: Uy, good morning!
15: Good morning!
7: Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manay, mga manay. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Mainito na naman. Amay na amay pa, nagbabaga na naman susamuyang atup. Kaya bago pa magtungtong ang alas 6, nagpreparan na ako, tatibaan niya ako maging tinapa ako ni sa mga nakantabay na katutok permidig di sa Radyo Rago 90.7 FM. Good morning!
16: Good morning!
7: Especially duman sa mga talagang sabi ka ni Dayupot na nakaantabay nagtututukan sa itong programa, maging digdi po sa FB Live. Madali lang daw, ta-i-check ta ang attendance kan mga paradalan ta digdi sa FB Live. Manny Ryan, taod-taod sana, may pagganahon naman kitang viewer, no? Daman po sa mga padagos pong nagdadalan. Paki-like and share na lang po, tapik babasihan me and likings, buda ang sharing. Kung nakapir ang likes ka mo, buda share. Mas kumbaga dakul ang chance sa nindong manggana. Digdi pati, sabi ni Manny Ryan, unlimited. Pag nahiling ka mong pirming nag-share, nag-like, nag-comment, kansa mo yung programa sa FB, matik da. Sabi ni Manny Ryan, tawa nga yan, makadubli, makatripli, pwede. Ito na nga pag para haputon pa SM. Naku, bala ka. Nakatutok na naman ang mga pag-iribata dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Sa Panginoon kan di urag na barkada ta. Si Manay Emmy Abundabahoy. At si Ems, maray na agatabi. Salamat.
16: Good morning!
7: Nakatutog man mga pag-iribata dyan sa may party man kan San Andres, Santo Domingo, Albay. Sa Panginoon ni Ate Marlene Yanzon. Manay Marlene, maray na agatabi. Salamat.
16: Thank you.
7: Nano para naman giraray ako ni Manay Marlene ka nakaaging si Mana. Jean Mendoza Golondrina, pirmi man nakaantabay sa tuya. Ate Jean, morning.
16: Good morning.
7: Si Aringo Devora, good morning po si Rod from Barangay 68, San Francisco. Anion na tabi, so ginanahan kong family sardines. O kinuha na pala ni Manoy Alan, kasudma. O rimati na pala. Ano, pinasubran ko na Manay, ano, Debs. At masupog ba? Masabi ka kan, maluya. Nakatutok na naman ang pandiurag ng barkada dyan sa Barangay Gabawan, Purok 5. Dyan man sa estada ni Manoy Erning Mular Jacob. Sa Pamilya Padilla, Mular, Jacob, Aike, and Arimado. Sarong istasyon sa na madadangog mo dyan sa area mi. Unika, gracia, iha. Ano tabi, Grace, ubus mo na baya sa sardinas? Ayaw mo, pagka-oral dawa, pero sabi ka ni Ate Grace, sira mo ining atami nga, ano mata iba nga yan lasa ka ini? Masiram daw nga talaga nga ISM. Sige, salamat tabi, unika, gracia, iha. Si Kuya Kailexia, kan Barangay Dinapa, Castilla, Sursogon. Nakatutok na naman. Sabi ni Kuya Kyle Ixia, SM Kuya Rod, hinahanap po kita kahapon. Iyo, nahilingta ka nga ni Kasudbang hapon. Di lang kaya ako nagpapabisto talaga, Kuya Kyle, pero nahilingta ka. Tanya ko, masupog sa imo, pero pigmamaanan ta ka duman. Sige mo ang dulok-dulok duman kay Firefly Winter. Sabi ko, bala na. Ako duman sana ako sa gilid, nagmamahan, nagmamasin, nagtagkakaon kay itong bunay, dangan so goto. Okay na, ano pa man. And then taod-taod, pakailing kong yao naman si Kong Pido. As in mga pag-iriba, uminali na ako. Nakatutog man si Manong Ross Golondrina. Kay Ross, marina agad tabi. Salamat kan pag-antabay. As in sa mga pag-iribang mga parapapadyak. Diyan man sa Barangay Maruroy kay Nanay Lidia Astillero. Sa mga nagkakakandyan sa tindahan, kantin, ni Manay Lid. Marina agad po tabi sa indo. Ano daw Manay Lid kung munya na sana akong untumag dyan tapag kakahapon kay Buda Banggi? Nawawaran akong panahon dahil ako nakakapasyar dyan. May palugod pirmina sa nang gurutom sumang-ataman ko duman sa harong. Si Arsenia Domingo, nakaantabay man. Bagoy niya. Manay Arsenia, maray na agatabi. Salamat kan pag-antabay. Nakatutog man si Annie Bolofer Ariate. Annie Bolofer Ariate, an maray na agatabi. Salamat kan pag-antabay, ha?
16: Thank you.
7: Siyempre pa ang pag-iribataman si Madam Evelyn Lodovice Makiniana. Sabi man ni G. Macalos, good morning po si Rod. Shoutout man po lahat ng mga nakatutok mo niyan. Digdi sa Villa Hermosa, Daraga. Yugun mon gabus mga taga Villa Hermosa. Wala nakaantabay man sa Radyo Uragon. Salamat, tabi. Medyo makamurumundo sa na nangyari huling nga ni Bugan. Siguro it's public knowledge naman. Na ibalangibog na sa halos gabos ng mga radio stations, periodiko man yan, telebisyon, masingani sa lado nasyonal. Pinick up na ang bareta. Unong po kan pambabaril gadan kasuudma kay Manong Adrian Duterte dyan mismo sa iyang harong and at the same time bakery. Kundi ako nasasala, ang pangaran kan bakery ni Adrian, Boss JB Bake Shop. Makamurumundo siya nata, syempre, dawa anong sabihon, pag-iribata ini sa broadcast. And kadakul akong mga nahiling na mga public statements coming from media organizations, pati na so mga grupong, dahi ko man talaga actually bistado, pero it's nice to know na existido po ang mga arugining grupo na nangangapudan nin hustisya sa pagkakagadan ni the late Adrian Duterte. Well, sana naman dahi po ini ma uli duman sa arug sa nakan mga unresolved media killings. In fact, ngunyan baga, hasa sa mga panahon na ini, itong resolusyon kan kaso ni Joey Liana, hanggang sa ngunyan, tingara. Dahil man, manggiraray. And very recently, nagadan man si classmate na Noel Samar, dyan sa Ginubatan, saru man na media practitioner. Hanggang sa mga panahon na ini, ang kaso tingara. Sabi ka, anduman sa mo sa partido, tingara. But sabihon, ra man po kay resolusyon.

ini po profession man sa muyang pinagsumpaan o pinanumpaan. Bagamat sabi ta ng magkakaiba-iba gayon kita nin pananaw o kaya opinion sa mga issue na pinagtutukar. Pero ang katotohanan na di man gayon dapat maghantong sa punto na kaipuhan gananun mo, badilun mo, tigbasun mo. Tangan isa ng mapunduan sa iyang pagkomentaryo kay negatibo man yan o kung ano pa man na pwedeng sa paghuna mo at nadadanyaran ang sa imong pagkatawo. Although, totoo man talaga na minsan nakaka-sideswip man kami, nakakapag-unabi kami kan mga bagay-bagay na minsan para sa iba, especially duman sa mga ansabi ka yan, talagang mati man ang kulog. Tasabi baga kan mga pantas, sabi kan mga henyo, ang kabayo minakiirad pag nalulugadan. Pud sabihon, kung ika guilty, ara mong tama ang pig-unabi mi sa ere, and in one way or another, nakukulugan ka. Dapat nga nikan, ipagpasalamat mo ta kaming mga taga-radyo, kaming mga broadcasters, part and parcel of your human nature, nagsasabing, uy, luluhaya man. Kalma. Di masyado pakakuhan. Labi. Para duman sa mga politikong greedy, lalo na sa mga paslo na politiko. Di man masyado paka. Tagabos baga may hangganan, Manoy Ryan? Ako ang pagtubod ko, ang gabos may hangganan. Di man pwedeng sa tanang buhay mo, ikana sanaan maray. Tandahan mo yan. Ang gabos may hangganan. Sabi ni Idol ano ini Edwin Peralta, rumdum ko pa diyan sa DCGB. Ako ngaya rod nagtutubod ang gabos may hangganan. Bako man ngaya gabos na panahon, ikana sa nangaya ang maray. Which is actually true and factual. O kaya ako, as much as possible, sa laugpunin labi 30 anyos kong pagbo-broadcast, kalmado sa na ako pwede Manoy Ryan. In fact, I would prefer musical more than commentary, although ikaw man ako kadikit na kumbaga pagkuro komentaryo hanggang duman sana sa kaya ko. Tadipisil man talaga pag nakakalagar to because kung nahiling po nindo ang pattern kan mga ginagarda ng mga media man, bako man sa pag-generalize, since time immemorial, lalo na po din sa Bicol, ang mga ginagarda ng mga media man may pattern. O, dahil kung nakaipuan pang kumbaga i-classificar or bagaman i-define, what pattern is that? So, buon sabihon mga tugang, nakakakulog man talaga ang dila, Manoy Ryan. Sabi nga ni kanduang bagay, ang dila ngaya kan tao, either na nakakakulog o nakakapasiram. Bakong iyo manay Linda. Kundi ako ang pakiulay ko sa naman, ha, sa mga politiko lalo na, sa mga private individuals na minsan, titamaan man gayon kan sa mong komentaryo, normal po yan. Kumbaga, duwang bagay kaya ang pinanumpaan ming, kumbaga, trabaho, Manoy Ryan. Arog sa kuyan, gusto ko sanang mangyari pag ako nagbo-broadcast, kung mapipwedeng tapi-tapi unta ka sana sa ere, okay. Pero kung daita ka madara sa tapi-tapi, pwedeng bako na tapi-tapi ang gibuhon ko. Pwedeng badulan ta ka na. Yung mga Manoy Ryan, badulan sa paagi kang pagtataram. Pero hanggang mapipwede, tapi-tapi unta ka sana. Bilang partiman kan sa kuyang pagriparo na, uy, halat ka. Di man pakakuan, pakapaslo. Diba? Di man masyado pakakuan. Nakul man kinag-aasa ka yan. Kung kami man po nakakakomentaryo ning negatibo kontra sa imo, akoon mo sa dai, natatabangan mi ka. Taganin kung baga baguhon mo ang sala mong gawi. Tanay man pwedeng arami na nga ning sala ang gibo mo, papagdanayon mo pa, tanay kinagkukomentaryong kontra sa imo, ay sala. Mas masakit po, tanda nindong pigsabi ko mga tugang, mas masakit, urog na sa mga politiko, aram ta aram mong salaan na ang gawi mo, dahil di patutuyawon. Pag daimi ka pinagtuyaw, sarosan na mo sabihong kaan, Manoy Ryan, mga tugang. Ang mga announcer, ang mga komentaristang puro sa nauyon, puro sa na